0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:11 na mga katropa. Katropa graprap, gining maong time check. Getod gini ka na to sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na papod ni collagen mga katropa. Kape mga nga makapaputi, and of course pagkapahami sa tuang panid. O niya, luwas kayong imnon, gumikan kay ang gigamit nga matang spatam is stevia. Natural katropa graprap. Oni nga, og kabalaka kas pagsakas imong blood sugar level. Uy, sus! Okay kayo ning ato ang Santhone Gold Coffee Mix. Lami pagyud kayo og timpla, nindot nga investment sa ato ang lawas. Makatabang alang sa tumang kaigsuunan, usab nga doon ay gihambin sa balatian. Di pod magsakit ang imong kutokuto. So, kompletos rekados na niya, muputi, mugwapo, pagyud ka katropang rap-rap. Maning, usap pa may imong gipabot, ala. Puslan mang mga pe, mangitatag kape nga makahatag og kaayuhan sa tuang lawas. Mag Santhone Gold Coffee Mix.
0: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Andi ay tulumanon, gabugiya sa katauhan sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
0: Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod, atong tutukan. Kay dinhi, walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye!
3: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
0: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Dos libertas data popole necesse nun esse
1: Bullseye.
0: Mamahimong waypos ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga naabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen, magandang umaga po. Morning na, Cebu!
1: Bullseye!
0: Welcome mga katropa sa itong pag-ubanuban nining atong tulumano ng Bullseye. Adlaw kita karon nga Biyernes. Suswildo pa good. Salamat kay Lord. It's a 15 sa buwan sa Mayo 2026.
1: Bullseye!
0: Sa gihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan. Inyo nga mga anchorman. Good day, katropang John Lay, Ben Chavez, Mikey.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones non solum ius lucindi est. Sin icham ius odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag, dili lang kagawasan nga magkahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabagan.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayog buntag ganiyong tanan yung katropa yung certified turbo user, katropang Philip Serrano.
1: Bullseye!
3: Katropang John Late Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye!
4: Tara, kape!
0: Madyo ka buntag!
4: Good morning, Pilipinas!
0: Maupay na aga, sugbo ka Bisayan o Mindanao!
4: Buenos dias, world!
0: Good morning!
4: Kumusta?
0: Kape!
4: Kapita ninyo, tanglamian nga ito ag premium district.
2: Basta kape, mabuntag katropang kay, dyan.
4: Katropang Philip, piduduka-duka yung koron niya. Isok-isok mga premium district.
2: Correct, correct.
4: Hindi ako sa premium district.
2: Ang ako,
4: pero at least TV ang magigamit. Kamatas patamis.
2: Wak man tamigamit good og sugar. Kaya kini, yes to have good.
4: Yes, katropang Philip.
2: Kinahanglan niya, dili makadaot sa kalawasan ang mga ingredients nga atong umulon katropang dyan. Para paghimong kape.
4: Anyways, yes, good morning. Ito kag Andres Acaso Jr., si Chang Sifu. Good morning.
2: Hoy! Sa Baksan si, good morning.
4: Bro, sa iyo kayo, si Brother Jesse Tiham.
2: Hoy! Good morning, brothers. Sa Kwanis, sa LC Boys, Cebu. LC Boys,
4: may buntag na kita. Kuyo gaming Brother Jesse, although sibat yung kong kalit gapon.
2: Matik na, matik okay, na. Basta na yung mga appointment.
4: Matanting yung kayo ang ako ang kalihukan makati. Sibat ko nito kaya naghimo kong balita.
2: Matik na.
4: Record ba kong balita katropang Philip. Kaya at least ba mo mingaw magkukog sa tinood lang. Mingaw kong reporting.
2: Ano yung isang nilang manduan tika ano mag-feel ka?
4: Ayaw na po.
2: Na-impress ko, ikaw ako padala.
4: Apo, hindi naman huwag may problema na.
2: Pero lais yung kinin. Di man kag mag-priscon. Ang users, sa kayong taxi, o niya, ang reporter, mag-BYD.
4: Kaya lang pong paninoon. Pero, tanawa, lupig mo, kamo, lupig mo mas kong balita. Kay, ako anay voice clip.
2: Dahil ba
4: siya? Matigaan mo sa konik at tropang Cristel. Pero sa hayan, ha? Sa tayong mga gunman, ha? But anyways, good morning, good morning. May buntag si...
2: Greetings, sa katropang listat aninog. Di ka na masipiat ang tabuan boys diya sa Atlantic Hardware.
4: Ah, salamat kayo.
2: Katropang listat, good morning.
4: Si katropang Joey Nunez, good morning.
2: Oy!
4: Salamat
2: si
4: kayo.
2: Mr. Sixpack ni Mr. Sixpack.
4: Riyahang asawa po si Madam Ling, salamat kayo. Di atay bisita rong adlaw.
2: Oy! Ang kinakusgan.
4: Kinakusgan. Ang abungan. Si katropang Kuya Binaya Obsoma.
2: Don't to be, kung ano tiger.
4: Tiger na pa doon.
2: Iya pag yung dugangan katropang Zanli ang iyahang skill sa motorsiklo.
4: Ganaan na rin hibong na tabang kuyo na maganis kuya pinudang motor.
2: Actually more on defensive driving
4: yes,
2: na katropang Zanli.
4: Yes, katropang Philip.
2: Dili na more on harurot.
4: Dili man na, dili man na. Disiplina man na katropang Philip.
2: Road disiplina.
4: Makuha ni mo, diya ipang tudlo ang mga pinagbabawal na teknik.
2: Unsa? Kada pa doon ka matumba. Disgrasya ka tanan ni mo, tumba na yuga. Unsa on ni mo, pag maneuver ang usa ka motor, para
4: safety
2: less ang imong damage.
4: Yes.
2: Matumba magig ka pero unsaon nga less ang imong damage.
4: Ano magina malikayan si Paco lang ba o?
2: Na technique na gatro pa jan le. Matumba na ka ba kanang nana magika nga ay tumba ni ko. Unsaon ko man eh? Kay mo ba di man kay balo. Yes. So, naasa din na unsa
4: apil
2: on,
4: sa
2: para di ka matumba.
4: Apil na sa training, katropa kay Philip.
2: Onay, katunan.
0: Good morning, Fem Straps. May puntag sa mga viewers po nato sa YouTube. Good morning. Standby lang mo rin daw na kay dagandaghan darog mga isyong pag-ahisgutan.
4: Oh!
0: Tiwason tato kahapon, gumikan kay ang akong idol.
4: Oh!
0: Si Attorney Melvin.
2: Melvin!
0: Matibay! Matibay! Matibag!
2: Matibag!
0: Katropaga Philip.
2: Idol po na ni katropang Andres Junior Acaso.
0: Nag-combine silang anti-clear.
4: Ha?
1: Bullseye!
0: Mitubag kahapon at lawa baga katropa. Sugo na ta! Morning!
2: Ah! Grabe sa iyo, hasanin mo.
0: Abikitas oras. Abikitas oras.
2: Atong kuandere. Binot-bot mo itong
0: pinoy. Okay, sulti ante ka ba?
4: O.
0: Sige, tanong mga ni Anas Lamisa.
2: Nisog.
0: Nisog kayo sa kayo tanong hapon. Ganoon sa maputong reportira mo dag pangutana nga. Mura mag... Basig membro po sa DDH. Daghan mo na sila. Katong mga dato-dato. Daghan mo na sila nga. Wakasaway ba? Ugo sa gigalisod na to ba? Pero katrop pang Philip, arita sa akong idol.
2: Kay
0: si daghang excited. Ganahan si mo.
2: Director Matibag.
0: Director Matibag featuring Claire Castro.
2: Kung sa Malaysia. Claire is the is the woman and Melvin is the man.
0: Katropang Philip, di man eh, si Bongbong Marcos, presidente BBM, o si Matibag, wa mag kay usa ang ilang pamahayag.
4: Mm?
0: Kay ningon sa BBM, naaadi ang mga taga-NBA, alas 4 ni pull out na. Si Matibag ningon nga, wa ka party-party, mami.
2: Sila ilusot. Nilusot. Kahapon.
0: Now, kahapon at lawa, nihatag sila katinawan. O niya, paminaw na to, ato pong itandi sa interview anong pagkagabi eh.
4: Okay.
0: Kaya si Matibag, interview man pagkagabi eh sa mga media. Although, ato i-credit ang mga media sa Manila ang nag-interview. And of course, itandi na po na to sa mga ebidensya. Kay recap ta sa atong session atong nakalabay.
2: Recap ta. Sama ni hinumdum pa mo na.
0: Grapong at lawa atong ipakita. Anda magyapon turap ang videos in BI nga nag, kuhan, nag, gamit atong mga screw.
2: Katong
0: screw. Nga screw ba?
2: Pag-ibot sa screw, madali.
0: Nahibong, nagko grabe naging NBI ka multitasking. Ha?
2: Nga lang may palabas ang NBI.
0: Ayaw?
2: Naging dokumento. Pero
0: ang dokumento.
2: Ato ba? Alas 5 na dawat.
0: Ay, sa ayaw sa...
2: Ayaw, diba? Sa di pa kamuri. Really, ay itong karuhon.
0: Ato siya nga naman na muna.
2: Isang kayo na nakapaspas ang NBI.
0: Ay! Ni ugya-aya sa kayo. Ano, come on!
2: Really, ay!
0: Ugya-aya sa kayo!
2: Di paminawas, ha? Alas 5, may request.
0: Ay, saba.
2: Nadawat, paminaw sa!
0: Nangisog na gawa, pagkita'y ipakita. Ato siya nga naman na
2: muna.
0: Paistoryahon sa na to si Director Matibag.
2: Sige.
0: Naghumag istorya, papresenta ron na itong ebidensya. Ano mo, paagi na to? At least doon natin gitawag o...
2: Kita mo ay commentator, judges.
0: Doon natin gitawag o joke process.
2: Ha?
0: Joke process.
2: Joke process.
1: No.
0: Kaya at least, explain si Matibag. Kaya usahon man to niya. Kaya ingon niyang amo, alas 4. Dito na kuno mga NBI. Pag alas 4, ingon mang Korte Suprema. Nga do, namo is 32 oras i-explicar. O nga nung di na to aprobaran ni Kambator, samayin yung comment din eh. Ingon si BBM, pagkadawat niya alas 4, tawagan niya Matibag. Bag, hawa mo niya. Muli ko no. Version ni BBM. Ningon siya sa Matibag nga. May interview nga. Wa mang gamit diha. Huwag na anay mga tao diha din na kami.
2: Kisa mo nito nasa
0: tapay. Ayos ha. Now, Monay kahapon. Recap sa taba. O niya. Katropang Philip. Atong ipakita ang mga videos kahapon.
2: Kisa nainom-dom. Isa kamo.
0: Kisa, kainom-dom mo sa mga video. Ano ba? Ako, pasinsya kayo gamay. Ngayon anay kung mo discuss.
2: Di nindot na.
0: Ang akong, haminaw. Maestro manggugo.
2: Correct.
0: Although karon awa naman ko nagtudlo pero lima ka tuig kapin kong nahimong maestro sa tuwe. Full
2: pila
0: time.
2: Pila na kadlaw?
0: Lima ka tuig. Ito kadlaw. Ikaw, ikuha bitaw tigang.
2: Pila na kadlaw.
0: Ikuha bitaw tigang speaker. Hinumdom ka. Ikuha tigang speaker dito.
2: Pila na kadlaw.
0: Discuss ka kaya.
2: Milising ko kapin. Milisay.
0: Ang akong gi tudlo ng mga subjects. English. Ako ang gano'ng maka-English ito.
2: Of course.
0: O niya,
2: you know, man.
0: Arili, maingos pag-onsa. O niya, gawa sana, ako may gada sa MASCOM.
2: Sa communication department.
0: Communication. Maunay akong pantudlo. Mong ihunanin, naanadyo ko ba? O kanang ministro nga.
2: Ministro.
0: Sa kaingong hanay, pero mo may training na ko.
2: Hanay, malangama. Imo na kalanda ka sa niya.
0: Ato siyang patingogon sa Matibag featuring Claire Castro.
2: Okay
0: rin mo?
2: Okay kayo.
0: Kaya para at least, o niya atong ibangga ang mga ebidensya.
2: Sige.
0: Now, katropang Philip, magandam, ready na di harap-rap?
4: Katropang Rap? Ah, sige. Atong ipresentar si NBI Director Melvin Matibag, attorney. Kay batong hapon nag-iikyas. Pero ay sama. Di na to gamiton ang term nga
2: ikyas.
4: Escape.
2: Wa man to siya preso.
4: Gumikan kay una ang Senado dili na prisuhan. Ikaduha, wa pa decision kung valid ang iyang warrant. Ningon pa mang Korte Suprema nga 72 oras.
2: Correct.
4: Until wa pa na
2: sayon.
4: Until wa pa na ikatinawan gikan sa Supreme Court. Dili man na warrant gikan sa Kortis ato. So, lalisonon pa, kung nakpunon ba siya di. So, the right term, para na, lalay mata, og DDS ka, muhan agyo ka nga, nilakaw lang.
2: Warrant na!
4: Di, og DDS ka ba, yung ka nga nilakaw, dili na nakpunon. Pero og DDS naman eh, DDS. Na may diehard Duterte haters at, mabisa ginhawa lang Sara, murag,
2: lagot na sila.
4: Lagot na. So, katropang Philip, ang mga DDS, mingon nga ikyas.
2: Ikyas?
4: Ang mga DDS mingon sad nga nilakaw lang na di kaya di pa man nadakpunon ingon pa mang Supreme Court. Now katropang Philip. Maminaw tas explanation.
2: Kana sige.
4: Gikan sa ato ang panggiitan yon ako pinaka-idol ni nako sa kadaghang. Hoy, kana sa kadaghang na himong spokesperson di sa Malacañang. Kini moy klaro og ako moy mahimong presidente.
2: Kana
4: ingon ani akong hayron.
2: Ako imong spokesperson niya ako na sundon.
4: Sundaling style
2: na.
4: Okay. So, mga katropa, atong sugaton sa masipang pakpak, i-explicar sa Malacañang, in behalf of Malacañang, di si Auntie Claire. Auntie Claire Castro. Di apo na hindi ay...
2: Eh, sama, ikon sa manay nuli.
4: Di Castro. Castro raman eh, wakman eh di.
2: Okay. Pidil.
4: Ramos mo to.
2: Fidel Castro!
4: Presidente
2: dito sa kuan ba? Prika.
4: What? Sa kalayo, rana nga, guwapa mo ganas. Ang tiklir.
2: Anyway,
4: tiklir ay, pagkita.
2: Ito ni mga guwapa.
4: Magbuot pa nga na ko noon sa mga, huwag nili ka guwapahan, huwag ko'y problema. Ayaw mo tiya.
2: Ay, mga talo sa mga tao, guwapa ba na?
4: Kapoy ni mo, di ba?
2: Magbuot-buot rin mga ikaw.
4: Diya, dipinsahan ko ginagina ko. Kaya sa naong lang Claire Castro, wala labot tayang utok. Ako dipinsahan.
2: Tama na mo, ay, idola ni mo. Apilang utok?
4: Ayaw. Ilay, iya man ang opinion.
2: Ayaw.
4: Iya. Ang iyang pong, pong na sa Malacañang.
2: Limang ka na!
4: Now,
2: tingog sa nasod.
4: Pre, okay na di harap. Okay, atong i-play. Palihan ko pa kita harap.
5: Morning, Ate Claire. Ito po ang ating pahayag patungkol sa pangyayari sa Senado kagabi.
4: Basig mahimbong mo ba nga, wa mag-timing ang video kang audio. Kani, ang video nga atong ipakita mga katropa is ang sa ako angin eh, katong sa press con, o niya, katropag Philip, i-play na lang ang, ako na lang mo play kay, ang control sa video si Rap, ako na lang audio, kay at least atong i-pause.
2: Okay, para makita yung control.
4: Matandi po na ako sa ebidensya.
2: Correct.
4: Okay, so, play na ko, Castro. Okay.
5: Mga bandang alas 4 ng hapon kahapon, May 13, nagsagawa ng live stream si Senator Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook account na umunoy aarestuhin siya. Sinundan ito ng mensahe ni Office of the Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca sa media na may aarestuhin sa Senado. Ilang minuto pagkatapos nito, ang mga tauhan ng OSAA ay may nakita umanong NBI agents sa property ng GSIS. Ang Senate ay umuukupan
4: sa bahagi
5: ng GSIS property. Isang bridge ang nag-uugnay sa opisina ng GSIS at opisina ng Senado. Ang susi upang mabuksan ang pintuan mula sa Senate papunta sa bridge na konektado sa GSIS ay hawak ng OSAA o Senado. Si GM Wick Veloso ng GSIS ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises. Ito po ay pinasinayaan ni NBI Director Attorney Matibag. Kaya nagpadala ng NBI agent sa GSIS premises bandang alas 6.
4: Tuwan ko no sa GSIS Katropag Philip matod pang anti na Cochlear Castro. Okay.
5: Magandang umaga po sa inyo lahat.
4: Okay, arin na press con proper.
2: Press con, okay.
6: Magandang umaga. Maraming salamat po, Yusek Claire Castro. At magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Si Kuan Ron, si Attorney Matibag.
4: Ah.
6: Gitni Yeah. Si Claire Castro was exactly what transpired during po nung...
4: Matibag rin na.
2: Kailan gusting yung matibag. Hmm.
6: Siguro po kung meron lang mga katanungan, I will be willing to address your questions po.
4: Question na. Diba? Question na.
7: Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat sa pagkakataong ito. Nakikita niyo naman ang NBI Director at ang Philippine National Police na aking pamunuan.

0: Kaya po nang sinabi ng ating pong Jose Claire Castro, we have yet to validate kung ano po yung report. Baka maganda
1: General Nartates Ron, ha? Pangusap PNP.
0: Senate po natin itanong sa Senado, sa Office of the Secretary, at po sa OSAA din po, dahil sila po makakakita talaga kung may actual po na paglabas o pag-alis po ni Senator Bato. Umaasa rin po kami sa aming mga nangaririnig na balita at lumalabas po sa social media.
2: But may we know kung ano po yung objectives ni President Marcos paron, when it comes to arresting Senator Bato?
0: If you're repairing
3: po sa
0: kahapon, wala naman. Ang gaya po ng sinabi ko sa aking mga pahayag doon pa man, na wala pong instruction na arestuhin.
1: Wala instruction nga dakpon. Ha? Matod pa ni Matibag, ha? Guys, listen, ha?
4: Wala instruction, pero po ni dakpon.
1: Ay, isa.
4: Amino, sa? Huwag na anay mangusog na dakpon guli.
1: Pero wasagua.
4: Wasagua, kanyang. Ilang buhian.
1: Watak hibaw.
4: Di ba mo ulit pangutan na?
1: Alas ang pangisog.
4: Hindi, nangutan ako. Walang instruksyon na arestuhin.
1: Wala, wala.
4: Pero nai mo dakob kay kadaghan sa mga uniform personnel, o niya, huwag dakpon inyong buhian.
1: Watak hibaw.
4: That is a question.
1: Okay, samay mo patubagon.
4: Bisag insa, pwede ikaw.
1: Okay, ato sa kiwason. Isa, ikaw, atat na atat ka ba?
4: Hindi.
1: Matod pang
4: pangutan na.
1: Batat kayo. Matod pang sinutur ba ito ba?
4: So, ato. Batat kayo, arestoy na ko.
1: Tiwason na to, ha? Tiwason na to. Matibag niya, gi-explain niya, ha?
0: Tunayin, kausap ko po buong araw si Secretary Bida ng DOJ kung saan po napapaloob ang National Bureau of Investigation. At ang sabi lang po, respondehan namin yung kahilingan ng GSIS. Subalit, hindi kami mag-a-approach kahit po nga dumaan doon si Senator Bato ay ang ano namin is to monitor sa pagkata.
1: Monitor lang. So, ang itihitabo diyan ni Katropang Philip, ang leaning sa istorya nga, wa mi sa NBA, sa
4: wa
1: Senate.
4: Wa sa Senate building.
1: Naami si GSIS. Pero kining Senate o GSIS, sumpay mo ni. Sumpay.
4: Unya, sa ito pa, dikit.
1: Dikit ni. Naidan sa Senate building, nga ang lusot, GSIS.
4: Uy!
1: Ano to, ha? Sila. Sumpot mo ni. Mabita to nga, nakita sa video, if you could recall, gahapong adlawa, pagkita ko to rap katong gahapon rap nga, kaya to maning i-explain, mo explain sa matibag nun. Gagini mo bito nga, ang audio arin ang dama tong video rap katong kuhan sila dito, ga-drilling. Pakita to rap, pakita to, ang audio butang nga, draw? Draw, butang nga audio dong, kaya para at least madungog nila, oh. Kani ang luyo ni Senado. Ang NBI na diri sa GSIS. Andara. Tanawan ninyo balik ka niya, i-explain na rong matibag kung saan nahitabo. Tanawan ninyo, oh. Dagan tao, ha? Dagan tao. Murag sobra na po ang nadiha, oh. Mga ihinti nun ni NBI, ipost ko gamay rap. Ipadayon lang ang video niya, ang audio lang ipost. Ahinti ko nun ni mga NBI agents, ni. Mga abogado, pero nganong kadami ni kis kanang para sa scroll?
4: Oh, ano magmasal?
1: Ako, believe sa ko ba?
4: Di ba? Di ba ang NBA?
1: Believe sa ko, nagkuha ang tamog. I-hire to ninyo akong panday dito.
4: Ayun ba? Ayun ba?
1: Sige lang, ato nang pa-explain nun. O kung saan ito mo, nga mang NBA agent, gibuhat ni nila. Nga naman, kaya ang una, giingon nga, gi-request ko no sa GSIS. Ato nang sayron rin taod-taod. Kaya na-letter sila katropang Philip, gikan sa GSIS, although makapahibong, tanaw na tong oras, o kanusa, o niya, sa kadaghang ahinsya sa gobyerno, nga isiguro ang safety nga nung NBI man.
4: Kaya kamay rin ninyong personal, NBI?
1: O niya, gawas niya na, ang NBI, lahi nag-training police.
4: Oh!
1: Ang NBI, pagitoon ko tika ko sa requirements rin mahimong NBI, karatata.
4: Ganahan ka na.
1: Pagitoon tamo ko, saon nga mahimong NBI. Kaya naarabay dinakpan. Nga taga NBI. Ato sa ring i-plague, tiwas. Explain nun sa natos matibag. Bag, tarungag, explain bag, ha? Yan, tara kay.
4: Ben.
1: Diri, kay namang ko teorya.
4: You're given a floor, Ben.
1: Katropang Philip, de teorya ang mga DDH. Nga matod pa, drama kuno.
4: Okay.
1: Drama.
4: Stage to stage.
1: May lane, mo po'y leaning aning matibag, ha? Bura bag, ako anto, dua lang.
4: Okay.
1: Atong tanaw, no, kisay na makak.
4: Dua-dua, nga ang ilang mga tao, perting hopo-hopo.
1: Tanaw na, turun, niya. Sayon man ang pagpasangil nga drama, pero tanaw na tong mga ebidensya.
4: Sige.
1: Kay, before pa ning interviewang matibag ni Claire Castro, wa pa manggawas tong video si BCBN. Na may video sang BCBN dito sa side sa GSIS. Nga atong i-play ron taon-taon. O niya, tanaw na to, og, mo coincide ba

0: maghiusa bas pamahayag ni matibag. Mm. So paminawa, barugi bag ha, barugi gibag, yeah. Barugi bag. Barugi gud ha. Paminawa ninyo mayong yang gingon.
1: Alam po ni naman nating lahat na mayroon pong kaso na ongoing ngayon sa Supreme Court. Mm. At wala man pong TRO.
0: So dili pa dakpunon diay kay naman di kaso diay bag. Di pa dakpunon, so ayaw ninyo na gamit ang word nga escape. Just because di mo ganahang bato.
2: Bulsa.
0: Wala pa man diay desisyon.
3: Wala pa. So di pa na valid ang ACC warrant.
0: Dili pa. So dili
3: pa
0: to
3: validate sa local.
0: Wala to pre, wa to mapresos bato dito.
3: Correct. No, explain man ni Aplas ka. Nga when you're under the Senate custody, wala pa sabot nga presuhon ka. Kung dili naa ka din ha, depende nimo if you want to avail or not.
0: Yes, atong tiwason.
1: From the point of view of lawyers po, gaya ng DOJ, tatlong araw lang, 72 hours po yung binigay na palugi para po sumagot yung kampo ng gobyerno at yung pangkampo ni Senator Bato. Kaya ang tingin po natin dito ay magkakaroon kaagad ng mabilisang resolution po ang ating mong Korte Suprema.
0: Mm. So wala pa.
1: Mas mabubutihin po natin na huwag muna pong kumilos ng hindi naaayon sa magiging direksyon po ng korte. No?
0: Oh, tanawa.
3: Nindot kay explanation.
0: Nindot kay pag-explain, pero di man a day before ini, inyo na nang gigukos ba ito, hindi pa sa lundak po nito. Nalang di man na mo imong baruganan bag atong pag-una.
3: Kuya, ato ba ako na balintoks ba ito nito sa katong hagdanan?
0: Nga, kalahit sa bato, mabalintok. Kasagaran, mabalintok tas bato. Pero bato, mabalintok, pero kuwa kaya nag-inungon.
3: No. Ilang gi-enforce na.
0: Ah, kana mo atong diwaso na to.
4: And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon?
0: Okay, kani si Mel Oragon. Oragon ha? Lahat itong wrong spelling nga Oragon. Kay ang Oragon ra ba sa ubang lugar lahat nagmining. Pero kani nga Oragon.
3: Ang uban nga R, ang malitok W.
0: Pero kini Mel Oragon, mga katropa, ato ni Siron ron tong taod ha. Andama rap kay di ako'y ipakita sa ako ni Murap ang requirements kung unsaon ka mahimong NBI. Unsaon man kaning application bitaw's NBI katropag Philip. Unsa ka stricto aron mamimbro ka ning grupo kay kaniadto kining NBI prestigioso ning grupo katropang Philip.
3: Almost untouchable
0: kay salig sa pulis kay bawa ka ko say kun kaning NBI og investigation last resort po ni adto. Ingon ana ang image.
3: Ang atong NBI katropang dyan, Lea, ang atong counterpart na sa US, manang FBI.
0: Rap, andama ni nga, kanina, bag-ulan na ko gisendong, kanina mo iuna dong ha, andama, unya, timbrihan di ka, kay, gipa-explain o kinsa man ni Mel Oragon. Si Mel Oragon, mga katropa. Oragon ha, Oragon.
3: Ayaw mo, huna-huna nga.
0: Oragon. Si Mel Oragon, mo nang tawhan ng nadakpan, iyang asawa, Portin Chabawa. Ha? Matod pa, nagdadako nunig armas, katropang Philip, may pasangil sa kapulisan. Ingon man sa mga taga Office of the Sergeant at Arms, diya Senado. Gadag armas, nabilin ko no sagdan, nibalik. May pasangil sa ane, pasangil. Ano na pasangil ni? Now, atong pa-explain nos matibag, kinsa man eh. Kay, ang pasangil is empleados NBI. Kay sila dito, kasagaran nila, gay uniform mag NBI. So, I would presume kay, karon pa ko kadungog manggod nga naay mga volunteer din ng NBI. Kay sa di pa rap ipakita gud ning basic requirements, basic qualification ha aron mahimo kang appeals NBI. NBI agent palayo pakita rap. Tanawa. Tanawa kun sa ka strikto ang NBI. Qualifications ha? Unya mandalang di mo diag mga standby. Tanawa. Aron mahimo kang NBI agent. Timani ha? Kinanglan, Pilipino ka, Pinoy. Okay, Talera.
3: Pasar.
0: Ikadong requirement, di ang pinakalisod. Kanang mga agent sa NBI, abogado na, o di ba ka CPA?
3: Kinanglan,
0: di man ka pwede matanawa. Kani website man is NBI. Aron mahimo kang apila ng NBI. Kinanglan, abogado ka or CPA. Morning, daghang nasyak nga, kagrabe sa inyong requirements, o niya. Nguhara man din mo mga isambay. Sunod ha, requirements. No pending, kinanglawa kay kaso. Stricto pag-site, kinanglan 5-5, ikaw pasar ka.
3: Pasar ta.
0: O niya, kinanglan 25 to 35 years old, di pwede tiguang.
3: Di
0: nakakapasar.
3: Sa edad ni Oragon.
0: Aka na metong sero roa patakibaw. O niya, vision, ano, normal re. Niya, away tato, matay ako ni kong kapasar.
3: Di ka kapasar.
0: Paita.
3: Ako pasar ko na ako tato. Away tato.
0: Ah, sus, paita, no? Di gide ko madawat. Moonta niya akong pangandoy ka agad. Sa tinood lang.
3: Kani, baka magpatato. Mamang gide ka daan. Patato na kagda.
0: Piercing, na amag ko'y bangag zonggan.
3: Pwede ba, makuan mo na.
0: Mabuni mo na. Problem niya ako. Ikaw, naam sa gaw.
3: Di na ako, na ako.
0: Di ka kapasar.
3: Matagak ta.
0: Oo. Sa special investigator, tanawa, unsa ka stricto ang NBI, ang agent man mo at tugis field. Kanyang investigator, pwede ka diya mag tago-tago ni. Di ka magpaila. Mga kuhan ka tropag Philip, mga intel ka dapit.
3: Covert ka, covert operative ka.
0: So, kinahanglan no, Pinoy, adalera na. Kinahanglan, graduado ka baccalaureate degree, good. 4-year course. Unya, napag yung kay, kuhan ka ng, kinahanglan civil service yung ka, pasir.
3: Pasir, kay CPA na ka, or lawyer na ka, matik
0: so,
3: na ka nga, kuhan.
0: Unya, kinahanglan trawa, kinahanglan ang imong grado, 84 pataas. Uy, o, natanawa ng number 7, no?
3: O, naakay ko, naakay.
0: Naakay 83, di kayo ka pwede.
3: Sa to pa, mga ngilingi, gini.
0: Di kayo pwede, katropag Philip. Lakon pa ka-istorya, stricto kayo, aron, dawaton ka dias NBI. Now, kinsa man ni si Mel Oragon, ni pasar niya, ni ka agent man niya, ang investigator, di, manamoy mo ngon na dito. So, og agent kasi NBI, or kuyog kasi operasyon, I would presume nga agent ka. Ni pasar na ka niyang qualifications. Na si Mel Oragon, kinsa man na. Mo may nanakpan, taga NBI man ka no?
3: Ang explanation ni, now, ni Director Matibag.
0: Okay, okay ha? Oh.
4: Totoo po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na barel? Alam po ba yun sa driver?
0: Kay, nakuhaan man siya kibirin siya. Armas, naasay mga picture na mga kuno lang. O niya, diya po'y bala. Tiwaso na to.
4: That's the case.
1: Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong aming records ng aming pong mga ahente.
0: I-validate.
1: Employees, siya po ay hindi po official na empleyado ng NBI.
0: Dili official ng empleyado.
3: So ano official?
0: So ang pangutanan ako, pwede di ay na. Hilabi na nga, lalisonon kaining kasuha, katropang Philip, kontrobersyal kaayo, unya, doon na mo'y operasyon ang inyong ipada. Sama na, di ni Hitman.
1: No.
0: Unofficial, pwede di ay na, naday.
3: Dili man official, so you know, unofficial, kinaman di ha.
0: You know, no wonder, kay si Trillian Espital, lamsang kikuyog.
1: No.
0: Nawa ba kay pagpangabuso sa authority sa NBI on this... Tiwasan na ito ha.
1: Ngunit itong aking pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer.
0: Volunteer! No. Porting kakontrobersyal ang inyong buhaton, ang inyong gikuyog, volunteer.
2: Bullseye.
0: Ang nadakpan, volunteer. Ka-strictos NBI sa requirements aron maka-appeal nila sa ilang grupo. Ha? Mag-uniform-uniform na diag NBI. Unya, uy, di din na, abogado, di din na si P. Katong mga kuan, katong, saman to katong ka-bangag katropang Philip. Katong ka-da in town, o katong wireless screwdriver. O saman to, NBI to, or masing volunteer to, ha? Iklaro lang na to. Ato tiwason, ha? Di, kuno nila tao.
3: Sige.
0: Katropang Philip, dili official. Volunteer lang, iyong ba nga? Pwede ka makuyog bag. O sa may paagi iswildo ato niya. Grabiha ko na din tawana, kakurso ko.
3: Why iswildo?
0: Manawa, volunteer ko.
3: Why iswildo?
0: Why iswildo sa gobyerno? Kasi may gahatag niya kwarta. Kaya di makumutuo nga ang tao mo risgo sa iyang kinabuhi. Gubat na diya. Inarma, kuha na ka ng ratatat na diya katrumang Philip. Ratatat na diya. Ang ilang kontra, Office of the Sergeant at Arms. Kursuha ko na ning tawana without anything in return.
2: Bullseye!
0: Inana siya ka kurso?
3: Yamatan pa sa sawa ka
0: ang ilang...
3: Kadaan lang na mo report.
0: Karang tataan, ato naging isgotan. Patingo ko na itong asawa. Sige, sige, sige. Sabawa. Arisa, tang matibag.
3: Sige.
0: Kay iya mang gihingusgan nga atong adlawa way taga NBI. Una na niyang pasangila katong gapon atong giplay way taga NBI.
3: Nasayop na sila.
0: Karon, naana di ay naskilit na salingan.
5: Ah, wa dito.
3: So, wag yapon sila mo ODI sa pag-ingon, pag-mando sa presidente.
0: Lahi may, sige lang, karon to, okay, pakitaon tigang suwat. Ah, niya ato pong tanaon ang ebidensya. Kay, kung man ta, di man taingon nga Ritson na tagkalawat ni matibag. Mm. Di po pwede nga hukman na to Ritson is matibag na namakak.
3: Correct.
0: Di pwede nga atong hukman siya base sa iyang naong.
3: Ayaw.
0: Kaya huwag iyang naong ato ang basihan, ingon anang naong nga kasaligan. Oy.
3: Kasaligan.
0: Kaya ang purmahan. Tanabar ko ng si Modo, matay di yun, pwede makapamakak.
3: Ayaw. No, no, no. Ako man, yung tanong na matibag, marang ka nang si Congressman Ahong.
5: Bito, no? Matay ko yan sa si
0: Bulontir lang. Katunod nagpan, bulontir lang. Okay, atatiwason.
1: Tama po nung mga ahente po, ano. Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak, pero...
0: Pinahawak ka? Gipagkupot lang ko noon, nakitaan. Sabi niya, ina nga, dahil po sila, kuptir ko ganyan. Kuyawa, no? Pwede din na sa NBI? Ah, pwede na lang. Kuyog ko nila sa mga ahente. Ipakupot lang, ah.
1: Doon po sa katanong akong alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na.
0: Ah, sa nakita sa picture, naglakaw-lakaw, gadag armas.
3: Ano sa to? Pag-content lang to?
0: Di, ipakupot lang kaniyot
3: ba? Di ba, pag-content
0: na lang. Kabantay ka nang naipanday nga magkuhan, magdok-dok o martilyo. Dok-dok siya ka. Ang kanang mga helper, saka, ipasa ko ng welding rod. O, kuptis ang martilyo ka diyan.
3: Inato rin.
0: Sa actual nga pagpanday yun, wag ito siya ingoy dok gamit kupot sa martilyo. Matay, sakto yung kay kabag. Wala, yun. Sakto.
3: May pagka maistruhon sa
0: mga si...
3: Magkamaistruhon sa nais matibag.
0: Ako bag, believe you ko di mo bag.
1: No.
0: Diwasan to, ha?
3: Sige.
0: So, ano yung senaryo? Si, Oregon, katunodakpan, nga pwede siya bawas yung asawa, dili-empleyado katropang Philip, gawas ka dili-empleyado, volunteer lang, o niya, ni Koyog niya, nagkakoyog mag mga agent sa NBI, gipakupot kaliyot. Sa armas.
3: Pag-content talaga.
0: Nakuha magod siya sa video, gadadag armas.
3: Di content creator, si content creator to.
0: Nakuha sa video, gadadag armas. Tingon si Matibag nga, ipakupot rin ka diyan. Pakupot rin ka diyan.
3: Si content creator.
0: Nasa ganyan.
3: Upload ba?
0: Nasa ganyan yung sahay, katropang Philip. Eh, kanang, for example, kanang kuyog ta niya, amigo ta, kukupti ko ganyan ito kong bag. Di
3: naman o.
0: Di naman ba? Kasi katulahe lang, armas na niya nga. Tsaka, volunteer.
3: Masig, kuhan, masig, nangihi ang katulay armas. Guno ito sa nangihi ko.
0: O, listen mo sa kayo nga. Duwag armas na kinitan.
3: Busimli na yun. Walang ma-explain ni Director.
0: Basin.
3: Ipakuptan.
0: Basin. So, awa masadto kay... O si Bato pa to. Saka, asam ka pa doon ba to? Saka, kalibangon kayo.
3: Ayaw. Ano yung solusyon? Kalibangon ko.
0: Ato diwasan?
3: Di.
0: Okay.
1: Punya.
4: So, sir, sorry, panghuli na lang. So, kasama po siya nung mga
1: as a driver
4: na nag-assist sa GSIS?
1: As a driver po nung grupo po. Yung po yung report sa akin ng mga NBI. But officially, he is not a member or employee.
0: Kaya lang wama ni maghuwat sa akin nandiyay? Driver magkaan ni diyay?
3: Supposedly, ato man dito sa
0: ato si Kenan?
3: Di man na mo appeal sa...
0: Driver,
3: ato ka maghuwat
0: ato? Appeal ka dito niya, magkupot-kupot pag yung kag-armas. Basik pang
3: multitasking.
0: Ah, na sa ina na mangod kay kabaw
3: di ba karon. Sobra ka kogihan.
0: Di ba karon ba? Cost-cutting na
3: meron. Director man din
0: dai. Porte, dere ko bilib ni mo bag ang gobyerno. Panawa. Ang NBI gitugutan ang dili empleyados gobyerno
3: nga maka-drive.
0: Nga mo-drive sa sakyanan sa gobyerno.
3: Oh. Hala ka.
0: Wise wildo ha?
3: Wise wildo.
0: Di kasi trilyanes mo ni sildo ana.
3: Unya. Trilyanes kaya ito kada ug pagkamayors kalukan.
0: Oh, sad lagi. Di asa kada na lain pa ato ba? Asa din nagkwarta trilyanes sige mo larga-larga na po. Katuig naman ang way trabaho. Am sad ni negosyo.
3: Wa ni negosyo. Nya wa basta sa pension.
0: Wa sad kay wa pa man gatiwas.
3: Wa man na.
0: Igo ram ni eskwela wa man ni ito ni. Apil na
3: gubat. Sa bisyo sige diot.
0: Diot ba kayo?
3: Wa kina, wa na pension.
0: Wala.
3: Kailangan kay pension at least 15 years.
0: Ah, wala ni trilyanes, wa man ni kabot.
3: Wala kabot.
5: So, pwede ba ka kumuhang yun sa NBA nga? Pwede ko mong kupot ka diyo? Ganit lang na.
3: Pwede siguro eh.
5: Adam, kamatibag.
3: Si Kwan, si Kinsa Manroy.
5: Ikaw, kamawa magkabudrive.
3: Arde diri ron sa...
5: Ayaw, diri, ayaw, diri. Ayaw, diri. Ayaw, kaya di na mo sugot ng diri.
3: Diri! With the directive of Director Melvin
5: Matias. Atagi ko dito. Atagi ko.
3: Pwede saan, pwede saan.
5: So, nang Kwan lang, gipadrive nila na pwede naman tayo mamunlot na skilid.
3: Pwede ra.
5: Ang polis, di man pwede, no?
3: Dili, katropang dyan, li, og dili ka autorisado, like, nakilisensya, pero wak man kay obligation, gadwa kay...
5: Simbakog mapusila ni si... Oo,
3: lagi.
5: Inato,
3: na... Di, granting, asakyanan nga gigamit.
5: NBI, ito, NBI!
3: Mabanga, maka, mabanga, makabanga, makabatay, or unsa.
5: Oh.
3: Unsa may liability sa usa ka non-employee sa gobyerno.
5: Aka na, may dakong bangutana. Now, iwaso na to.
3: Sige.
5: Okay.
6: National Bureau of Investigation. Kasi po, sa mga operation po namin, just to educate po ang
5: educate.
6: Po, publiko lahat po. Pag operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers. Yung mga
5: lingon ka, operation. Ay, sa ato na iklaro ha. Kaya ganiha, lingon ka, why operation?
3: Why operation?
5: Ni ato lang mo sa CIS.
3: To secure.
5: To secure.
3: So, why operation?
5: Why operation? So, karon ingon na sa kang operation. Patay bag, murag daghang magduda, ini bag ba? Iklaro, iklaro, iklaro ni matibag bibe. Iklaro ko nun ni bag. Ingon ka gani ha? Karon, just to educate, basta operation. So, sa ato, pakato operation to?
3: Operation to. Kaya na may volunteer.
5: Na, na may
3: multiplier.
5: Oh. Na, normal, naman ganay, false?
3: Force multiplier.
6: Okay, na yan. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets.
5: Okay, baka kamuta na. Ang asset,
3: alpha.
5: Og alpha, di na mo apil. Asset man na. Baiba, apil ang surveillance na, surbiha, surbiha.
3: Apil yan pala, force multiplier.
5: Force multiplier. Okay, ay, atong ipa-explain. At least, bakit, makahibaw, tas usin pa agi.
3: Pero piling ko ni Director Matiba, kikalma kayo mo explain.
5: Ah.
3: Di, parehan ni Anticlear ba? Nga.
5: Inisog man to?
3: Inisog. Ayaw. Pinahimutan. Sige, padayan.
6: Po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po.
7: Thank you, sir.
6: Salamat po.
7: Sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Pangutana na saan ako ni pwede din yung force...
3: Sumaka, atong ni Aging Adlaw, di kakalitok og House of Representatives.
5: Ma-false pag ina ko eh.
3: Hindi na siya kalintok og force multiplier.
5: Ganang lang akong exercise sa dila, di ba?
3: No.
5: Yan, ano sa natin
3: dyan, sana?
8: Sir, ipinapavalidate lang po. Yun po bang mga responde sa GSIS para i-secure our armed NBI agents?
5: Okay na eh. Ha, pangunta na ha. May arma sila o wala?
3: Sa ito bag ni Arde, Director.
5: Ah, tanaw. Paminawa ninyo, guys. Guys.
3: Minawa ninyo.
5: Children, you listen ha. Observe rin ninyo ito bagay mag-quiz ng karantotod.
3: Asa
5: ANC ni? ANC ni Katropag Philip nga gi-kuan ni sa RTVM. ANC atong source ani. Now, Katropag Rap-Rap. Ako na. I-play lang ni Rap. Ay, nagkabalang ka. Relax lang ka niya. I-play lang niya. Ako lang kuan.
3: Sige.
5: So, tubag kon nagdabag armas.
3: Sige.
5: Kay ningon man siya kaniya nga gipaadto lang GSIS. Gipaadto GSIS kay na ako na i-request.
3: So, di lang sila magdag-armas, wala may operation.
5: Wala yung operation man. Pero ningon masadya, basta na yung operation na yung false multiplier.
3: Force multiplier.
5: Na, ito, tiwason. Na yung armas, matibag, wala. Iko ano yung ha-ilista ninyo, ha? Kaya ito, ikumpara rong taon-taon, sabagay din siya.
3: Sige.
6: Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alasing 5:08 p.m. po.
5: 5:08 p.m.
3: May 13.
5: May 13, the same day. Alasing ko, giswatan, na ano yun?
3: Pero ano ba?
5: Inana, kapaspas ang atong NBI.
3: Naka-responde sila dito, nakahatag tao. Na ano?
5: Na ano yun?
3: Pero unsam na ni Urasa Kutub ang mga NBI employee?
5: Oy, overtime ta!
3: Overtime eh! Overtime man, ngawa may operation.
5: Di ang yung mag-GSIS.
3: Di ba? Alas 5:08 na dawat.
5: Bito, no na ano mo
3: eh? 8 morning, official time sa mga investigator, employee. O niya, 5 p.m., 8 hours
5: na. Kaya supposedly, sweet to be, tagamay sa NBI, schedule biya na.
3: Schedule na, oy, di na, diha-diha na yun.
5: Di sa IES masagot?
3: E, bisan pag si Kinsa.
5: So, alas 5:08, nangabli ang NBI. Nakadawat ba? Imagine na nakadawat sila suwat alas 5:08.
9: Mo gani, wala pas na.
5: Kaya di ba sa pwede siya mingon nga alas 4:03. Giningon naman BBM alas 4 panggawas. Di ba pwede na?
9: Sa ato pa, ano ni siya katrapang dyan? Si President BBM, niingon nga, boy!
5: Pag alas 4 ni tawag siya.
9: Biya mo diha.
5: Pag alas 5 namin request God.
9: Kasi pag alas 5.
5: Alas 5:08.
9: Alas 5:08.
5: Ni overtime ang mga empleyado si Biyaki. Kanang letter. I-receive pa mana. O ni gumana mo receive sa letter, manawag pa kag mga ahente. May process pa.
9: Ay, asa mo?
5: So tanaon ta ni Ron og anang alas 5 wa bay tawo din daan. Kaya og nay tawo din daan, aw ma-play na sa dinako nga sa Unipix. Kani-kani ba? Kani-kani. Baka kunda.
9: Dika compliance ni Angie sa is letter.
5: Wa takibaw. Ayos sa ayo pa.
9: Ayos ang utana na.
5: Oh, wala takibaw.
9: Oh.
5: Now, atong itiwas. Oh. Kaya niingon sa matibag.
9: Di ka mo only stage.
5: Tara ba? Paminaw siya.
9: Oh.
5: Wa pa matubag kung may armas o wala.
9: Aas,
5: matubag na to. Kaya ni interview ni. Timan ing, a night before, di interview po kas media. Tanaw na to, consistent bang imong pamahayag?
9: Sige.
5: Diwas na to, ha?
9: Director!
5: Director!
9: Go ahead.
6: EGM with Binoso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, anong tawag dito? Yung pong
5: kanilang
6: ordinary gear na ganyan. Dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po?
5: So na ay armas. Dire-repitahan ay armas.
9: So murag basic na nila.
5: Oh, basta inani ko, no? Secure. Naglibog sa Ghost GSIS. Na ay pulis, na ay military. Kay prangkahan ta mo pagka-istorya, katropang Philip, og magisgot kag pag-secure sa lugar, supposedly, dili NBI ang sud sa imong una-una. Kay ang NBI, musud na most of the time, investigation. Tanawa ang pangan, National Bureau of Investigation. Kay prangka-prangka pagka-istorya, tanawa ninyo ang qualification sa NBI agent. CPA, o sige, ingon, lawyer. CPA or lawyer. Og magkakuliyang manawag di kag abogado. Ang abogado humanan as kakuliyang.
9: Investigator.
5: Og magkakuliyang manawag di kag CPA.
9: Tingkwinta.
5: Og tarong kag utok mas manawag pa kag tanod.
9: Manaka trabaho diyan ni Bali ba?
5: Mo ni akong ikalibugan kay kanang
9: hindi sa nako istorya. Ang GSIS officer GSIS 8 to 5.
5: Alas 5 sa kutob.
9: Mo gani og sirad ane na ninyo diyan anong ginahanglan mo gin biay?
5: Kana may dako pangutan. Tanawon sa natong suwat.
9: Oy, Bilip ko. General Manager and President Biloso, sir. Siradaan din na ninyo din yung opisina alas 5 naman, ha?
5: Bito, no?
9: Usa?
5: May punto ka ba?
9: Di ba? 24 hours din yung operation di ay.
5: Oh, basig parihan ni Cebu City, baka nang kalaking Tomas.
9: Alas 5 na, sir, na dawat nito ang...
5: Biliba?
9: Suwat.
5: Oh.
9: Able pa na yung GSIS era, sir?
5: Ato ka naman naman sa... Ato sa ni... Dalawang siya na to. Iyan mo ni pamahayag. So, ingon siya di rin ay armas. Sige lang, kaya atong ikumparar. Katropang rap-rap.
9: Ilang liter ba? Mas may pag ilan yung gisayo-sayo na sa buntag.
5: Now, katropang Philip, atong itandi sa interview, kani interviews media, nilang Julius Babaw, akong idol sa kayo.
9: Idol
5: sa,
9: na to, idol na to.
5: Idol kayo sa pagpanibya, katropang Philip. Common eh, kanang gi-interview magod siya a night before.
9: Wala, elementary pa ko. Antik pa masamuhan ko ng Julius Babaw.
5: Julius Babaw. I-play na to, ha? O niya, atong ikumpara sa actual.
9: Sige.
5: Tanaw na to, consistent ba? Kay to test ko, no, the credibility of someone or if some or a person is lying, may ilhanin mo kung consistent ang iyong pamahayag.
9: Consistency is the key.
5: O ka na!
9: Di ba?
5: O sa Tinagalog pa, lamang ang may alam.
6: No.
5: Now, i-play pala yung video rap sa interviews media. Anang pagkagabi, kay kaguliyang naman, makibaw mga tao anong ni. So, gitawagan matibag. Pala yung kadrobang rap-rap, atong Siron B ang interview ni Idol Julius Babaw.
9: Idol JB.
5: JG. Julius, pasok! Usama na, isa! Kanin siya ba? Ay, sakot, i-atras ko kamay. Itago.
9: Bote, inom, nagsumplis, iuhaw.
5: Ayan po. Ay, sakot, kanino?
9: Kasi nalayo ko lang.
6: No.
5: Ay, sakot, ba? Anong naman to itago ang mga bote?
9: Dili. Inom lang yung sumplis, ikaw saan ba? Madudahon, gay ka.
5: Ah, di ba? Yung nagduda na, ako lagi klaro ba? Anong taguan?
9: Ano? Ano, ako explain. Di ba ka din? Ako na is matibag. Itago ang mga butik, makita sa camera, endorser na, endorsement na, kanay, market value, or, kanang kuan ba? Singan, anak ka nang bitaw mo, magpa-ads na ka? Nya, kuan biya na, TV biya na, katropan dyan, limahal na. So, kinalang di makita ang marka. Moto ka, itago yung mga buti na yan. Moto, rasyon na.
5: Play, good pala yung katropan.
9: Na advertising value ba? Muna nga, uy, tago na para di makitaan. Di ba? Kay mag-free advertisement na to ang katong butilya kung naamang ka ni Tatak, ma-free na ang advertisement na to.
5: Okay, Blake, di wasrap. Ito, Blake, di wasrap. Blake, rap.
9: Ibalik sa uno.
10: Tago niyo mo yung mga butilya.
5: Tago isang butilya, ha?
11: Director?
10: Yes.
11: You're live now?
5: Live na,
9: live na, live na, eh.
5: Paminaw, paminaw, ha?
10: Kainan dito, may kumakanta kanina.
5: Padaro, galayab siya.
10: Pag-fellowship na po kami pagkatapos ng planning namin.
9: Tabo niyo mo yung mga buwan, si Director.
11: Matibag. Ayan po.
10: Tabo niyo mo yung mga buwan, si Director.
11: Ayan po. Director?
10: Yes.
11: You're live now? Magandang
10: gabi po.
11: Live po kayo.
10: Sa lukuyan po kayo, ayan po. May kainan dito, may kumakanta kanina. Nagpe-fellowship na po kami pagkatapos ng planning namin.
5: Ako, i-pause rap. Ako'y tiwas ha, Dra. Matibag ha, Dra. Dra, imong gingon.
10: At lahat po ng opisyal mula po sa akin, deputy directors, mga assistant directors, mga unit heads, regional directors ng buong Pilipinas, nandirito po kami for a three-day workshop and planning.
5: Nasa dito. Sa
12: Sikoya. Eh, sino po yung mga kasama ni Zian Ambrosio kanina?
11: NBI yun, oo.
12: O, taon nyo yun, di ba?
13: Kasama niya kanina pa po yun, maaga yun, dahil may request lang po.
5: Ah, sa'yo patuloy, ay?
9: Di ba kami na, sa'yo si maaga, nagbuto-buto mo na.
5: Ay, sa'yo patuloy. Eh, sige, samok, samuka.
9: Nagbuto-buto na, si Zian. Suhito ko, anak, naminang ka sa reporter ko kanina. Katong, ang reporter ba nga, ubu-ubu yung tao na
5: ito.
9: Mihit sabaw.
5: Mamay pong ni Matibag, maugali ba nga atong ikumparar ang iyang mga istorya o consistent ba, Adra?
13: Si Enric Biloso to check the security of the perimeter. Kanina pa po yun.
12: Si GM.
13: Kaga pa po yun.
12: Sige, dahil
13: wala akong mga baril yung mga tao po.
5: Asa, Adra?
13: Kaga pa po yun.
12: Sige, dahil
13: wala akong mga baril yung
5: walang
13: mga tao po.
11: Walang baril ang mga taga-NBI.
13: Opo.
5: Walang baril ang taga-NBI.
2: Bulsa.
5: Sabi. Ibalik to rap. Asan mo ka rap?
9: Lovely na si Tilly. Lovely na.
5: Sama. Madapa ba si Tilly King na nadi hatong? Okay ba? Okay ba? Paglaro ba? Okay, okay na, okay. Amo, istorya sa amin.
9: Adjust.
5: Oh, niliking na oroy na niya. Paglaro, okay ra. Okay ra. Now, katropang Philip.
9: Pagkupot, tratoy.
5: Wala, say pong? Walang baril ang mga tao ko. Pero sa
9: interview... Sumbuhas, armas, gana.
5: Ay, sa ganit, sa ganit, sa... Ang interview pagkakabi, way posil. Sunod.
14: Kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 p.m. po na kahapon mula po kay GM with Biloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong ganun, talaga pong nakabihis naman po ng pang, anong tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po?
15: Sir, bakit po may trailer involved? Can you categorically explain to the...
5: Kadetsa, ha? Dere, ningon siya nga na,
9: Katong basic niya, basic niya gear.
5: Ang interview pagkagabi, ningon siya nga, walang baril. Dungog ba ninyo?
9: Walang baril.
5: Ha? Wala. Ningon kayo siya, Dra.
9: Ato ng klarohon. Kanina press ko, Mayo 14 na, eh. Katong yung interview
5: pagkagabi, hapon. Dara.
14: At lahat po ng opisyal. Dara,
5: dara.
13: Ano, ha? Mga tao po.
11: Walang baril.
5: Mayo 13 na.
11: Taga-NBI.
13: Opo.
9: Mayo 13 na gabi.
5: Walang baril.
9: Mayo 13 na. Atong butang nag-distinction.
5: Yes.
9: Para di maglibog ang mga tao.
5: 13 na yung interview.
9: Mayo 13.
5: Pagkagabi, yun siya nga, way posil. Pagkaugma, yun siya nga, murug na.
9: Na ato.
5: basic
9: gear.
5: Na may video ko. Basic gear. Now, atong tanaw, no, kung saan ginahitabo? Pasok si...
9: Kisa?
5: Ibisibihin sa ta. Okay.
9: Wala. Ito lang report yun, ha?
5: O, ano ba?
9: Ubo-ubo si... Luoyan akong si ano, eh? Ubo-ubo.
5: Sos!
9: Hangat.
5: Tanaw na itong kay... Ato na yung higayon na daghan ng media. So, dito sa side sa GSIS.
9: Gabiin na to, ha? Kay buto-buto man.
5: Ah.
9: Gabi ito ang buto-buto katropang San Lady as mga before 8 p.m.
5: Ah.
9: Ang buto-buto.
5: Unaon sa nato bag ingon ka ha, walay pusil.
9: Walay pusil.
5: Ah. Ipakita ang video katropang rap-rap. Tanawa ninyo og pusil bag ni.
9: Ang reporter ni sa ABS-CBN.
5: Sa side sa GSIS. Ah. Tanawa. NBA ha ka uniform. The full battle gear. Tanawa. Tanawa walay pahog na bay armas. Mura mag arma light.
9: Lili, di. Sukwan na na.
5: Di ba kanihingon nga mga kawayan lang?
9: Kawayan na, kawayan din na. Armas.
5: Walang baril.
9: Lui kay Zia, no?
5: Oh. Oh.
9: Digwa, digwa.
16: Tago-tago ka sa iyo.
5: Tago-tago. Tanawa ha, walang baril. Tanawa, walang baril. Tanawa, uy! Buto-buto.
9: So, padaw na las, mga lasiti na ni Kapin.
5: Oh, Kapin, ina ka na, mga larutso na ni. Walang baril. Pinahawak lang.
9: Oh, na siya ng Bruce
5: Young. Pinahawak lang ha, walang baril ha. Huwag pusil, huwag mo nakita, guys. Huwag pusil ha, huwag pusil. Oh, di halang kotob ka, tropang rap-rap. Lahe nga video.
9: Lahe.
5: White House sa Senado ha, G-Sayes.
9: G-Sayes ni.
5: Sus, di amin naka-video di sa Senado.
9: Uy.
5: Tanaw na itong naabagyagwa. Kay Bas, hindi ay og. Dili, di ni katropang Philip. Kay ako, NBA director guni.
9: Lagi tuwan, gina na ito.
5: Musulti ginis tinood. Uy, posel, katong inyo nakita.
9: Dito, posel.
5: Wa mo'y nakita. Katong inyo nakita, wa mo'y nakita. Wa man ta kay baho o kanara nakabantay mo na bago be. O, tingpis tabi aron be, intan, buwas mayo. O na kay baho na
9: kagantinda.
5: Des may mga pilihan. Nanay mo maligyak mo doon. Ano
9: na
5: rin? Ano na rin? Wala mga baril.
9: Wala
5: mga baril. Klaro lang ginanga, walang mga, pero
9: ito,
5: basig Bisaya, senis matibag, pasabotes baril, katuresyon lang ng tubig.
9: Oh.
5: Kilin, yor baron.
9: Ah,
5: okay,
9: ay, walang baril.
5: Ibalik na to, ibalik na to, oh. Sa amin ang giingon, no? Kaya,
9: ang awa, magdasilag baril, kadako ng baril.
5: Dako, masaya, pasaan na nyo. Gadapag screwdriver, padalo ka nyo magbaril. Grabe, abuso na sa diyan, oy. Now, sus, di ay, sa Senado rap, aliyo ko pagkita sa video rap. Pupupo rin nga video. O niya, nimuli na ko no, alas 5 girequestan, so I do believe kaya magbiyahe pa man, alam mga alas 5 kapin, padong nangit-ngit.
9: Mm.
5: Padong alas 6.
9: Alas 6.
5: O niya na may video ng hayag-hayag, padaghan na kay sila.
9: Ah, okay.
5: Eh, pakita ako na pala, katrobang rap-rap. Pakita rap. Hayag pa no?
9: Wala na, kung ano eh, das na ni katrobang dyan.
5: Oh.
9: Panag-abot sa kahayag o kangit-ngit.
5: Kami na ha?
17: Nang GSIS? Ay humingi ng assistance sa NBI para ma-secure ang kanilang premises.
5: Portin naghana?
17: Ito po ay
5: Portin naghana.
17: Sinayaan ni NBI Director Atty.
5: Hayag pa.
9: Hayag pa.
5: Alas 5 ka ni request. Nabot na rito alas 6 tingali. Mani traffic bin Manila.
9: Wa pa ni alas 6.
5: So kani wa pa ni request.
17: Ang NBI o
5: wa pa alas 6 o.
17: Arrestuhin.
5: Ipos ka tropang rapra mo.
9: Inana ka paspas ang NBI.
5: Dili wa pa ka request nabot na.
9: Inana ka paspas. Inana ka proactive.
5: Inomdom ka tong kauban to trabaho kani ato nga nananghit. Dili ay laging anli.
9: Wa ngalan ngalan.
5: Siaga sir kanang pwede ko mananghit absent ko lunis lantan ko lunis.
9: No. Nakita ko ni wala. Gamitan ako.
5: Brother. Si Clip Colonis. Ilang tan Colonis po.
9: No.
5: Ay, sige. Hey, tanawa. Tanawa. Ingons matibag, alas 5-8 ni request.
9: 5-8.
5: Kaling oras ha. Hayag pa ni mga naanis alas 4 to alas 5.
9: Di masagay alas 6. Ibot talang alas 5-7 na.
5: Masigas 7. 14 daghanas na ka-NBI di ha.
9: Hayag pa.
5: Oh, hayag pa.
9: Hayag pa.
5: Hayag pa.
9: O na si...
5: O saman eh.
9: Si Jan Consulta.
5: Jan Consulta. Eh. Nakatutok 24 oras pa. Hindi kinamalipat.
9: May papatanong ta ka na Jan. Atong tiksa Jan. Jan, sa may orasa na Jan.
5: O.
9: Abasing naka-standby na ni alas 4 pa sa...
5: Kay...
9: Alas 3 pa.
5: Talawa ng video.
9: Kataas pa sa adlaw katropang Jan Lee.
5: Taas pa kayong adlaw niya. Maingon mo diya nga. Maingon mo diya nga. O wala mo request sila pa ng mga alas 5. Kuhan ka ng... Wagi mi mga na. Ni-request alas 5-8. Unang kadudahan katropang Philip. Nganong abli mo ng GSIS? Maka-request pa din alas 5-8?
9: Ang opisina. Di ha, GSIS?
5: Ang opisina sa NBI. Abli din alas 5-8? Nagkasagaran ganyan nyo dia, alas 4 midza, gatang naman mas bandikla. Naay mga operation, ano ba? Naay mga operations, ang mga ahente nga lapas, why oras? Pero mag-request kag adtog opisina,
9: ayaw nag-i-grantoy?
5: Wa makinay sa Bandung, Domingo, makarason pa kanin. Kamo, request ko na
9: mong gimbihan. Ayaw sa inyong atoon, si Randy na di ha, GM Biloso, imong building.
5: Basig na pa mag-process yung insurance ba? Isa ay, is, mayroon, alas 5, 8. Ngayon na may mga maestra, tingali ka. Ang out, maestra, alas 5
9: biya. Kasi alas 5, may klase ron, may klase ron. May klase.
5: Dito,
9: sa mga. Wala, karason.
5: May explain ko nun eh, Director Matibag. Timanin, ano siya iingon taon-taon? Nga, upat ra ko nung kabuk agent.
9: Upat ka dosina.
5: Upat ka batalyon, mga tingin ako.
2: Bullseye.
5: Unya, karon, ingno ninyo nga, drama-drama. Ipakupot lang, puros ka daw, high-powered armas, oh.
9: Which side arm?
5: Unya, karon, mamakak mo. Ha? Mayingon mo diya nga, alas 5 request, sorry, alas 5 media to alas 6 na ngabot. Kana, kasayo pa na. Tanawa nga adlaw.
9: Taas pa kayo?
5: Oo.
9: Ano man ta? Kani ba? Atote.
5: Di gapon mga duwa pa ni manggawas video ha.
9: Di ba dito man tag Singapore?
5: Oh.
9: Alas 7 sa gabi itaas pa kadla. Napay adlaw.
5: Di kani sa Singapore nga video.
9: Basic Singapore.
5: Ikopya lang ang building ba.
9: Basic Singapore. No. Ang alas 7 nito sa Singapore wa kadlo.
5: Walang may baril. So on sama din eh.
2: Bullseye.
5: Asa na ipadala kay Pinomdom sa. Standby. Karatatot. Bag, tiwason tani bag ha. Kaya itandi na to ang mga ebidensya. Kani bang pwede nga mo dito sumig to o, di pa pwede nga mo dito sumig hukom ni mga na makaka. Mm-hmm. Pero ako na ko pangutana, ano malaksi naman ang pangaan sa ay? Pero hindi ay, hindi na lang daw.
9: Ayan na lang sa nag-apila.
5: Diba? Kalausi, sagot kadato, mga abogado mo diya, mga CPA mo, tanan, di man na pwede. Tanawa ang requirement sa NBA. Di ka pwede dili abogado, di ka pwede di CPA. Ha? Ug ahinti ka tanawa ang requirements. Agent may mo, pahigayon sa operasyon.
9: Pero why? Di man. Hindi mo kumutuotan na ni CPA or
5: lawyer lang na. Mao man na ikipangita. Oh. O kabugando ka. O niya, ultimo print nga ay. O niya, NB na lang na. Di na na. O niya, maaan.
9: NB. New Balance.
5: Na mao na iliha. Nakalag ni Son.
9: Ano yan? Ano yun? Ano yung balance?
5: Kay balik, kalaksi. On mga ay. Ingon na nga. Ingon tayong tanga ay nga. Kuskating.
9: Pinomdom sa tayo.
5: Pinomdom na ta. Standby ka, tropang Philip.
9: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time, alas 9:15.
2: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
18: XFM.
19: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santone Plus Gold.
2: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
20: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape, 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukal na ang akong asil, ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong isulayan ang Santone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon, tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
2: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
21: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santone Vitamin C. Ang sukat nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali mas stress ni mag dili makuan ko ang una maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
2: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
22: Ay, unsa man itong?
23: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot na katas kalibo. Dari ko uton ko na imong brani, ha?
1: Ah, ito ang kagilog.
4: Di agida. Tag sa kalibo.
1: dong, dong. Kagilog ka na dong. Ay. Dong, kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nas ubus dong. Naichiki niya. Ay, ah!
18: Exciting!
23: Balanced diet?
24: Check.
23: Regular exercise?
24: Check.
23: Vision X Plus?
24: Check.
23: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
25: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
23: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
26: Mapalit na sa mga butika.
23: Turbo Food Supplement Ferment.
27: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
23: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
28: Turbo, wagas, ang lakas.
23: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
29: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
30: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
31: Abli na.
30: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 9.22 na katropa ka Philip. Kining maong time check, getod kini ka nato sa Santhone Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay glutathione and collagen. Kape nga stevia mo igigamit niya matang sa pampatamis katropa ka Philip. Santhone Gold Coffee Mix, lami, bagyog kagdimplao niya, mapalis, naguna nato ang mga butika. Naata katropa ka Philip, yes, Watson's. South Star Drug and as Mercury mga katropa and of course dire sa ato Obus good sa ato ang sibianan
1: yeah.
0: Yes to Health Store/Clinic di amidris may Zapatera katropa ka Philip Z Plaza Building Kilich Barangay Hall Zapatera unahan bitaw ining Mercado Des Ramos katropa ka Philip na arda diya second floor ana second floor mo itong opisina ang ato ang Yes to Health Store na Obus na ground floor mga katropa
1: Buyan ra sa fruit stand
0: yes Santhone Gold Coffee Mix
2: Bulsa.
0: Now, why greetings at us?
1: Greetings
0: at us. Minaw, Barros, Papa, Nako, Juna, Silim. Buntag niya, Papa. Pasinsya kayo. Nga, wasa tayo greetings. Now.
1: Apa ang YouTube?
0: Good morning. Good morning. Good morning. Daghan na kayo pirmi mag-views YouTube na to. Pirmi ka trobang rap-rap.
1: Ikwapuhan naman na to. Gwanya ka-discovery na sila.
0: Daghan ang mag-views YouTube ba?
1: Diba, naka-discovery na sila
0: sa Facebook. Pero arita, balik ta ka trobang ka, Philip.
1: Kasama din sa kayo mo sa kainong gwapo ta.
0: Ayaw na. O ganang word nga gwapo. Ayaw na. Nihibiya na ko na. Mayroon na itong high school pa ta. Ako sa gwapo. Malipay ta. Pero karong nga. Hindi
1: na ka muli kita ko gwapo. Ay.
0: Malingi. Huwag
1: mo sa kong kasama. Mayroon gwapo.
0: Hindi na ako.
1: Hindi na ikaw.
0: Hindi ko gwapo. Pero yung ka dyan lay. Uso. Uso mo ta.
1: Balag.
0: Pero niya natas pamot. Bot. Human na mata na. Arita atong tiwason kay patabago na to sa idol na to matibag. Okay, bag mo ragwa gud talibagbag man imong istorya.
1: Ah, na mo tuman sa iyang mando ang iya mga sakop.
0: Basin sad o giblind. Then ano ko giblind?
1: Gisabotahe ba?
0: Pero ngan ning naong alisom ni lipaton ipakita ko balik rap. Itiwas rap. Katong press con rap kay ako'y mag background ni.
1: Gisabotahe lagi na siya mga tao.
0: Kato kada, sige na rap, ipakita rap. Inani o. Listen, isong pagyong mayo rap, katong iharg yung nang focus. Wala na mga text. Ayaw na mga inana.
1: Kaya na karong maklaro kay Gwapo.
0: Kaya na impormahan, mura maglisod lipaton.
1: Ha? Bebe,
0: ni abogado, bien niya. Attorney, Melvin, matibag, banggita ng abogado.
1: Kaya
0: malipat ka ng purmaha. Mata, upat mong gina. Now, atong tiwason. Ato tiwason ka drobang Philip. Matod pa niya ang napaguna way armas. Ikaduha, alas 5 na ko nag-requisan. Alas 5, 8.
1: So alas 5 na ibig abot.
0: Ipakita akong request ka drobang rap-rap na amang kariya. Basahon na to ang request.
1: Sige.
0: Although na ako'y reservations. Una, ang GSIS, taoning BBM, pwede ni nila sabot sa buton. Tanawa.
1: Pero wata, nag-ingon.
0: Nawa, May 13, the same day. Gabi, May 13, matos gabi. May 13, sa alas 5:08 sa hapon, tanawan niyo, nasa right side. Na-receive niya, na 5:08 p.m. Unang kadudahan, ganong ablima mo alas 5. Opisina man eh. Oh, so many 24 hours ting NBI office. Ganong lagig mo kuha, may yate o ganang NBI clearance.
1: Wala lagi.
0: Alas 4:30, di na mag-imnawa.
1: Cut off na ko
0: no. Oh, cut alas 3, cut off. Unya, ang pangutana sa nako,
1: unsa may hulga nganong nagkuan man?
0: Nganong na in light of the activities currently taking place within the Senate of the Philippines / GSIS premises. Kay kaning Senate of the Philippines na nistog karan hawanan si GSIS. Tapot ni sila. Ha? Og sa saging palingkit ni. Ang exit sa Senate / GSIS. We request the deployment of NBI personnel. Their presence would greatly help ensure the safety of all the individuals within the premises, prevent any untoward incidents, and support orderly conduct. Walay detalye, although aware gid ang NBI inindaan nga, naikaguliyang. Now,
1: okay, sila
0: pangutana na ko ni President o GM diya sa GSIS. Mag-unsa man din kinsang mga tawhana na di alas 5 sa gabi eh.
1: Ngamay di protektahan.
0: Alas 5 sa hapon.
1: Ngamay protektahan.
0: Kaysa akong pagkahibaw, ang GSIS abli na ako tobras alas 5. Alas 5:08, ni padaan mong request para inig kagabi eh. Kinsa man din tawhana itong proteksyonan?
1: Wala man
0: lang niya. O niya, NBI, kadawan ako pangutana, abli pa bidiay mo? Anang alas 5:08?
1: Di, nasayop ni. Ang pizza on ta ba?
0: O niya, giunsa man ninyo, wa di ay mo'y plano, deployment plan. Kasi supposedly, dili na automatic ang request.
1: Dili na.
0: So,
1: isayo-sayo ang tanan ninyo i-submit dito.
0: Now, lain na kung pangutana. Alas 5:08 ang videos. Alas 5, alas 4 to alas 5, nanay daghang ka-armas, tag-as. Nga nung pag alas 5, mo request pa man.
2: No.
0: Muna yung pangutanan ako, Jose Arnolfo Veloso, ni pirma makain eh. Kaya posibleng masad ni Katropang Philip, although ako mag-ingon nga nagbinuang, but sayon kayo ninyo ang pagtumo-tumo o suwat. Now, kinahanglan mag-ini, what was the choice? Kaya ingon mas bibiyam, alas 4 kapin, gitawagan na niya matibag. So, di masa pwede nga, alas 4 diya pa.
1: Na pull out na mo.
0: Hindi mo samot sila og ka guliyang.
1: Di ba? Katropang zanli ani ba sayo kwan lisod ka ayo.
0: Oh niya, ni una na bian ningos matibag nga anang adlawa wa NBI. Ang gingong BBM naa pero ni pull out.
1: Pull out.
0: Oh.
1: Onya, mag-deploy pa day ka agi pa pull out ta gani mo.
0: Oh. Tiwaso na tuyang pamahayag kay na sige giingon nga naa ko ni mga upat lima ka tawo na na dia.
1: Basi upat ka tawo. Upat lima ka tawo nya na dito
0: tiwa. Basin og ni kuha mo sa ang teknik ni Naruto. Kagi mo tinong jitsu! Okay, multiplier ba?
1: Force multiplier.
0: Wa man! Nahihibawa na ka. Og multiplier gali ka tropang Philip. Wag yun ko'y nahibawa ang laing mumultiply. Kaya ang gingong matibag, upat at ngatas unong katawra.
1: Di, basic upat, ngatas unong, pero team leader.
0: Tao may ang giingon.
1: Alagi, upat ka tao, pero team leader lagi.
0: O, oh, yan, team leader. Saan na pag-multiply? Katong-katong shadow clone jutsu ni Naruto ba? Basi ni gamit niya ang NBI. Kikabaw ni Beke NBI, biya na.
2: No.
0: Katong mga anak ka, let's say, Naruto ba? O, paminawa, dra. Isa ka din. Dra, pinap. Paminawa, ha? Paminawa, inako, ready na ka, paminawa. Kani ba kani? Kainom-dom pa kani? Pinap, ha? Ha?
3: Show me
0: 9 tails. Kita asma mga istorya.
2: No.
0: Kita asma kay mga istorya.
1: Wala katong instant transmission.
0: Hola, ang instant transmission mo balhin ra na. Pero kani ka tropang Philip. Kani mo imo daghan kay upat unom ka tawo rogod niya tara. Rapi pagita ko tong video kini harap. Pagita tong video.
1: Di ka to AI?
0: Kato AI? Masad to AI ko. Ingna, taga ABCB, taga ABCB and GMA. Nag-AI, di sa namin mo. Katong video kini harap nga, itong daghang kayo ba? Ang mga sundao ba? Okay na. Pagkita.
1: Mga agent. Kagebun
3: shinno jutsu!
2: No.
0: Taga NBI ni kayo, upat na magkatao yung gingo, no? Matrao.
3: Kagebun shinno jutsu!
0: Nalaghan o galit!
2: No.
0: Ingon, mas matibag nga, upat na kung nung NBI nga doon kay, isecure agad ang perimeter. Kay o
1: diba,
0: mas
1: ay sabah.
0: Diba? Ako
1: secure ni mong perimeter ang upat ka tao pa igon na.
0: Mama iyang giingon.
1: And ako sa building mga katropa upat ka tao pa.
0: Oni usar may agianan. Agianan usar man.
1: Usar
0: man to ka portahan.
1: Ah nya ang uban nito mo agi nito sa uban.
0: Oh,
1: tag lang exit.
0: Mama iyang giingon. Dili ako yung giingon na siya. Di, upat niya daghan man kong nakita basi ni gamit ni.
3: Kagebun shinno jutsu.
0: Nanagan. Paminawag mayo.
3: Kagebun shinno jutsu.
2: No.
0: Wag kita mihimo dia, Direktor Matibag. Ako bilip ko. Atis, nakuha ninyo ang shadow clone jutsu.
2: No.
0: Ibalik ang interview ito matibag. Interview. Tiyo, saan na to? Okay, taas pa ni. Apaliyo ko rap. Okay, ready na.
4: Public, bakit po may drilling involved?
0: Ay, sige, explain niya, drilling. Ipakita, balik ang video sa drilling rap. Katong shadow clone wireless screwdriver. Wireless screwdriver bitay bigla. Kare. Volume. Ge-explain niya o nganong dunay drilling. Tatrawa, okay, nganong magbangag mo diha. Mao man ni Dana adjacent. Tetayan man ni katropang Philip, ang lapos ani sinadol ra.
5: Ya, bilipa na ko si NBI agent oi.
6: Mayo mo dag ba ni.
0: Bilipa gyud. Tatrawa gud daw. Tatrawa ang ginamitan sa drill. Wa may maintenance daw diya.
1: Wa ka to ni samot.
0: Ba bala bala. Kusgi. Kusgi kamay. Ha?
7: Ah, binagitan ni dinagit na ni Injection, kasama ni Injection team leader ngayon, mag-deploy sila lahat. So, mangyari na kapag-deploy na.
0: Nag-deploy na sa KNBI ha? Okay, okay. Atong itiwas, i-pause na ra, kanarap. Kana, i-play lang ng video ha? Balik-balik, niya ako paminaon.
8: Tako rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po.
0: Kita siya sa video. Nga kani, taga-NBI.

0: NBI agent. Mahimo ra kang NBI agent kung abogado ka or CPA. Ha? So, matawag na ito ni attorney screwdriver. Paong ni matibag. Oh, dala, oh.
1: Mga, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because
0: di pang assault. Di siya, di lini armas. Armas sinunis mga panday. dili ba? Sakto, dili ni pang assault man, oh. So, ang gibuhat sa NBI, the Ryan G-explain, ha?
2: Waka ni gihubo ang mga fist.
0: Awa, ta idea. Basta mo yung, I'll give him the benefit of the doubt. Honestly, ang gibuhat sa NBI, dili, tawa, ha?
1: Naman po pang assault.
0: Maminaw, sa mukha.
2: Nag-hanig fist din, ha?
0: Sa mukha rin mo, eh.
2: Nga nung, wa naman ang fist din, ha?
0: Ebe, drilling man. Ang NBI, driller. Kabantay ka tong, kang tourist, ha? Oh. So baga yung mga pulis mo ipakaot in town, gihim mo in town mga treasure hunter mga pulis. Mamanin, yung guwa agad.
2: Nag-vest pa ni sila, asa mo nag-vest ni Ron.
0: Oo, at sa gihubo pa. Basin ani nga time ba, ako lang ha, basin ani nga time, katong driver, videohan mag ito, nadadag armas, gana ana. Dili, ikawan siya nga, ikaw driver mag ka, kupti siya nga kong armas, arin ang screwdriver.
1: Tinatanggal po nila yung lock because the access from that from the Senate going to GSIS, yung susi po ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po.
0: Ah, pangutan na nako GM Veloso.
2: Kita man ay control.
0: Ah, di dai kakatawag di Senado. Og yawi ra problema. Matod pa niya nga amo na diyang gi screwdriver. Ang yawi magot sa Senado.
2: Di ba na? Ang
0: ila. Tanawa ha, unsay purpose? Tanawa kasi purpose.
2: Tanawa sa katropang diyan. Li asa mang opening ana? Ganong may tabo man nga to as Senate nga ang
0: i-focus ko sa portahan. Ya, post lap tra, i-boss. Ihat na sa. Tanaw ang portahan, tanaw ang portahan. Tanaw ang portahan, o gusay, tanaw.
2: Ang ana man
0: niya. Ah, tanaw, iswag pa gidiri.
2: Iswag pa kami.
0: Ay sa ha?
2: Ang yawihan na lasa.
0: Ana aman diha lagi ninyo.
2: Ano to aman dos pikas? Nga inyo man ang entry.
0: Mare, ako igor ko na minaw siyang gingon. Pero matod pa niya, galibog bitaw ko nga, og ang gusto ni mo, lakan, ingo man siya nga, ang access mo gusto speaker, ang yawit o speakers.
2: Pero ang access na nila.
0: O gusto ni mong lakan, ngano'y mo man ang tangtangon ang lak. Ngano'y mo dek, alihan na lang mo diyang aparador. Kaya, ang purpose naman ka, atiwaso na ito ha, paminawa ha, diri ko naglibog.
1: Sa Senate, ang gusto po niya, isara po yung...
0: Isara! Una, ano nga ito, manatang-tango ng lak!
2: Sirado naman, ha?
0: Isa ka lagi ka. Ang gusto niya nga, sirahan, parang di makaage. Ano, una, pangutanan ako.
2: Sirado na!
0: Diba, isa pangutanan sa kanya, pirma manggong GM sa GSIS. Ang purpose sa NBI is pagpaad to, kuhaan ka nang gipatawag kay isecure ang premises.
2: So, isecure, sinanan.
0: Now, katropang Philip, aron secure ang premises, okay, pagdamo, maysad ang taga NBI, kay ingon mo siya NBI ni, NBI. Wala lang ka full battle gear.
2: Wala.
0: Ningon siya nga, kamodas NBI, believe ko kay ang NBI, during mag-secure ang premises, magdadag screwdriver. Isa ko, wireless screwdriver ha? Kaya, wala man niya gininday nga taga NBI, wala ka full battle gear.
2: Wala.
0: Ang purpose ko no,
2: pero, ang purpose si Radan.
0: Ang purpose Radan, nga nung inyo magamitan ang screw? Ano inyo magamit ang screw, huwag inyo na siradaan.
2: Diba?
0: Diba siya nga?
2: Di man tabuta.
0: Ang gusto niya.
2: Sirado naman eh. May sirado. Usawa pag sirado, sirado.
0: Mao ka na nga, gupo na itong lock, aron masira.
2: Ay, di ara. The logic was, ano ni?
0: Gupo na itong lock, at least di sila kapit.
2: Kadagihan naman ito, may BIS gawas na sun. Karon, may ata, namang iunang matog. May nga, oy, manazir. Mata. Kay dungan tagatog. Mara po ni.
0: Mara na sa among sesyon atong sagadlaw. Gamiting mikano sa mi mag-initing og usab. Bilip ko ni mo matibag. Diha, napitado. Saludo ko. I salute you. Bilip ko nga. Grabe mo dag explain.
2: Ang portahan nga nakalak. Ablihan. Kay para si Radan.
0: Kana. Kay mamayang po nga ara.
1: Lugar na yun. Kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao.
0: Labas-masok?
1: Masecure yung lugar. So, mga employees. So, yung primary concern.

0: punya.
1: Pero mga employees ha, aning higayo na alas 5 na ni tao. Alas 5 pataas.
2: Na.
1: Pag dawat ninyo's request, wa na na employees ha.
2: Na. Out na na.
1: Ni panso na na. Alas 4 midza gali o ba? Nag-atang naman ninyo, na niya bandig lang. Labi na gobyerno? So, So, ingon siya, atong gubunang lak, atong gub, ato siyang,
2: ablihan.
1: Atong ablihan, aron atong siradaan. Inani ka bright ang atong taga-NBI. Dag-operasyon! Ibig magdag-armas! Aring screwdriver! Ang driver sa van, mo'y gipada sa armas, imo ning armas. Kay, ako, yan nung panguna-una, nga, og na kay dang volunteer, na kay force multiplier. Og ako mo'y abogado, kay agent pa ko nun eh, walang ka full battle gear.
2: Sige, ingon.
1: Og ako, katropang Philip, na ako'y koyog ka force, na ako'y mga volunteers, tinood ba na? Og na'y koyog ka mga volunteers, okay nga. Kaya abli ko niyan niyo putan abli ra kada abli ra niyo pero pa Philip pero kani this time around lahi ang NBI agent nga kadag armas gihatak sa driver mo may ang gingon niya
2: ang comparison sa kapitan ani ang volunteer kadag armas ang NBI agent nga organic
1: kadag screwdriver.
3: No.
1: Unya gawas ni ana GM Veloso. Sa GSIS, you signed the document.
2: Correct.
1: Ah, nipirma ka ha? Alas 5:08 na receive. Ang purpose, isigurong ma-empleyado. Maingaw matibag. Kinsang empleyado, hanimong ka-overtime. Pagkita ako na may kinamay ni file. Kay puno man na service credits. Gobyerno ni. Sunod. Nganong NBI man og pagsira lang anang purtahan.
2: Asa mo na yung gwardya?
1: Nganong NBI man mo'y mugamit og screwdriver. Kay ang kanang screwdriver katropang Philip,
2: pwede ra volunteer.
1: Pwede ra man nga. Pila ra may pagtawag dai sa Senado nga nado. Tawagan si kwan, tawagan niya si
2: wala kay number ni.
1: Lan kanang alin sa pag-iinyo di nyo halan be. Dili pwede.
2: Neighbor ta lan.
1: Yawir man kay problema.
2: Di ba? Katropang Janley, asa man dai ni ang yawihanan? Kung ano na sinet day?
1: Murag ka na.
2: Naman dihan nilang
1: kami yawihanan. Wala, di kumotoo, anak nga na, asinado.
2: Mako niya.
1: Tetayan, biyana. Tanawa, asa pa doon ang abli. Tanawa, asa pa doon ang abli.
2: Di, ang yawihan na naas din.
1: Nasa tubangan, no?
2: Nasa tubangan. Niya, ganyan to, masinado ang yawi.
1: Amo na, igingon nga, matay, maplay na sad ko ni good bag, ha, bag?
4: Baka kunda.
1: Iwaso na to. Taghan pa ni siya, God, og mga revelations. Katropa ka, Philip.
2: Masa na naman pa kayo, report sa ta.
1: Ayos sa. Hey, okay rin na. Okay
2: Birnes naman na rin,
1: no? Birnes, runawa na tayo, ugma.
5: Kaya kung makita niyo po yung video drilling, tapos sinarangan po ng mga metal cabinet. Para
1: wap ako nakita ang metal cabinet, ha? Drilling lang. Nga nung mag-drill man ka? O sa man ay drill? Nagbutang mo diya, o?
2: Ay, isa ba?
1: Nga nung mag-drill man?
2: Diba, isa ba? Nalas eh, hinarangan ng metal cabinet. Asa ang metal cabinet? Tua sa Sinit side o sa GSI side?
1: Mahunin. O wap ako nakita ang metal cabinet?
2: So, presumably, katropang Janley, kung giharangan,
1: o mag-
2: tua sa Sinit side.
1: Drill gani ka.
2: Kanya ka nang abliham na nyo diyan. Kagirangan naman ka to dito.
1: Diba? O sa, diba ako pong tanan eh. O sa may gibutang na ninyo desportahan, ganun ka drill mo. Para on sa drill. Kaya most of the time, drill gani ka. Gubo ni mong lak, aron maabli. Pero kaning gingo ni Matibag, nag-drill me, tuwa nilang lak, among gubo on, aron masirado. Marukwa maha, om. Ambot, ha? Yan o lang. Wa matakay bao sa ba. Basin ka dadi ni katropang Philip Pug. Ang portana, ato na lang ng screw portana para hindi gini mabli. Ano ba? Wa man ko nakita sa screw.
2: Nakaminsyon siya ang steel cabinet. In which mo na imong ingon gani, ha?
1: Hay man, wa man ko nakita.
2: Alin ito kaparador? Para di mabli.
1: Oh, ingon bitan ko niya.
2: Kinsa may nibutag aparador ron?
1: Ang
2: GSI side or ang Sinit side?
1: O niya, nga nung wa man mo nanghid dito sinado? Nga, for example, og party wall na siya, isa, sa, tinamba na nga, silingan ni mo, sickbait mo. Usahin na, magkural gali, magsabot-sabot pa na, nga, party wall gali ni, kadrispika, si Kementin, ako de Artikas. Wari ka manawag sa Senado. Kaya og inyo nang gubo ng portahan na, destroying government property. Og pagsira lang, mingon di ka sa Senado nga, Senado, ga ikog yawi.
2: Katropan, dyan liyan ni ba? Mayroon kang pagsira.
1: Pero ako kabantay.
2: Sirado naman ang daan. Ila lang yan ha kay para ablihan.
1: Di maogan.
2: Sinanggaw man na yung
1: pero mo, ari, ni ari lang ko sa pamahayag bang guni matibag. Attorney bi ani, di gini mamakak.
2: Katro pang sa attorney di mamakak.
1: Di mamakak. Oh, attorney ko na.
2: Di
1: na mamakak.
2: Ah, okay.
1: Steel cabinet, wa pa kay kita. Wa pa ko nakita.
2: Diba, aniba? Oh. Di man tabogo, good. Mga katropa, usin yung tanaw. Sirado ang pultahan. Nagdaog mga driller. Oh. O sama na, siradan pa din ang sirado na.
1: Ablihan, aron siradag, usap. Wa masita kay baba, sige, listan din ilaglak. Grabe, pag buto-buto na nga to, pag ingon nga to, namang kay video sad ang Office of the Sergeant at Arms. Nga, ningon sila nga, undangan ng drill. Og di mo muundang, pabuthan. Tama, wa magi muundang, gi pabuthan. Normal na. Ikaw na imo suod si mong balay. Usama na diya. Di ka muundang. Mo protector gyud ka. Nga nung wa mo ingon nga, alam mi po sila, nag-ilis ra mamiglak. No. Simple naman ang istoryahon. Di di na pwede. Ha? Nga, ang purpose ramang yung ka is aron siradan. Karon nalagi ko kabantay nga, gubo na tong lak aron masira. Kasagaran,
2: gubo
1: na lak. Aron mablig yun na. Kay, arita diri agi, ana. Wa man na mahitabo pag yun. Nga, ambot lang ka, kamo, daghama mong naminaw ron. Na may gubo na lak aron masira. Di pa yung makita, nalak na sira na at least. Okay na. Wa makaagi diri. Kay pwede ra gud na alihan na mong steel cabinet. Kaysa bagon, gawas og naa in town diya si katong Tor. Or naa niya si Hawk. Kanang steel cabinet, mayano na yung tigtod. Steel door lang man na. Bisa pag naaspikas niya ni ang Yawi na katropang Philip, granting for the sake of argument, na sinadong Yawi. Eh, alihe ko na ng steel cabinet. Steel cabinet ha, ang imong giingon, dili katong cabinet nga kahoy. Kahoy, marag matod gamay. Pero og matod magalito, matumba, of course, dali ka na ninyo madetect. O ka na, og binuang ba? Pero kung ang tao gali katropang Philip nga wala binuang, kaya agianan mo gini, agi lang imong purpose, galihan gali na, di ka na mo pugos og tod. Gawas atong mulusot mo ikyas. Og mo ikyas at to, katropang Philip, mahibawaan ninyo. Kay, o galihanan mo kabinet lang, tumba mo yun na. Di man na mahitabo nga, may tatog, ingon nga, ka na nga, amo na lang ningi wielding. Buro ako mo to, kay, still door man eh.
2: Diba, tanawa ba, ang reaksyon ng mga tawahan na ba?
1: Oo.
2: Para magkasudlunon na kayo eh.
1: Para magkasudlunon. Kay,
2: oh? Na problema gin sila. Ah, usa man eh. Di ba tanay kagi?
1: Gabli sa gunong nakablo sa pikas portahan. Nawa, gasuway o. Ay, play ko, play ko. Nung ano ba? Na yung saay, gisuway o drill ang pikas portahan o, no? Na, nakablo ay, nagkaw. Marokig na ako, marok Ilias GTV o purma ko, no?
2: Di ka tayawi ang ginaala.
1: Oo, oh, naman, na, mga...
2: Itong Master Key ba?
1: Mga locksmith lagi.
2: Ano yung siradaan nila na eh?
1: Oo, sunod. Ito tiwas ang gamay. Ito, asos naghahanap para ba ni?
2: Ayan na, wala tayong oras eh. Ma-report.
5: Madaanan na yung lugar po na yun.
0: Sir, in a span of 3 days,
2: pero ganahan ko stingyog ni Melvin Matibag ha?
5: Deko, may tingyog ba eh. Murag si Mira Hong. Murag
2: yung ahong.
5: Murag yung ahong.
1: Ikunsa, murag yung pungutan na init. Director,
5: nagyapamahaw na bantanan. Tawagi. Tawagi si Binjay Talisik. Ayotong unahog pa report.
2: Pagkatuan sila, may pagka...
5: Balag ang tawag ni Binji Talisig atong banahog pa-report.
2: Nag-inibisay ka alas 12 patas, ginis matibag din ni Mahuman.
5: Hapit naman ni Mahuman itong oras, tawagin si Binji Talisig o si Eric Amaro.
1: Clear Castro, kuha, matanin ang hinang.
5: Ha? Nag-standby na si Eric Amaro. Atong employee kamay o niya ang nakugnaan na si Eric Amaro. Kaya padawang naman nagawas, nagpurong-purong sa trabaho mura sa tabag taga-NBI. Ready na, huwag nalang si Eric Amaro, baya ito i-play.
0: Sultan, if that is the proper term ni Senator Ronald De La Rosa ang NBI, first, hindi nahabol sa stairwell ng Senate.
1: Tingnan siya nga, lausiha rin niyo, katulong naman na lutsan. No. Baya ito sa Chicks Amaro, matay.
2: Kanya na si, kwan, congressman.
1: Ang loo, Janice.
2: Si Director Matibag kay Dogay Pagina mo man.
5: Di alam sa ka-director. Alam sa pagliho. Alam sa ka-check baga katropas, katropang Eric Amaro.
2: Dawa ka si Eric Amaro ang pina Director Matibag yung Matibag.
5: Mangluod niya ni si Eric Amaro in town.
2: No.
5: Klaro na niya.
2: Pero believe ko, grabe ka kalma si Director Matibag. Ha?
5: Believe sa kuniya.
2: No. Wala lang ko dali. Katropa, Matibag!
5: Ay, si Bulbo. No.
2: Bilib ko, ginagin yung sting yung, promise, ginagin yung sting yung ni Director Melvin Matibag.
1: Pia kanindot, pia kong tingog.
5: No. Sa bigas ba?
3: Deo, ba't ka lalaking gustong mahahay sa marijuana? Paslak sa silda. Tandawa to na report ni Katropang Eric Amaro.
4: Live report. Live report.
3: Katropang Eric, may muntag.
2: No. Katropang Eric, yes. Katropang Director, matibag.
1: Katropang Eric.
6: No. Wala ba sa Katropang Janley na? Kaya mag-grita ko?
3: Pagdali.
6: No. Katropag Director John Lee Bagsi. Yusek Katropag Philip Sirohan, no? So, di upat ka mga batanon, no? Pasulat ni Lasilda sa presinto on the himansan niya. Matul pa, gustong mahay mo na niya nag-marihuana. Nanakpanin sila alas dos ang takna kaginang ka-drowning Friday payday. Dili na usap sumahay FBC Sid Marikimang Baling Siyudad sa Subo. Ang mga nanakpan, una, ini si Gilbert Labaro Rosal ikikimpang din Igon Igon Winter Rabajo niya taga Sidina Pamamali kaduha si John Carl Alin Sulurin ikikija by the 3 anyos taga Barangay Batak San Nicolas Cebu City katulo kini si Redmar Padayo iki Redmar by the 6 anyos ibig driver o taga Alundos Tabukan Albasan Padla Batak San Nicolas Cebu City kapan si Philip Wisdom katulong <katulong, laughs> Philip Philip Brennan kining Rialino kini A.K. Brinan, 18 anyos, residente sa may city of Ginabsan, Barangay Basan, San Nicolas, Cebu City, nakuha. Gikan sa upat, kining mga pipila ka mga pikete sa kinipog dried marijuana, rolled cigarette stick, na doon ay marijuana leaves sa sud. Diin, kining upat, nakuhanis ang duha, nakuhantag sa ang kinipong, or ang tulo, nakuhantag sa ka, kining kwanpon, piece rolled like cigarette sa tangisa, na kwanpon o ziplock transparent plastic with crushed dried maliwana leaves sa katubang dyan ito baga kini Philip, no? So ang kining tuupat ipas na may sa selda sa police station na 11 sa tangikayan o gakasong paghupot o ginaling drogas. So far, kita tayong Jelly, kita tayong Philip, wala ito kasikasikan sa Station 11, mamali po Station, mga katropa, ni nga Friday Payday, masig kamo niya, no? Malimot po sa inyong mga pamalito niya, kape, na good for cognitive function, good for memory, kape, na santo pa, tumes mo yung ina, mga kigala. Ano po na, sustansyado pa. Alang sa Rikos ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, Exit on News.
3: Salamat, Rick. XFM Report. Salamat, Rick Amaro.
1: No. Ari kita ay.
2: Pero believe ko, ganahan ko. Promise. Sorry kayo ha, ganahan ko.
3: Huwag gumidya na. No. E-check is bintas. Pagdaling, iwan natin oras. Ato. Ato sa ka, parang gireport pa niya ito ang Facebook na saan. Ato yung sunod. Hotel sa tarap. Si Mila ay.
2: Ato yung sunod si Eric Amaro.
3: Hindi kakamao.
2: Ato yung sunod si Benji Talisik.
3: Lahig.
2: Nenira kisah kalau sama minum dah ni kan?
3: Eres ba? Sunda. Terapa, minapa, minawa aja. Sunda.
2: Okay.
0: Pangalawa po, kahapon.
5: Kani. Yan po na rin yung mga ginagamit namin to.
3: Ano yung ginagamit namin? Ano
2: yung
3: ginagamit?
2: Ato na.
3: Alahe man. Pura magmatibag lagat.
2: Ganahan, ganyan.
3: Bahoy kami. Ika. Asa sana sa headline da?
2: Yeah. Ang headline at tindira og isda gipusil.
3: So daw to the report kay day tindira og isda. Tindira og isda gipusil. Stand by the biggest linya ka aktor pag minji talisik.
4: Live report.
3: Ang buntag aktor pag bintas. Teka, sino ba ayo na mo?
7: Agad ka na ba, Eric, nga titila isda, Davis Bosma. Ayan, 3 de Abril, sa barangay Labangon. Nga ito, dagbaya sa Sugbo. Sa ato, una na kong report, kita pa, Jenny, kita pa, Bilip, ang kinimang babae, nga kayo naglagkaw sa tangki, sukot kini sa ganing, kung kini ang Stadentan, Bem, o Gibo, silang biktima, igo, siya, liog, o kaya na nga, mong, gusto na sayag, pagkaangol, sa, apan, doon ay mga, ni, gusto ko sa, na kayo mong biktima, kuyog, sa, ang o sa kay sa habal driver ng motor tapos tayong kay untang ng mopra o pagabot niya sa may akin ng eskina katipunan og kini ni ang Salvador extension ang gagi ko kani gipusil sa red and tandem ang kini mong biktima sa kamtan sa kisa motor human nga gipusil gi dala untang kini o sa may si CMC Apan akin in driver sa Balabal ang ihunong diya sa ato mga sa CIT ang kinimaog nga biktima kay magkarga sa ambulansya ang kinimaog nga biktima. So matong pag-abot sa CMC ang kinimaog biktima karon gi ato mga sa doktor. Ang ato lang mga baby karon panjali palipa sa pagsulta kung kung siya hinunda sa kinipagbuksin kay ito na yung mga impormasyon nga posible ka nga ang kining matupasun lang kong impormasyon nga ang kinimaog biktima wa ka nang duli ng utang niya apa wa kinipotang ang isda. Mana nga og ka lang ang gulo pagkatuban dyan ay ganaon ko
2: ayon ka trapa mentals
8: tubutol may mo signal laputla
3: nagawa na hin og tang mag signal ni katro
7: sa crime scene makita ninyo sa akwani kini report
3: recorded dira
7: sa pag
3: pabalik ka bantay
7: sa posibleng identity o human ang pagdagop sa kanyang duwag ang makasuspect nga ready tandem nga may pisa ng all sa mga biktima katapan dyan ni Katropa Gapilip.
2: Katropa
8: Benji. Salamat Katropa Benji.
7: Sa mga nang sa mga nang pinagaling sa update yeah okay kayo
3: yeah
7: may buntag.
2: Salamat Katropa Benji.
7: Ato lang kung report sa labangon PNP Katropa ay magkalimut gabon sa pagkablas kadunay sa Santo Herbal Oil makatabag kinila binagatod doon ay mga panoslaw. Sa ito na balaway, hindi mo sa Yastro na kumpalitin babalik sa pamasayang butika sa iyong lugar. Onward sa patrol, kaubaring ko tropang Jan Rene Doblado, alas ko kayo sa Pilipino para sa Pilipino si Katropa. Benji Talisik, XFM News.
4: XFM Report. Bullseye.
3: Apikis oras, Katropang Philip, at ang inyong musunod nga tulumanon.
2: Wanted kilig.
8: Wanted kilig si DJ Rina Ginita na mo may programa na. Pero na sweldo ron.
2: No.
8: Partner Dress Master Control, Rapel Barin. Yan yung serum, nasa Albimata ko. Alam sa kagayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Nagkapamahon na banta na. Kami yung mga katropa.
3: Agores, katropang John Layman Chavez by King.
2: Sa mga katropa, inyo certified turbo user, Philip Atwell Sero.
8: Katropa mo.
2: Exciting!
4: Katropang John Late Viking o Katropang Philip Teruano sa Bullseye!
3: Pas na!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix maunay kape nga walay caffeine, maunay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutana na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
3: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
8: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
9: Santon Plus Gold.
8: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
9: Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag Santon Plus Gold.
3: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
3: Vision Lex, daghan ang natubangan.
10: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian gyud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
3: Visionix, sulay ang kaipitibo.
1: Vision X Plus.
11: Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
12: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
12: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 10:07 in the morning. Mga katropang oras sa tud sa inyo ng Senthone Plus Coffee Mix. Buntag na katropa o bisan pag na-update ng orasa, ginamagyapunta mga pigod. Well, coffee is life. Manginahang lang kitag kape to start our day. But make sure to choose the right one. Ang Senthone Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder o malunggay. Tulo lang ni kabuka tropa pero lahi-lahi kini og makuha nga benepisyo. Sa malunggay palang daan ka tropa, no, paldung-paldo ka na. Kaya tawag mo itong queen of all vegetables ang malunggay. Yes, you heard it right. Queen of all vegetables. Bisan pa man po ang mangustin niya tapos queen of all fruits. Tungod kay siksik-liglig ang benepisyo nga makuha ang ka tropa. And sa mga parehas na ako nga napansin na nga medyo nisaka na ilang mga timbang. Well, the only way for you to reduce your intake of sweets is to choose the right coffee nga dili taas og ginatawag na tong sugar. But of course, aside from that, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free. Yan sa mga lactose tolerant din ha. Dili mag-all kay makainom na yun mo og init. Hindi mag-worry kung aduna ba'y gatas ang inyong ginainom. Good source of omega-3 fatty acids ang ato ang Senthone Coffee Mix, mga katropa. And aside from that, source po kini sa antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Marang kung mamili mo o partner sa inyong mga tag-adlaw sa inyong daily coffee game, choose the right partner, Senthone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide, mapalit sa itong physical store nga na diri ubos sa itong sa itong istasyon, sa Z Plus, sa building. Open ta karong adlaw from 9 to 5 p.m. mga katropa. And aside from that, open po ta on this coming Sunday. Available ta nga itong free consultation and general checkup from 9 to 5 also. Kauban si Doc Bernie. Mauna mga katropa. Stay tuned in po kay na yung mga panahon nga walay mga wala si Doc Bernie. So mas maayo na nga nagsige mong paminaw para updated mo kung kanon sa og naa, kanon sa naa wala ang ato ang doktor nga mo'y mo pahigayon sa free consultation and general check. And yes po, tama, available ang ato ang produkto online platform sama sa Shopee o TikTok. Sa Shopee, anata sa Yes to Health 2011 sa my TikTok. Ato na tayo account din nga pwede nyo i-open dahil makita nyo ito ng itong produkto din ha. Labi na nga itong Senthone Coffee Mix. Yes to Health PA, Yes to Health Cebu.ph mga katropa. Senthone Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: 10:13 in the morning, mga katropa, and welcome sa programang Wanted Kilig. Hantod alas 12 ta sa Kabuntago o Kauduhon, mga katropa, ha? Muna, ang damang yung mga number din, ha? Load. Okay, Aron, masugda na sa nato ni. Oh, day siya lang, matawagan na ginako ka today. Muna, standby, day siya lang, ha? Pasignalin yung mga cellphone. I-charge daan kaya basigyap mo mga lubat mong kalit. Here's another song. Or here's another song.
1: Really?
0: Barbarian Adams, Have You Really Love a Woman? Naigugma na ba kagbabay? DJ, kaya murang babay ba? Babay-babay raman to dati. Again, here's another song. Barbarian Adams, Have You Really Love a Woman?

Ang maong kanta gidalit kaninyo sa Windsor ang lang sa dugang kasayuran. Bisita ang ilang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above mga katropa. Play, keep it fun, play responsibly. Windsor. Balik ko no katropa itong oras sa tunsinyo sa windsor.com. And welcome back sa programang Wanted Kalig.

Hello po sa inyo ha. Ayan po, magandang umaga. Alas 10:35 naman di ay. Hello sa inyo, Adel Caguilier, Macaniete, Rodrigo, Antipuaso, Enopia, Avelino Blanco, Sigovia. Hello po sa inyo, may buntag. Diyas may Manalili, okay, sa Tabanao, Manalili. Whiskey Binda Nilio, Chef Rocks Vlog Badal. And Caniete Tabanao, hello po sa inyo. Disemwensa, Bendadilio, hello po sa inyo ha. Power Morning. Ikan kay, unsa man itaga, isa ka barangay man dahil inyong gibutan ni Disemwensa. Ako ni Basaho na wait lang. Alright, shout out muna ni Avelino Blanco, si Govia. JP Alberca, Rhea May Lastimosa, Jaliego, Ruel Nazaril. Thanks sa pagbasa, DJ. Watching from Purok Nangka, Barangay Bulyugan. Sanay, Bulyugan, Dumanhog, Cebu. Tama ba ko, katropang Disem? Good morning, DJ. Shoutout ko sa Simeon Timtim Boy. Timtim, Bibi Timtim, my pretty daughter, Princess Marianne Ilustrisimo, family diha sa Badiana. Ni Mercy William Wilmer MM Laila Kanara DJ gikan ni kay Miriam from Bugo Mualbual Cebu, may pagpaminaw sa inyo ha. God bless you. God bless you sa inyo, ma'am. Siya. Katropang Nelly Yunson, kumusta naman katropang Nelly? Nelly, nagtagumpay ba kayo? Kumusta man yung hangkoan tandem? Na partner ni Monelli. Uy, kalimot mo ko. Good morning, DJ. Gikan kay Joel Besa. Hello po si Imoha. Good morning. Good morning sa inyo. Adiya, katropang Antipuaso Enopia. Asa ka man namino ganirong katropang Rodrigo? Kalimot ko si yung address ba? Mas isa ka sa mga suking di paminaw niya itong programa. Di lang sa akong programa. Tibok programa. Dili sa XFM. Diyan na. May pagpaminaw po karon diha sa ato ang mga kaubanan, ang mga katropa diha karon sa may AS Fortuna, Mandawi City. Good morning, DJ Chinita. May Chavi lagi ka, yes po. Tungod na og alang kay ni straight kog inom sa ako ang mga vitamins. Oo, ano kay last year. Medyo ko healthy living. I make sure nga akong ibalik nga akong lawas. Dusa lang sa ninyo. Nagpa-busok ko. Muni timaan ka tropang, sa itong pangalan niya, oy. Muni ka tropang, muni timaan ka tropang Ruel Galiardi nga Firmina ko gikaon. Rodrigo Antipuesta, hello sa imuha din sa Tubod Badyan. No? Tapat ni Tubod Badyan, dahil siya nagpaminaw ka. Zetkin Musica Piliegas. Good morning, DJ RC. Shoutout ko sa akong asawa, Jennifer Goddess Piliegas. Nga nang limpad sa gawa, stay safe always. Hello po, stay safe always. Shoutout po sa Ubay Buhol, gikan kay JV Coyno Alingingig. Tama ba ko, Drika, tropang JV? Kay base nagpatakaan ako, basa sa inyong mga pangalan, diri ba? Na, marong. So, if I pronounce your last name, by mistake, I ask for apologies. Hello po, DJ. Maing buntag sa imuha din, ha? Unsa da imong pids, ng imong... Ay! Wala ko nagkaog pids, ha? Baba kay mo ay... Na. Masik mo rin sa ako. Visible na ganda akong pagbusok. Ay, nagin siya mapugnan. Ay! Naanagin na siya din, ha? Yun. Alas 10:39 na mga katropa. Ito sa katagag oras o panahon. Itong pipilak.

0: Ka mga pahinumdumo ng Ailison, yung mga radyo ha, pabilin sa pagpaminaw sa itong programang Wanted Kilig. And yes, Todd, manawag na taog tawag ka tropa ha. Kung gusto manawag, ana nga to ang linya din ha sa ito ang screen sa Facebook live stream na to ang itong numero 09-95-994-6868. Napo na itong isa ka numero 09-28-55-08727. Balik ko na ako ha. Pwede nyo makita to ang numero na sa itong screen. 09-95-994-6868. Aron mas dali, diha na lang yun muli. Kaya aron na, kanang di na mo si pabalik sa kung announce. Kaya kung ako mag-announce, paspasan man dyan na ako. Pa mo na nga, liya, diha.
1: Here's another song from Charlene Duncan, I've Never Been or I've Never Been to Me. Sa programang X-Rated naman noon, Wanted Kilig.
0: Oh, yeah!
1: Yung pang alauna nga to, X-Rated, ay, oo. Sa programang Wanted Kilig, handod alas 12 sa Kabuntagon.

0: FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pina lakas, mas pina di bay.
2: Textel bay, trended with anyos, tagamako di ay. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ning dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyod jud kaayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
3: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
1: Vision Next. Daghan ang natabangan.
6: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura.
11: Murag exciting ning turbo ah.
10: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
3: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
13: Sandown Plus Herbal Soap.
15: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Ang oras sa atong ginhatod sa King Dragon STL Sorters result mga katropa ha. Ato ang 10:30 AM draw 7, 8, 9 mga katropa. 10:30 AM do King Dragon STL Sorters result mga katropa.

11:03 in the morning, mga katropa. Welcome sa programang Wanted Kilig. Yes, of course, I'm still here up until 12 in the morning. Oh, afternoon naman good actually na. Di naman na siya morning, Chinita. Ano ka, uy? Ano mo i-insist ng morning? Dinig na yung chats ako, nag-update ba? Hello, DJ. Katong imong gihatag nga 30 years old ba? Uy, panang... Ano man yun eh. Kitang gatag di mo nga 30 years old DJ ba? Kanang gisendan ko sa iyang dugay kasi nakasend sa iyang account. Pagsend niya sa iyang account, murag dili madrawing ang naong. Ala ha? Grabe siya kaayo sa mo ay. Ano di ay? Di ka di ba kaya? Kailang oi ka nang balik lang tawag. Siguro ka nang i-improvise na ito na itong programa ba? Dapat yun din natin ka nang kuan na pre-selling. Pre-selling. Oh, marag nag-uol ko dito sa ato ang isa sa mga view colors. Nga naman doon yung katawag. Di man doon ma... Di naman... O sa'yo, di ma... Di naman di ma ma-drawing. Ay, nga, anak, Mads. Masang klaseng di ma-drawing, Mads. Nga nakaingong kag di ma-drawing. Di doon niya makaya doon ma-drawing. So, unsa mang klaseng... Unsa ba ako? Try na ako imagine, Mads. Ay, yeah. Oo, it's either di makaya or di good matulon unsa man. Pasigbutan siya. Pasigbutan ba? Na, what a kabaw. What a kabaw kung unsa'y pailain niya kaya buhato. Hi DJ, may buwinta pa shoutout na ko sa akong kaugalingan. Bahala, walay uya watching here and Mansueto, 7 Plain Village, Tabunok. Salamat DJ Chinita. Oh. Kaya naman day myth, daw tawag na dahil yun. Anong dugay-dugayin pa manin mo na nga, pwede naman ka manawag din. From Johnny Nimel, sorry nga DJ, salamat kaayo ma. Salamat kaayo, okay. Jack, sani, hot pa ka sa adlaw. Oh, diba? Diba? Kev Karampantana, good morning DJ RC. Hello sad ko sa Toledo City. Agang sumailo na paminogaron din ha sa kumpinsan nga si Edgar Ganzo og Sera Bolyones sa Bohol kay aron kay karon gyud ang piyesta. Happy fiesta. Oh, happy fiesta sa inyo ha din ha. Oh, pasara DJ Batch 28 Tabunok Elementary unsa ni? Elementary nag-iyahay pagpangwarta para sa Tagay Unya. Kinahanglan magid na uy kay para kuain. Para may ambag-ambag tayo ba? Hindi yung dumating ka na lang na parang walang nangyari. Corrected ba? Tama po naman ng gamon jud mo din ha. Johnny Nemil, ana siya great sa Depart Mario sa Negros from Johnny Nemil. Sorry nga dito sa Tapon Dumanhog, Cebu. Ana siya. Anang Diamonds, tawag na Diamonds, dili mag-uol ka ni si Mitch. Kay napadugdug si Mitch, din lagi siya mo tawag noon sa mandi. Panawag dah, yung di na mapadugdug. Kung magpadugdug, ang krakadiha. Huwag ito'y mahimo, anak Mads. Di arang kita kutob sa kanunay mo nang tawagi dah yun o dili na magpa-atik-atik. Hi DJ, pa-shoutout ko. Watching here and Kagudoy Lapula, pugikan kay Bernadette. Dinupol. Hello po sa inyo ha din ha. May pagpaminaw. Good morning DJ. Pasharot ko. Rahidron. Diya sa Cebu. Watching and listening from Samal. Davao del Norte. Hello po sa inyo. Samal, Davao del Norte. At tangin niya itong X-rated ha. Janeline Butel. Good morning DJ. TJ's Furniture Shop sa Sikatuna, Buhot. Thank you ka. God bless. Luwen Arnado, namin kong si Halorvik Maranga o kong si Joey nga always naminaw sa imong programa. Ina nga, maminaw po doon niya sa akong programa sa X-Rated. Bernadette Dinoble, thank you DJ. You're welcome. And yet another song, one from our OPM artist, Ace Banzuelo. Muli. Karani sa mga katropa na ito, din hanggang murag na igi kamingawan gani. Namang ito yung mga taos itong kinabuhi, gusto na ito mabalik ba? Karani gani nga, dapat din nagunta sila mabalik, pero kay ganahan magita. Ganahan lang ginatong background. Ginahan itong background sa mga panahon nga, nagimingaw ta nila o gusto na ito sila makauban. Unang, kani ang kanta para sa inyo mga katropa ha? Muli by Ace Banzuelo. Sa programang Wanted Kilig, 88.3 XFM Cebu.

0: Pagpapay ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: DJ Turbo, nindot ang ginimog buhok bay. Oy, wig na bay.
3: Sa wig, original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
2: Nge! Ayaw!

0: Aray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang sa Seize the Pain.
4: Seize the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Seize the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na magpakonsulta sa doktor.
16: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic. Dinhi lang.

0: Alas 11:21 sa kabuntagon, mga katropa. Mga yung dispensa sa mga katropa na to na minaw sa to sa radyo. Tungod kay nawala tayo kalikaduna tayo nahitab mong on experience nga gamayang kakulian on air. But don't worry, we'll be back. Well, not we'll be back, but nibalik na yun to on air sa wakas. So stay tuned in and stand by. Kay aduna pa tayo mga tukar nga kung iandam din hi. Kasi niyag mamingawan na ninyo niya. Makaingon mo pag nawa naman si Chinita. Dili mag-uol. Kay dili ko mawala. Pero ang atong oras din mga katropa day. Hatod sa inyo sa, well, basi nainangitag trabaho diya ba? Naani para good news ni para sa inyo ha. Smartline Manpower Incorporated mga katropa.
1: Hey!

maayong buntag mga ka-smart liners ag sa mga nagpangita og trabaho. Basig mo na ni inyong chance o inyong ginahuwat na magkaroon naman po na maka-experience na yung tagyo o stable o tarong nga trabaho ka tropa. Isa yung mga challenges yun na ito, no? Kanigini ko pangita og trabaho. Muna mo, ingano baga, dagay magtrabaho. But not everyone is lucky to have a stable job. A smart line, local manpower agency. Nagpagita karon og mga bagong aplikante sa laing-laing posisyon. Nationwide katropa. Available lagi ng mga opisina na atin sa Luzon, Visayas, Mindanao. Na sa Luzon, sa 5th floor, Tunisia Center Building, Araya Street, Barangay, San Martin, Dipors. Sa Visayas na at sa 2nd floor, RM205, Osmeña Building, Corner, Colon, and Pelaez Street, Cebu City. Mindanao, na sa may Davao office. 2nd floor, Launch Me Shopping Center Mall, Barangay, San Pedro, Davao City, mga katropa. And yes, mga katropa, doon yun yung mga, of course, di gina po yung mawalang ato ang mga company benefits na atari wage or above minimum salary, complete benefits from SSS to PhilHealth to Pag-ibig, 13-month pay, overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring, and regularization, katropa. And aside from that, katropa, di makalimot mong asa mo contact. Adto lang mo sa Smartline Local Manpower Agency Facebook page. Gusto mo rito i-accommodate sa inahang mga staff. Staff naman nun. Staff. Aron sila na mismo hatay sa inyo sa mga dugang pang impormasyon. Smartline Local Manpower Agency, mga katropa. Alas 11:25 na. Padayon sa pagpaminaw sa programang Wanted Kiliga sa 88.3 XFM Cebu.

0: Mix FM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Dexter by 33 anyos, taga Marco di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako

0: nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan ang natubangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero. Taga butiki. Itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM.
14: Oras sa to sa inyo ng Windsor, Win From Within, mga katropa. Alas 11:45 na sa kabuntagon. Ang mga tong oras gaton sa inyo sa Windsor, para kung gusto mo nga mailingaw, samtang naglingkod-lingkod ba karun din ha. Well, pwede nyo bisitahon ng website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above, mga katropa. Keep it fun, play responsibly. Windsor.
15: Duha,

0: 11:52 in the afternoon. No, it's not afternoon. Almost afternoon. Kay gamay na lang ka minuto. Mag alas 12 naman. Wala naman po igong oras ka, tropa. Oy, bisag kung saan itong inat-inat ni mo. Naman gid ni. Ana. Bye-bye na mi, oy. Nausa na ito. Nawa na ito. Kalit ganiha. Ana, ginaambot. Giyon sa ka ito ni Kuan.
1: Ay, ya!
0: Gito ito ni mo, Rafael. Nakita ito kapalong. Nawa, lagi mo, DJ. Ito, oy, nagka-fault. Sa tawag na katropang Rafael? Fluctuate? Oh, dili na siya mapugnan mga katropa. Kaya nagiging mga senaryo nga ana. O naman din sa katropang John Ridley, oh. Huchaki. Naha sa mga natingala, ganiya o gano'ng nawala ta on air. Mag-uol ka, nibalik naman tataon-taon. Kaguban niya, gamingaw, mangudayon po mo. At tangin nyo nga ito ang XFM Nationwide News. Huwag nga ito ang Secret of Health, taod-taod mga katropa. Humaniyana katropa, mabalik na pod ko para sa X-Rated hangtod alas 3. Alauna hangtod alas 3 sa kahaponon katropa. Christy, good morning DJ RC, Jomar Herasol, Jonaline, Johnny, hello, Smartline Local Manpower. Thanks DJ Search, nako, I'm looking job for... okay, I'm looking for job. Sakto kayo. Thanks, DJ. You're welcome. Okay. Good morning. Always listening from Tanki Talisay. Pagpamina Diyos sa Tanki Talisay, ha? Thank you, kaayo. Dilita ang ay mag-uol. Nag-inusara na rason. Mayang auto DJ, shout out kong asawa ni Kaiser Kazimer Kalib. Okay, hello, may magandang araw. Shout out DJ RC, Price Lucio Napalia. Price Lucio Napalia. May papaminaw sa inyo di Price Lucio Napalia. Ang ngala na lugar. Shout out Morales family sa Barangay Santa Cruz and Rocky Liluan Cebu. Pa shout out Bilugat family si Anting LV, sibling sa May Tukdaw Bunguyan Bourbon Cebu, viewing from Culas Queen. Yung pangalan, ano ni mo eh?
1: Ayaw!
0: Proper Tabaylaw, San Vicente de Luan, Cebu, Reyna Chinita, guapa! Sakita sa simong kanta, oy. Next song, B?
1: Ayaw!
0: Ano mo gina? Palayain ka. By Jetto, ha? Kung ganahan mo aminaw kay Jetto nga kanta.
1: Ayaw!
0: Alas 11:54, dahang salamat sa pag-uuman katropa sa kong partner sa Picas Lawak, bisang pag-awayon kay Miani. Salamat kay katropang Rafael. Ito mga kabanan rin sa istasyon sa XFM sa ito ang station manager John Lemon Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
5: Textel by 33 years. Tagamako din. Kini akong tutun lang. Ning namagoy kutun sale. Wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damag ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tutun sale. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
6: Sundown Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Sundown Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Sundown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo to daayo ang Sundown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sundown Plus Coffee Mix.
4: Sundown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sundown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sundown Plus Coffee Mix. Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw o doon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ng Sundown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
4: Sundown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C.
2: di ay Amerikano. Baligyan ako banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
3: Oh, thanks.
2: Ah, grabe asa ni mo Joe. Tihika sa ni mo. Iwadyo kay kwarta kay imo magutagon.
3: I said, oh, thanks. Dili utang.
2: Ay,
9: exciting!
10: Vision Max, daghan ang natabangan.

0: inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
1: Ang mga headlines, hatid sa atin ng Santon Gold Coffee Mix Katropa. Luzon at Visayas grid muling isinilalim para po sa red at yellow alert. Ngayong araw, mayigit sa 320,000 customers ng Meralco. Apektado po ng rotational brownout kahapon.
2: Senate President Alan Peter Cayetano nanawagan sa mga senador at empleyado na manatiling nakafocus sa kanilang trabaho sa kabila ng naganap na kaguluhan sa Senado kamakailan.
1: Acting Senate Sergeant at Arms Major Aplasca, walang planong magbitiw sa pwesto kasunod po ng naganap na putukan sa Senado.
2: Malacanang pinalaga ng walang basihang banat ni Vice President Sara Duterte tungkol sa term extension ni PDM.
1: Dating Executive o ICI Executive Director Brian Hosaka nagbalik bilang Commissioner naman ng GZG.
2: Headlines. Sa balitang regional, former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas tinawag na kakaiba ang kinakaharap na kaso na Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Headlines. Balitang international, US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, tinapos na po yung summit sa Beijing sa gitna ng babala sa isyu ng Taiwan.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, Ms. Michelle D. at Rian Ramos kinasuhan ang dating driver. Kampo ng aktres at pinalagan ang reklamo.
1: Headlines. At sa sports, Cleveland Cavaliers pinaluhod ang Detroit Pistons sa OT overtime ng Game 5 ng Eastern Conference Semifinal.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na po ng Friday, May 15, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 106.5 XFM Rojas Capiz, at XFM 93.3 XFM Antique.
2: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio App sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balitaan, muling naglabas ng babala ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Kaugnay ng pagnipis ng supply ng kuryente matapos isilalim sa red at yellow alerts ang Luzon at Visayas grid ngayong pong Biyernes, Mayo 15. Sa Luzon, mga katropa, iiral ang yellow alert mula 1 hanggang 3 p.m. at magpapatuloy naman dakong alas 10 po ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Habang itataas naman ang red alert sa mas kritikal na oras mula 3 p.m. hanggang 10 p.m. Samantala, ang Visayas grid ay sasailalim, mga katropa, sa red alert mula po sa 2 p.m. hanggang 5 p.m. Yellow alert naman mula 3 to 5 p.m. at 9 to 11 p.m. Ang deklarasyon ng red alert ay nangangahulugan na hindi po sapat ang supply ng kuryente para sa demand ng publiko na maaaring magresulta sa mga rotational brownout o pansamantalang kawalan ng kuryente sa mga apektadong lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, umabot sa 320,000 customers ng Manila Electric Company o Meralco ang nakaranas ng rotational brownout kagabi matapos magpatupad ng red alert status ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Luzon at Visayas Grid dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Ayon sa pahayag ng Meralco, ang mga apektadong lugar ay kinabibilangan ng Metro Manila, Pampanga, Quezon at Rizal kung saan naging limitado ang daloy ng kuryente upang mapanatili ang integridad ng buong system grid. Sa kabila ng sitwasyon, nakatulong ang mga customers na naka-enroll sa Interruptible Load Program na nagambag ng pagbabawas sa demanda ng hanggang 270 megawatts na nagsilbing suporta upang hindi lalong lumawak pa ang sakop ng mga power interruption.

0: Muling sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar, mga katropa, matapos magsara sa bagong historic low na 61.64 noong Huwebes kahapon. Higit itong mahina kumpara sa naitalang 61.38 naman noong Wednesday. Dahil sa panibagong pagbaba, nalagpasan nito ang dating all-time record low na 61.56 na naitala po noong nakarang Abril 29. Ayon sa mga market analyst, ang patuloy na paghina ng lokal na pera natin ay dulot pa rin ng lumalakas na mga halaga ng US dollar sa gitna po ng mga pandaigdigang usapin pang-ekonomiya.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ipinahayag ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon ng Bicol Saro Party List ang kahandaan ng House Prosecution Panel sa formal na pagditipo ng Senado bilang isang impeachment court sa May 18 matapos ang kumpirmasyon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Bilang isa sa 11 mambabatas na itinalagang prosecutor, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng darating na paglilitis upang ilatag ang mga ebidensya hinggil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth at bribery na kinasasangkutan ni Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa ang mambabatas na maipaliliwanag nila ng maayos ang articles of impeachment sa harap ng mga mataas na kapulungan, lalo't binuo ang kanilang grupo bilang isang powerhouse team na binubuo ng mga dalubhasang abogado at legislator upang tiyakin ang integridad ng proseso.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, umaasa si Act Teachers Party List Representative Antonio Tinio magtutuloy-tuloy ang proseso ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Matapos ipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ang mga senador bilang court judges sa Lunes na May 18. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Tinio, mga katropa, na maaari pa rin magbago ang galaw na investigasyon dahil kay Senator Bato de la Rosa. Pero dapat pa rin sundin ng mga senador ang mandato ng konstitusyon.
3: So, ganun ang katangian ng Senado ngayon. Napaka-nitis ng mga mayorya at isa o dalawang tao lamang. Remember, last time kaya lang naging posible yung pagbago ng leadership dahil nagpakita. Lumabas mula sa kanyang pinagtataguan si Senator Bato. That's why they got the numbers. So, ngayon wala na naman siya. Tapos mukhang may kasama pang isa. Unless magpakita muli si Senator Padilla, no?
0: Mm-hmm.
3: Pwede talaga magkaroon ng pagbabago. So, kailangan abangan natin ng Lunes or yung mga itong weekend siguro na to kung may maniobrahan muli. No, hindi natin masabi.
0: Dinagdag pa ni Congressman Antonio Tinio, katropa, na malaking tiwala niya sa naitalagang 11 prosecution team mula po sa Kamara na handa at gagawin ng tama para sa kaso ng Vice Presidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa, senador at empleyado ng Senado na manatiling nakafocus sa trabaho at huwag magpaapekto sa nagaganap na tensyong politikal sa loob ng institusyon. Ayon sa newly elected Senate President, mahalagang mapanatili ang kredibilidad ng Senado sa gitna ng mga nakaambang kontrobersya at ang nakatakdang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Binigyan diin ni Cayetano na ang layunin niya ay pag-isahin ang mga mambabatas sa pamamagitan ng pagsunod sa konstitusyon at mga umiiral na batas habang tiniyak na agad na aayusin ang liderato ng komite upang hindi maantala ang serbisyo sa publiko.
0: May natukoy na po ang Philippine National Police na hindi bababa sa 20 individual na maaaring tanungin kaugnay ng barilan sa Senado. Ayon kay Philippine National Police Chief General Jose Melenso Nartates Jr., isa-isa nilang ina-account ang mga individual at kukuhanan daw ng pahayag. Layunin po nitong malinaw na matukoy ang mga detalye at katotohanan sa nangyaring barilan. Sinabi ng PNP Chief na isa sa ilalim din sa validation ang mga pahayag ng makukuha. Ikukumparaan niya ito sa physical evidence, kabilang din po ang basyo ng bala at CCTV footages. Ay naman kay Nartates, fully cooperative naman ang mga subject for investigation mula sa panig ng USAA at NBI.
1: XFM News Nationwide.
2: Department of Justice na natiling tikom sa issue sa Senado. Patropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
4: Patuloy na walang inilalabas ng pahayag ang Department of Justice o DOJ kaugnay ng tensyon at insidente ng pamamaril na nagrap sa Senado. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatanong ng mga mamahayag na natilintikom ang ahensya higil sa naturang usapin, ang pinakauling opisyal ng pahayag ng DOJ ay tumutok lamang sa dalawang posibleng paraan ng pag-aharap sa International Criminal Court o ICC, warrant of arrest lamang kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Paul Martinez, maaari lamang itong harapin sa pamamagitan ng kusang pagsuko ng individual sa International Court o sa pamamagitan ng extradition na nakasaad sa ilalim ng Republic Act 9851. Sa kasalukuyan, wala pagtugon ng DOJ sa mga tanong ng publiko at media kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado. Di itahensya, sasagutin nila ang mga nakapinbin na isyo sa tamang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si General Aplasca wala raw plano magbitiw sa pwesto kasunod naman na naganap na putukan nga sa Senado versus NBI agents. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Live report.
5: Wala o manong planong magbitiw sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms, Retired Police Major General Mau Aplasca, kasunod ng nagarap na atensyon at putukan sa Senado na kinasangkutan ng mga ahente ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Aplasca, nananatili umano ang tiwala ng liderato ng Senado sa kanyang pagtupad sa tungkulin, kaya wala siyang nakikitang dahilan para magbitiw sa posisyon. Igreed din niya na sumunod lamang sila sa rules of procedure ng Senado kaugnay ng naging aksyon nila sa insidente nitong Miyerkules, May 13. Dagdag pa niya, bahagi umano na kanilang tungkulin ang protektahan ng seguridad ng Senado, lalo na't wala umanong koordinasyon ng mga ahente ng NBI sa kanilang tanggapan bago ang pagpasok sa Senado. Hindi rin itinanggi ni Aplasca na magkaklase sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy o PMA. Ngunit nilinaw niyang walang katotohanan ng aligasyong indistensyumano nila ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ayon pa sa General, hindi raw magkakaroon ng tensyon kung hindi dumating ang mga ahente ng NBI sa loob ng Senado at wala rin umano siya kapangyarihan para papuntahin doon ang mga ito. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, inilunsad na ng Department of Information and Communication Technology o DICT ang isang validation at assessment matapos makatanggap ng ulat hinggil sa umano'y kahinahinalang wireless access point activity sa loob ng network environment ng Senado noong May 14. Nilinaw ng DICT Cybersecurity Bureau na sa kasalukuyan ay wala pang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakompromisong sistema o kritikal na digital infrastructure sa pamahalaan. Gayunman, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ahensya upang matukoy ang katotohanan sa likod ng nasabing online post at matiyak ang seguridad ng impormasyon sa Senado. Bilang pag-iingat, pinayuhan ng DICT ang publiko na iwasan ang pagbabahagi ng mga hindi kumpirmadong post tungkol sa cybersecurity upang hindi magdulot ng takot. Hinikayat din nila na ang mga gumagamit ng gadget na huwag kumonekta sa mga hindi verifikadong wifi network at i-disable ang automatic connection features para sa kanilang sariling proteksyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Maring pinabulaanan ng Malacanang ang mga alegasyon ni Vice President Sara Duterte. May mga hakbang pong ginagawang administrasyon para palawigin pa ang termino ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng charter change. Tinawag ng Palace Press Officer Jose Claire Castro na walang basehan, walang sustansya ang mga pahayag po ni Duterte kung saan dinidiin niya na mas nakakahiya pang magkomento sa mga intriga at fake news na ikinakalat ng pangalawang pangulo. Ayon po kay Castro, ang kailangan ng bansa isang lingkod bayan na tapat na nagsiservisyo sa taong bayan. Sa halip daw na gumagawa ng mga isyong walang katotohanan. Nagugat ang palitan ng pahayag na pagkatapos sabihin ni VP Duterte na ang banta na impeachment laban sa kanya At ang mga issue sa ICC ay bahagi ng demolition job para pahinain ang oposisyon at bigyan daan ang pananatili ni Marcos sa pangyarihan lagpas sa kanyang 6 na taong termino.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbalik sa Governance Commission for GOCCs o GCG si dating Independent Commission for Infrastructure, ICI Director o Executive Director Brian Kit Hosaka matapos siyang manumpa bilang bagong commissioner nitong Miyerkules sa Malacañang Palace. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa ni Hosaka na dati na ring humawak sa kaparehong posisyon mula August 2023 hanggang sa italaga siya sa ICI noong September 2025. Ang pagbabalik ni Hosaka sa GCG ay kasunod ng pagtatapos ng operasyon ng ICI na naatasang mag-imbestiga sa mga irregularidad sa flood control projects noong March 31. Bago ang kanyang mga tungkulin sa ehekutibo, nakilala si Hosaka bilang Assistant Court Administrator at Chief ng Public Information Office ng Korte Suprema mula 2019 hanggang 2023.
1: Nationwide.
0: Armed Forces of the Philippines at mga security experts nagbabala sa cyber at information war kagnay naman ng West Philippine Sea. Ito pa natin sa balita. David Guzman, XFM Mega Manila.
6: Nagbabala ang ilang opisyal ng militar at security experts na humaharap na ang Pilipinas sa political, cyber at information war kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Acting Deputy Chief of Staff Lieutenant General Arvin Lagamon na kailangang tanggapin ng bansa na nagpapatuloy na ang non-kinetic war. Ayon kay Lagamon, kasama rito ang cyber attacks, disinformation at foreign influence operations. Iginit din naman ng mga eksperto ang pagpapalawak ng AFP modernization sa cyber defense, intelligence, strategic communications at cognitive warfare. Sinabi naman ni Strat Base President Dindo Manhit na kailangang lumipat ang Pilipinas mula sa paggiit ng karapatan tungo sa pagtatanggol nito. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide, sabayan din po napapahinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa, 96.5 XFM Calibo, at XFM 97.9 Davao.
1: Balitang regional
0: na tayo. Unahin natin sa Iloilo, si former Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Tinawag po na peculiar o kakaiba yung kinakarap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
1: Live report.
7: Tinawag ni dating Iloilo 5th District Congressman Neil Junjun Tupas na kakaiba o peculiar ang hinaharap na kaso ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may hahalintulad rin sa naging kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan hindi ito dumaan sa lokal na mga korte. Ayon sa dating kongresista na bilang isang matagal ng abogado, kapag ang warrant of arrest ay inissue ng Philippine Court, mas simple umano itong iserbe, lalong-lalo na kung ang imprisonment offense ay lalagpas sa 6 na taon. Maaari umanong hulihin agad ang senador kahit ito ay nasa Senado. Subalit dahil lang galing sa International Criminal Court ang warrant ni De La Rosa, mas komplikado umano ito ayon sa dating kongresista. Ayon kay Tupas, na kailangan umano na tignan ang konstitusyon kung saan ang simpleng sagot ay kailangan munang dumaan ito sa lokal na korte. Samantala, sa ginawang paglagay kay Senator De La Rosa sa protective custody, sinabi ni Tupas na wala ito sa konstitusyon, subalit nakaugalian ng protektahan ito ng Senado habang nagpapatuloy pa ang exhaustion of legal remedies. Ayon kay Tupas, na kinikilala rin ito ng Executive Department. Dagdag pa ng dating kongresista, may responsibilidad ang Senado na dalhin si De La Rosa, lalong-lalo na kung may mga summons ito dahil nasa kustodiya ng Senado ang Senador. Salvador. Magkaibawan ang sitwasyon ni De La Rosa sa nangyari kina former Senator Laila De Lima at former Senator Antonio Trillanes IV kung saan local court ang nag-issue ng warrant. Naniniwala ang Senado na hindi umano direktang may papatupad ang warrant of arrest ng ICC sa ilalim ng Philippine law dahil kailangan itong dumaan sa local courts. Matatandaan na noong nakarang taon sa kaso ni dating Pangulong Duterte, sinabi ng administrasyon na maaaring agad na i-enforce ang warrant laban sa kanya. Napag-alaman na dahil sa nangyari, nag-issue ang Korte Suprema ng guidelines at sinabi na ang ICC warrant ay hindi warrant na iniain ng isang Philippine judge at walang otomatikong legal force sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Mula sa XFM 100.7 Iloilo para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
2: 15.6 million pesos sa Cebu nasamsama sa Davao City. Katropa natin sa balita Marvin Ebano ng XFM Davao.
8: Abot sa 15.6 million pesos ang halaga ng ilang kilo ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa isinagawang high-impact bypass operation pasado alas 8 nito lamang gabi sa Villa Conchita Subdivision, Barangay Bagugalyera, Davao City. Ayon sa Davao City Police Office, isang high-value individual drug personality ang kanilang nahuli na kinilalang si alias Bay, 22 anyos na residente sa nasabing lugar. Sa panayam ng XFM Davao sa suspect, mag-isa siyang nakatira sa nasabing Villa at binabayaran ang 20,000 pesos na buwan ng renta sa pamamagitan lamang ng kinikita sa droga. Inamin din ito na meron na siyang pagmamay-aring dalawang kotse sa pamamagitan ng nasabing negosyo na hindi man lang alam ng kanyang mga magulang. Ayon sa pulisya, maliban sa bypass item, na-recover din mula sa posisyon ng sospek ang iba pang malalaking droga na nakabalot sa transparent cellophane na tumitimbang ng nasa mahigit 2 kilo kabilang ang pagkakakumpiska sa isang caliber .357 na revolver na may lamang mga bala dahilan ng kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11 sa Republic Act 9165 at violation sa Republic Act 10591 naman dahil sa illegal na pag-aari ng armas. Aminado din si DCPO City Director Police Colonel Peter Madria na unang pagkakataon sa kanyang panunungkulan sa DCPO na makakumpiska ng ganito karaming droga sa lungsod. Patuloy pang inaalam ng DCPO ang posibleng mga parokyano ng sospek maging ang pinanggagalingan ng nasabing droga. Sinisiguro naman ng DCPO na patuloy nitong palakasin ang kanilang intel-driven operation at anti-criminality campaigns upang mapanatili ang kaligtas ng publiko mula sa mga illegalista at nakakasirang epekto ng illegal na droga. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
0: Isang tindera ng isda binaril matapos sumanong mapagkamalang informant sa anti-legal drug campaign o operation. Katropa natin sa balita, katropa, Christine o Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Isang 63 anyos na tindera ng isda ang binaril ng riding in tandem habang papunta sana sa Pasil Fish Market itong umaga sa 3 de Abril Street, Cebu City. Kinilala ang biktima na si Elena Bascon, residente ng Barangay Buhisan ng lungsod, na nagtamo ng tama ng bala sa balikat ngunit nasa maayos ng kondisyon matapos ang insidente. Agad rumispondi ang mga polis mula sa Labangon Police Station ngunit mabilis na nakatakas ang mga suspek na lula ng kulay orange na Mio na motorsiklo. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at motibo ng mga salarin. Isa sa mga sinisilip na angulo ay posibleng paghihiganti matapos mapagkamalang informant ng pulisya sa isang anti-illegal drug operation ang biktima. Magandang paugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: 378,000 pesos na halaga naman ang shabu na samsam sa isang laborer sa Antique. Patropa natin sa balita, Christine Joy Reyapaz ng XFM Antique.
10: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Esperanza, Culasi, Antique noong Mayo 13 taong kasalukuyan. Kinilalang suspect na si alias Enteng, 31 taong gulang, binata at nagtatrabaho bilang laborer sa nasabing lugar. Matagumpay na ikinasang operasyon ng mga tauhan ng Culasi Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Paul Kenneth Magan, katuwang ang Antique PPO Provincial Drug Enforcement Unit na pinamumunuan ni Police Major Mayor Jeremy Ayan Magbanwa, kasama rin ang PDEA Antique Provincial Office. Sa kabuuan, umabot sa 54 grams ng pinaghihinilang shabu, ang nakumpiska na may tinatay ang standard drug price na 378,000 pesos. Kabilang sa manikuhang ebidensya ang isang sachet ng shabu na ginamit bilang buy-bust item, 5 karagdagang sachet ng illegal na droga na narecover mula sa sospek, isang can ng Chesterfield cigarettes at mark money na nagkakalaga ng 7,500 pesos. Kasalukuyang nasa kusidiyan ng Gulase Municipal Police Station ang sospek para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Mula dito sa 93.3 Extra Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ako si Katropa ang Rich Enjoy Alipis, Exifam News.
0: At panghuli, Katropa, negosyante dyan sa Pontevedra, kapis ang hinoldap. Nagit sa 150,000 pesos. Natangay na mga sospek. Katropa natin sa balita, Christine Diane Ropa, XFM Rojas, Capiz.
11: Natangay na mga hindi pa nakikilalang sospek ang mahigit 150,000 pesos na halaga ng pera matapos holdapin ang isang babaeng negosyante sa Barangay Tacas, Pontevedra, Capiz. Kinilalang biktima na si alias Beth, 76 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon ng Pontevedra PNP, papasok na sana sa gate ng kanilang bahay ang biktima nang biglang hablutin ng isang lalaki ang kanyang bag. Nakita pa umano ng mister ng biktima ang nangyaring insidente at sinubukang habulin ang mga sospek. Nagtangka pa umano na tumaka sa mga sospek sakay ng isang motorsiklo, ngunit natumba ang mga ito. Gumunot umano ng baril ang isa sa mga sospek at pinagbabaril ang asawa ng biktima na maswerte namang hindi natamaan. Agad na rumesponde ang mga otoridad sa pinangyarihan matapos makatanggap ng impormasyon sa nangyaring pamamaril at nagsagawa ng investigasyon kung saan narecover sa pinangyarihan ang motorsiklong pinaniniwalaang ginamit ng mga sospek. Narecover din sa likod na bahagi ng bahay ng biktima ang bag nito na wala ng laman na pera at iba pang mga kagamitan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng hot pursuit operation ang Pontevedra PNP laban sa mga sospechado. Mula dito sa 106.5 XFM Roa City, Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: At propang Melanie na tili lamang bilang isang LPA pa rin si Kaloy, huling namatan sa layong 1,055 kilometers ng southeastern Luzon.
2: Katropang body, inaasahang makararanas pa rin ang Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
0: Sumikat po ang araw, 5:28 katropa, kanina at inaasahang lulubog alas 6:17 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Hatid sa atin to ng Santon Gold na takdang tapusin ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping ang dalawang araw na summit ngayong Friday sa pamamagitan po ng isang lunch meeting kung saan layong mapanatili ang marupok na truce sa gitna ng matinding babala ni Xi na ang maling paghawak sa usapin ng Taiwan ay pwedeng magdala sa relasyon ng dalawang bansa sa mapanganib na sitwasyon. Bagamat tinuturing ni Trump ang pagpupulong na pinakamalaking summit sa kasaysayan, nabahiran po ang positive na pananaw na ito sa pagbaba ng halaga ng shares ng Boeing matapos ayahag ng Pangulo na 200 jets lamang ang in-order ng China. Mas mababa sa inaasang merkado na 500 jets. Bukod sa usaping pang-ekonomiya at ang hiling ni Trump na mamagitan ng China sa gulo sa Iran, binigyan din po ni Secretary of State Marco Rubio na natiling walang pagbabago sa policy ng Amerika at Taiwan sa kabila ng paulit-ulit na pag-giit ng China na ang islang ito ay pinakasensitibong bahagi ng kanilang diplomatic relations.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Formal na ng sampa ng mga kasong reklamong slight, illegal detention, unlawful arrest at physical injuries ang dating driver nila Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio na si Bonifacio Baro dahil sa umano'y insidente ng torture noong Enero. Sa tulong ng Volunteers Against Crime and Corruption, iginiit ni Baro na hindi siya makikipag-areglo sa mga aktresa matapos ang 4 na buwang pangangalap ng ebidensya at CCTV footages para patatagin ang kanyang kaso. Mariin namang pinabulaanan ng kampo ni Michelle D ang mga alegasyon.
1: Balitang
0: Sports. Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, tinapos ng Cleveland Cavaliers ang Game 5 sa pamamagitan ng crucial overtime game sa score 117-113 laban sa Detroit Pistons sa Eastern Conference Semis. Pinawalan ni James Harden ang Cleveland, bitbit ang 30 points, 8 rebounds at 6 assists. Kabilang ang maswak na 3 sa crunch time na nagpako sa late game comeback ng Cavaliers.
1: Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Friday, May 15, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Sa ngalan po ng katropang si Brian De Paz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
12: Taas na immune system booster.
13: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
12: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: The secret of health.
15: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
16: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
17: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
15: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: ng mga karamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa kala po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yun ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama niyo po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Baclan. Doc Algie, good morning po.
1: Okay, magandang araw partner sa lahat ng ating mga katropa at sa lahat ng ating masugid na taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng ipong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health. Text na lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Kaya samahan po kami ni Doc Algie sa loob po ng isang oras ng pagbibigay natin sa inyo ng samot-saring mga impormasyon. Ha? Kung kayo may mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, or kung meron kayong mga nais konsulta on air, ayan, sa programa po natin, text nyo lang yan. Umaya magtanong, text nyo lang yan sa atin pong numero 0969-609-6545. Huwag din kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong mga Facebook page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Update kayo lagi sa atin pong mga announcements, mga pa-promos po natin. Nakapost po lahat yan dyan, ha? Sa atin pong mga FB page. At sa mga nagbabalak pong bumisita, ayan, pumunta sa atin pong mga wellness center. Meron tayong mga services na pwede po ninyong ma-avail. Meron po tayong mga modalities and various programs. And kung gusto nyo pong masubukan at gusto nyo ma-try, ay available po iyon sa atin pong mga wellness center, mga kaibigan. Ha? Meron po tayong mga clinic, Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo mapuntahan at mapagpakonsultahan. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: kung vitamin C, tandaan, Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sundown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Problema ko yung sipon ko.

0: graveyard shift ako. Always akong ganito pero nung nag-take ako ng Zantan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
1: Zantan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
3: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay sa atin ng atin pong alkaline base na vitamin C. Ang non-acidic na vitamin C. Zantan Vitamin C. Napakahalaga po ito, hindi lang sa panahon ng tag-ulan, pati sa panahon ng tag-init, any weather doc, any condition ng atin pong pangangatawan. Napakahalaga ng sapat na amount ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? Because almost every functions ng katawan natin ay nangangailangan ng aid ng vitamin C, mga kasama. Ha? Kaya nga, interestingly, Doc, yung vitamin C, halos lahat ng mga halaman, plants, herbs, fruits, and vegetables, merong amount ng vitamin C. Meron lang mga prutas at gulay na mas nakakaangat yung level ng vitamin C nila. Pero halos lahat ng mga gulay, meron silang taglay-taglay na vitamin C.
4: Kasi yan ang isa sa pinaka-importanting antioxidant.
3: Mm-hmm.
4: At ang vitamin C, crucial sa lahat ng body process.
3: Yes.
4: Kaya madali mong mapansin kapag may deficiency sa vitamin C. At ang problema, ang vitamin C, kahit meron ka sa gulay at prutas, napaka-sensitibo niya pagdating sa init.
3: Oo.
4: So pag niluto mo yan, malaki ang chances na mababawasan.
3: Mababawasan pa.
4: So, kaya ganun na lang yung need talaga natin for supplementation kung hindi sapat yung nakukuha natin sa ating regular diet.
3: Oo. Kaya sa mga kababayan natin, ha, huwag hayaan po na magkulang ang level ng vitamin C sa inyong pangangatawan. Uminom po araw-araw ng Zantan Vitamin C. Partner nyo po yan, mga katropa, mga kaibigan, sa pag-inom po ninyo ng Zantan Gold Herbal Capsule natin. At yung atin pong Premium D3, ang atin pong Ultimate Trio, katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Magsama po natin dito sa atin pong programa itong kahalagahan at importansya at benepisyo ng tinatawag po na water therapy at hydration. Itong tubig, Doc, napakahalaga sa katawan natin. Pwede kang tumagal ng isang linggo o higit pa na walang pagkain.
4: Hmm.
3: Pero sa tubig,
4: mga 3 days ang maximum.
3: 3
4: days.
3: Araw lang, hindi aabutin na lang yun. Madidehydrate ka na. Ganun kahalaga ang water sa atin pong pangangatawan. So, itong water, Doc, since very important siya, pwede rin to siyang gamitin as part of therapy sa atin pong mga karamdaman.
4: Mm-hmm, tama. At una, ang tubig, ang katawan natin is a living proof na ang tubig is playing a big part. Ano? 60% ng isang standard adult, yun ba sinasabi 70%. Pero depende, kapag masyado kang mataba, yung percentage ng fat sa katawan, mas bumababa yung water percentage.
3: Uh-huh.
4: So at least mga 60% ng isang standard adult size ang compose ng ating katawan. Ano? Sa ibang bahagi ng katawan, katulad ng ating utak, nasa almost 73% to 75% based on ang tawag dito yung estimate nila, no? At tama ka, mahalaga ang tubig kasi you can survive weeks, even up to 30 days na wala kang pagkain, ano? Lalo na kung marami kang inimbak na fat sa katawan mo, pag na-trap ka halimbawa sa isang lugar, the body will start to consume everything. Oo, kaya may pagkukunan ka. Pero ang tubig kasi talaga, ilang araw lang. Kung wala kang tubig, pwede kang mamatay.
3: Mm-hmm.
4: Yun yung kahalagahan ng tubig. Kasi bawat cell, bawat tissue at organ ng katawan, nakadepende sa tubig.
3: Gumagamit.
4: Para makapag-function sila ng maayos. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Ganon din naman sa sasakyan, di ba? Pag ang tubig, bumaba yung water level ng sasakyan mo, magtitirik talaga yun. Kahit marami ka pang gasolina, kahit walang problema ang gulong mo, walang problema ang kuryente ng sasakyan mo, pag bumagsak yung tubig sa radiator mo, talagang mag-o-overheat yan.
3: Mm-hmm.
4: So yung ating dugo, yung ating blood plasma, 90% water.
3: Mm-hmm.
4: Na napaka-crucial niyan sa pagdadala ng oxygen, ng nutrients sa bawat cells ng katawan natin. Actually, yan ang ganyang kahalaga talaga. So marami pang importance, mamaya i-breakdown natin, Pero yung iba nagtatanong gaano ba karami yung tubig na kailangan nating inumin. Actually, walang universally agreed, kumbaga na quantity of water na kailangan i-consume ng tao. Pero ang isa sa nagustuhan ko, may inilabas yung National Academies of Sciences and Engineering and Medicine sa US na ang kanilang, based on study nila, no, yung recommended adequate intake daw nila or AI, eh dapat ang mga lalaki ay mag-take ng at least 3.7 liters per day. Mga 15.5 cups yan.
3: Madami-dami yan, ha?
4: Oo. Ngayon, yung mga babae daw ay 2.7 liters per day. So, 11.5 cups. Madalas naririnig lang natin, 8 glasses, di ba?
3: 8 to 12.
4: Oo, 8 to 12. Pero sila, ang recommendation nitong agency na to sa Amerika, yun yung kanila nakikitang pinaka-healthy. Ano? Ang importante, kailangan daw yung computation mo kasama na lahat ng fluids. Yung ininom mong tubig, yung mga... Diba, umiinom ka ng tsaa,
3: yung mga soups, juices,
4: yung equivalent fruit ng fruits, oo, na iniinom mo, eh kasama yung kasama sa computation na ng fluid. Pero pinaka-importante, siyempre, yung typical plain water natin. Yun. About 20% ng ating tubig must come from our food and 80% sa mga iniinom natin.
3: Of course, yung mga kinakain natin ng mga fruits, ng mga vegetables, meron naman yan silang fluids.
4: Counted yan.
3: Counted yun. Sa 20%, Doc.
4: Tama, tama.
3: So, yung 80% nun, yun talaga yung fluid na ating iinumin.
4: Tama ka dyan.
3: At interesting, Doc, ano? Itong water therapy na ito.
4: Actually, basic life support talaga ang tubig na tinatawag.
3: Pero ano-anong mga specific functions, Doc, nito at bakit dapat talagang bantayan natin, ha? Na masunod natin yung water requirements, yung tinatawag na, yung sabi pa, AI, adequate intake ng atin pong pangangatawan.
4: Okay, breakdown natin para maintindihan natin, mga katropa. Unang-una sa lahat, yung daloy ng dugo, yung circulation and transport ng sustansya. Kasi yung tubig, main component yan ng dugo.
3: Tama, Doc.
4: Eh, alam mo naman, ang dugo, ang trabaho niya, talaga magdala ng oxygen una sa... mula sa lungs natin, papunta sa iba't ibang cells, kasama na yan yung sustansya sa pagkain, mga hormones, mga enzymes. Na kung walang tubig na sapat, yung dugo natin lalapot yan. Yun ang unang mangyayari, na magiging mas mahirap yung daloy ng ating dugo. So basically, yung circulation and transport of nutrients, yan ang unang-unang purpose ng water para mas efficient. Pangalawa, regulation ng ating body temperature. Kasi ang katawan natin, may thermostat tayo sa katawan eh. Diba? Diyan nga ibinase yung diyan sa ating mga sasakyan eh. Kasi yung tubig, tumutulong siya sa pag-regulate ng body temperature. Okay, halimbawa, ikaw nag-exercise or uminit yung katawan mo. Halimbawa, nag 40 degrees Celsius na yung katawan mo. Automatic na titrigger yung ating sweating mechanism. Pinagpapawisan tayo, ina-activate yung sweating para ma-absorb yung init na namumuo sa ating katawan, sa labas at sa loob ng ating katawan. So, pag nagpawis ka, automatically, magku-cool down yung system mo. Ay kung wala kang sweating function sa katawan, yung temperatura na yun, pwedeng lutuin na yung katawan natin. Kasi yung katawan natin, parang protein, parang egg, di ba? Ang egg, sa temperaturang more than 40 degree, maluluto mo na yun.
3: Tama, Doc.
4: So, ganun ang purpose ng tubig. So, kung ikaw ay hindi na pinagpapawisan, maliwanag na ikaw ay kulang sa tubig.
3: Nako.
4: Pero kung ikaw nag-exercise tapos tagakta ka ng pawis, good news, di ba? Because your body is actually normal na nagko-cool down pag ikaw nangangailangan ng pagpapalamig ng ating katawan.
3: Yung pinapawis natin, hindi yung taba, ha? Kasi
4: hindi yung taba.
3: Yung iba, akala nila, pag pinapawisan, the more na mas malakas daw ang pawis, the more na mas mabilis lumiit.
4: Ang taba, yun yung ginagamit mo pag nagagalaw ka na kinoconvert ng body into fuel. Kung kayo ay walang masyadong carbohydrates intake, kumbaga alternative fuel yun. So yun yung mga kaibigan, na maganda na yung malinaw. So pangatlo, cellular function. Kasi bawat cells ng ating katawan nagre-rely sa tubig. Kasi imi-maintain ng tubig yung shape at structure ng ating cells. Kaya nga may isang scientist sinabi niya na pag tinignan mo daw yung cells sa microscope na isang taong dehydrated, makikita mo parang shrink siya, hindi siya healthy. Ano? Even yung mga blood cells natin. So, nafa-facilitate yung chemical reaction, transportation ng dumi, in and out of the cell, kumbaga nutrients and toxins na lumalabas sa cells para mailabas sa katawan, naapektuhan yan. Even yung mild dehydration ay nakakasira sa normal function ng ating cells.
3: Nako.
4: O even yung mild dehydration lang based on study.
3: Sabihin lang, Doc, hindi mo lang ma-inom yung sapat na dami ng tubig sa buong maghapon. Yan.
4: Eh talagang sisirain ito yung cell function mo. Sunod, yung utak, yung brain function. Ang utak kasi approximately 73 to 75% water.
3: Mm-hmm.
4: So alam mo na kung saan tumatakbo yung iniinom mong tubig. Mm-hmm. Mostly ano. And ang cognitive function natin, yung how the brain function healthily,
3: mm-hmm.
4: yung concentration, yung memory, yung mood stability, ayon sa mga pag-aaral, eh napakahalaga ng tubig. Sabi nga ng studies, even 1 to 2% lang ng dehydration pwedeng magkaroon na ng fatigue, confusion, and headache yung isang tao.
3: Mm-hmm.
4: O kaya pala, ganun yung nangyayari pag mainit ang panahon. Oh. So, mahalaga sa brain.
3: Ito yung madalas, Dok, na iniinda ng mga kababayan natin. Pagka nagkukulang ng water intake, sakit talaga ng ulo.
4: Tama.
3: Oo, sumasakit talaga.
4: Another thing, aside from that, yung digestion, saka yung absorption of nutrient. Kasi yung tubig, tumutulong yung sa breakdown ng pagkain. Ina-assist din ng water yung pag-absorb ng vitamins, ng minerals, at prevention ng constipation.
3: Mm-hmm.
4: Patunay, yung laway is made out of water. Kaya nga, ang isa sa sign that you need water, pagtuyo na yung lalamunan, no? Pagtuyo na yung bibig mo. Mm-hmm. Diba? Pati yung gastric juice o panunaw natin sa tiyan, pati yung intestinal fluid at lahat ng parte ng katawan, dumidepende yan sa tubig, yung ating absorption and digestion. Next, yung detoxification. Ibig sabihin, yung paglilinis ng katawan, yung tubig, mahalaga sa kidney para itapon niya yung waste product. Kasi yung mga acids and anything in the body, like minerals, dissolve in water yan. So, hindi yan makakarating sa kidney para mailabas kung walang sapat na tubig. Kasi dun sa dissolve eh. Pagpunta niya sa kidney, so the kidney will filter out water together with the waste. Then, i-separate niya yung nutrients. Ano? So, yun ang function ng kidney para ma-detox o mapigilan yung toxin buildup sa katawan natin.
3: Mm-hmm.
4: Kung wala kang sapat na tubig, hindi kakayanin ng kidney mo na magkaroon siya ng sapat na paraan ng filtration.
3: Mm-hmm.
4: Kung filter ka at walang tubig, ipifilter mo. And last but not the least, yung lubrication ng ating mga joints. Kung feeling mo, ikaw masyado nang napuputukan yung mga kasukasuan mo, sumasakit na. Alam mo, may isang Japanese scientist ako narinig na. Sabi niya, maybe you are dehydrated.
3: Mm-hmm.
4: So you need to fill up some water in your body. So magiging maganda yung joints mo, yung articulation ng mga joints na. Kasi yung fluid ng joints, tubig din yun eh.
3: Mm-hmm.
4: Di ba? So ganun po kahalaga ang tubig, mga katropa. Kung iisa-isahin natin yung basic function nito sa katawan, napakalawak niyan. Sinummarize ko lang yung kayang gawin ng tubig at dapat na, kumbaga, ma-maintain natin. So, itong mga body function na to, hindi siya magkaroon ng problema.
3: Mm-hmm. Lalo na ngayon, Dok. Lalo ngayong panahon ng tag-init. Painit ng panahon. Madalas talaga mapansin natin, na nakit yung mga ulo, discomfort sa ating pangangatawan.
4: Parang mga cramps, ganun.
3: Mga crampings, yan. Eh, marahil ito dahil sa kakulangan ng water intake natin o hindi na natin nasusunod yung sapat na dami ng tubig na naiinom po natin, mga kaibigan, ha? Tungkol naman, Dok, sa dehydration na kalimitang makita natin sa mga taong exposed sa init o yung mga high-risk jobs gaya ng mga construction workers or kahit yung mga guard na mga katropa natin dyan.
4: Yung mga traffic enforcer, yan, police, sundalo.
3: Sila, exposed lagi sila sa direct sunlight.
4: Mm-mm.
3: Gaano kadelikado ba yan, Dok, sa dehydration?
4: Naku, napakadelikado. Kasi yung dehydration, ibig sabihin yan, yung condition ng katawan kung saan bumababa yung fluid volume. Kumbaga, parang mas marami yung lumalabas kaysa pumapasok.
3: Mm-hmm.
4: Kumbaga sa bangko, naubos mo na yung balance, maintaining balance mo.
3: Negative na.
4: Oo, yun ang unang dahilan kung bakit yung nagkakaroon ng imbalances sa normal body function.
3: Mm-hmm.
4: Kapag yung fluid, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok.
3: Mm-hmm.
4: So, ang tawag doon, dehydration. Ang mga common reason ng dehydration, una, yung hindi pag-inom ng sapat. Yun yung unang-una, no? Common. Pangalawa, yung sobrang pagpapawis.
3: Mm-hmm.
4: Dahil pag nag-exercise ka, umiinit yung katawan mo, naglalabas ka ng sweat. As a precautionary measure ng katawan para hindi ka mag-overheat. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Saka yung mga pagsusuka, halimbawa nagkaroon ka ng food poisoning, suka ka ng suka, dumi ka ng dumi, yan, nakaka-dehydrate yan. Tapos yung lagnat. Kasi ang lagnat, constant yung temperature ng katawan, very high. O, yan yung mga dahilan ng dehydration. At alam mo ba, ang kauna-unahang sign that a person is dehydrated is uhaw.
3: Mm-hmm.
4: Akala niyo yung uhaw niyo, signal yun na, hoy, uminom ka na. No, it's a signal SOS na yung nakatawan eh. Mm-hmm. Parang yun nga ang ano daw sa tubig eh. Hindi proactive ang sign na makikita mo sa ating katawan. Mm-hmm. Kundi reactive.
3: Reactive.
4: Kasi pag nauhaw ka, meaning you are mildly dehydrated. Mm-hmm. Sabi nga ng isang ano is mga nasa 1% of your body body fluid tawag dito ay na deplete na ng katawan mo. So ang sign ng katawan para mapansin mo that it needs replenishment is uhaw.
3: Mm-hmm.
4: Oh, yung katawan natin, warning system niya 'yon. Yung uhaw, lumalabas 'yan after mild dehydration ay nag-start na. Kaya nga hindi siya nagiging reactive na lang yung gagawin natin as and not as a proactive ano indicator kasi 'yon, ano. So yung mga other symptoms ay
2: XFM.
5: XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: relasyon.
1: Babae ka! Basig ma-rape ka!
2: Basta naman! Even though
0: it's been so long. Bahin sa gugma. Ako, gimingon kay kunin.
3: Promise?
0: Promise.
3: Ako po, gimingon na ni mo. You like
0: crazy. Kasakit.
4: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Pasakti na siya.
0: Adlaw-adlaw mo pahilak ka ni mo. O mo pakatawa.
5: Ay, mga lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
0: Sa programang X-Rated.
6: Ayaw! Ayaw na.
0: Sabon. X-Rated.
7: Boris!
8: Unya ka nun. Pahilak-hilak ka.
0: X-Rated sa X.

Una, adlong Biyernes, TGIF. Ano, bilis-bilis naman ang panahon. Parang kailan lang naglunes ta. Diba tama ko? Diba yan ako tong Miyerkules? Yan ako tong Miyerkules bag nakapaspas sa panahon. Uy, ugma. Ay, yun, Martes di ay. Yan ako tong Martes nga. Ugma, Miyerkules na. Pagkaman si Miyerkules, Webes na. Malamang, sunod-sunod. Eto na, Biyernes na naman. Napunta magdungga na yung ani ugma puhon. Pero hindi mag-uol. Isang lang na, pagkuro nagtingog din eh. Oh, laba lang gihapon. Naniog ko na maangtanan, kaya ako wala pa. Ana diri si Melbert Sungkad o. DJ, naunsa man ka, napaakan ka og putsukan, nang hupong lagi ka. Pagtan-aw na ako kay Milbert, kay murag kaingon kog murag si Milbert ang putsukan niya ni paak na ako. Ana gina Milbert. Ana biay ko sa inyo sa una nga kung madato manggaling ko. Mabilin lang gids ako ang maot no ang ako arag yung batasan. Kay magpagwapa gyud ko. Ana lang Milbert sa karon bahala nag namusok ta. Basta na alang gyapon akong kaanyag. Ado mawako dang kalamig sa kong tingo kay sige naman tagkapagaw ani. Pero paning kamutan din akong magpabili ng akong kalamig. Dabi sa lamig gyud ang busok ha. Ana ko din si Milbert o ni gwapa na kaugsamot. Baoy, bakakon o. Sulugan lang ko ni Milbert. Anyway, may hapon sa ato mga katropa din ha karon all the way from different cities and provinces. Diaron sa may 101.7 XFM Bukidnon. May hapon sa inyuha din ha. Valencia, San Fernando, Malibalay, Kabanglas. May pagpaminaw ninyo diya karon sa bukid nun. Napong karong madunggan ta diya siya may XFM, Tagum, 107.1, 97.9, Davao Katropa Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 San Francisco Agustin del Sur, and of course 92.9 Gihulngan, 95.9 General Santos City, 98.5 XFM Canlaon. Taghanan ninyo oy. Napagin ay simulcast ha. Lang ko asa itong lugar basta naka-simulcast karon. And yes, happy fiesta do diha sa San Isidro, Talisay City. Uy, kanang fiesta, didira mo, anha, raba ko niya taod-taod, na ko'y anhaon. Kanang Jovet Arisgado, basi nagpainasal baka din ha. Sa agraba ko niya diha sa may San Isidro. Di, tika, makita, DJ, mingaw na ko ni mo. I-download raguda ako ang picture diha, oh. Pildi mo ni Jordan Lipasana, kaya iha kong i-profile pic. Mas nagdugay pa ang profile pic ni Jordan kaysa sa relasyon na ako sa akong seaman. Salamat si kay Jordan, ha. Or si Jordan na ginang nagtinood nga nahigugma din na ako ba? Dalaan ko ni Jordan o ganang kuan sa maani kaning kani adto na inumduman ako gidalaan ko niya og mga apples in the eye. Rodel Ramirez, ana siya, buo na akong adlaw DGRC makita ko nimo. Aha. Tinuod ka? Tinuod ka, Rodel? Basi basahan ni si makita ni si mong asawa. Hello sa mga naglantaw karon si Gengski, Roylan, Rekla, Ritikan, Jeff, and kinsa pa man ni Christina Taliedo. Shoutout day sa Roylan family. Kaya siya may Katmon. Actually, dili man lang yung Roylan lang kay gibag-on maguna. Roela. Oh, naghanpod og Roylan.

sa Abafo, Abafo. Abafo family. Okay, munang kadugo sa ako ang amahan. Abafo ang akong papa. Pero inangutana, share ko lang. Molang, Padilla Sokio Editha, hello po, may pagpaminaw. Asa mo muna minaw karon? I-comment nyo asa mong lugar karon. Aron po nga mahibaw-an nato, asa ba kita kusugag yun. Shout out diri sa mga amigo na ako, DJ Reyna, si Anthony, si Uncle Gaga, Ray Kims, Darwin, RG Boys, Wawi, Tata, Eddie Boy, o si ako. Oh, apil daw siya eh. Apil na to. Sige, apil na to ni. Si NDP Nathan, thank you DJ Reyna, I love you. Kadawat lagi kong I love you no sa ako mga listener ragyod. Love you too. Ay naman. Charlene, ma'am, hapon na sad. Yes, hapon na bitaw. Hello sa imuha din ha. Pero ay lang kay kunaunaan nyo ang panihapon unya kay maminaw sa tadinhi. Oh, samtang gubot kay ang gobyerno na to. Diba? Kanang, I know, sa kalagitnaan tayo ng gulo. Mura naman nag-circus atong gobyerno. Ay, variety show ba ni? Ataki kaayo atong gobyerno rin ay pindihon man sa mga variety show ani sa Korea. Na para bang kuan K-pop drama? Korean drama di ay Lapo ba ito? Asikaso na ba ang mga asikaso na ba nga itong mga gimbuhaton di sa pagservisyo sa katawahan? Nabisi naman mo ginukdanay din ha? Bansad po. Luminom lang. Ato asang bossing sa kuha na, dito ay ba't napagawa sa mag-statement? Ang wala lang nangyayari ay wala, gubot niya, walang resolution. Saan na naman taani? Pahuman na lang ang tuig. Sige lang sila inawayay dahil sa gobyerno, kitaani ng umbot lang, walag yun. Hanggang may ibabayad tayo na tax, sige lang, away lang muna kayo dyan. Magipang bayaran nato ni sila sa ato ang mga tax, no? Sige rin, inawayay din ha. Apoy, kayo mo ay. Kami din nga muna ragdawat sa amo ang mga minimum wages. Kamu gadawat mong sweldo. Nasaan naman ni si TGG na nangasaba naman. Wala lang makalagot mong gudo ay. Tanan na to, naiuban di hapod nga. Wala di karapatan nga. Kaniha, chika lang nako ni. Naiuban mga. Nga no, magyaw-yaw man ang uban niya nga. Wala man yung mga trabaho. Tapos di gayaw-yaw nga. Walay trabaho daw. Mano na gabayad og tax. Ingan bitag iskwila mong tarong. Ang tax mga katropa, wala lang na nagikan sa income tax. Anang tagabayad, wala exempted din. Bisag ang tambay diha gabayad. Tingnan naman, pag mupalit nag-yosi, dako kayong taxes ang yosi. Naapo din mga dagang klase-klase mga gunang taxes mga katropa. Ay mo pag, kamuno, ambot lang. Tanan ta dapat mga saba, Lord, tanan kita gabayad og taxes. Dili lang tungod sa income tax, sa mga business tax ninyo. Kung sa man ng tax, kay gobyernos Pilipinas, puros taxes man. Actually, di lang man ang gobyerno sa Pilipinas, tibok tak at tibokan, mga yan lang. Bisang laing naso, dami mga taxes. Pero kung lang bakapoy kay day. Unang, wala ko'y laing tumong din, he. Sa lang stress na sa gobyerno, tagaan ta mo og lingaw. Di ba, mura man na, adlib na guna ko, good, parang kasun niya ko ang programa. ako po DJ Reyna, gi-profile pic pod sa Taka DJ. Love you DJ. Isa ra kabuka kung ganahan nga mag-profile pic na ko si Jordan lang. Pano galing? Jackie Rayleigh Minyoza. Sana? Okay. Mura yung sa kataas yung pangalan. Shout out ko sa akong amigo, diri si Tonyo Bayawak, Vicente Rodel S. Ramirez. Ang atong X-rated drama, Adlaw ko ayon. Unsa man ni Biyernes man dayto ron no? Naluding si Chinita. Adlaw Biyernes mga katropa para ni makarelate mo ani ay. Actually dili na ang story niya, dili man makarelate ang tanan pero ang thought ani kitang tanan. Kay bahaw mo mga katropa. Dili lang sa gugma nagpangita ta og second chances. Apan
nangita sa tag second chances sa ato ang kinabuhi. Unsa may angay nimong buhaton kung ikaw ang letter sender? Kung diin nagikan ka sa mga binuhatan nga ang tanan nga makahibaw, palayo nimo tungod kay gituring kang kriminal. Gituring kang dautan nga tao. Sa may angay nimong buhaton. Sa may angay buhaton kung ang imong kinabuhi paminaw nimo gikontra na kastibok kalibutan. O kailaing tumong kundi dawaton kapag usab. Nang andam-andami katropa, base ka muna'y makarelate ani. Kung di manggaling mo karelate, base niya o ganang makahatag mong advice. Sa mga taga XFM Canlaon, XFM Bukidnon, Gihulngan, XFM General Santos City, Tagum City, Davao Katropa Digital, sa XFM Pagadian, XFM Mati, Cotabato, Zamboanga, and San Francisco, Agusan del Sur. Ina na ninyo mga tigpaminawan diha nga, pakusgi ang radyo. Ako ng Sugdan, ang X-rated drama, mga katropa. Muna'ng sit back and relax. Muna'ng ayaw liswahan.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat tagbayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kung ano sa aking pagmahal.
1: Sige ba, Adam? Lipay ako. Busga ko sa tanan.
2: X-rated.
3: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
3: Dalit kaninyo sa XFM.

Dugo sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. Of course, may hapon ka ninyong tanan. Hello, welcome sa programang X-Rated. Laing sugilano na sa habang atong madung kaniining atong programa. O ayaw mo kalimot ka, tropa, ha? I-like, and share, and comment. Masin niya maglimot-limot mo din, ha? Sa puto niya ako. May hapon sa inyo mga suking tigpaminawan, DJ RC. Labi na sa X-Rated. Kaning suat tampo nga, atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka babae nga taga Dumaguete City. Kining maong tampo karon ato ning giuluhan. Og born again. Yes, DJ RC, born again ang ako ang title niining ako ang sulat sugilanon. Tungudugog alang, kay gusto ko na ako i-share ang akong kaagi. Tago alang ko sa pangalan. Nga Bell. Nanak ko sa hustong pangidaron, DJ RC. Aduna ko'y kaulaw nga i-share kining akong kaagi tungudog alang nga posibleng inyo kong mahusgahan. Apan, DJ RC, wala ko'y laing tumong kundili maghimong silbi nga inspirasyon sa uban. Nga aduna pa'y paglaom para nato. Aduna pa'y paglaom. Pero diligid malikayan, DJ RC, nga nga inaanig yun ang mahimong kapalaran sa usa ka taong sama nako. Pero mas maayo og tagaan kinikinabuhi pinaagi sa inyong drama. Aron yun inyong masabtan. Og maokini ang nahitabo.

0: Nakigilasyon ka og ninyo? Ha? Nagpakauaw ka lang yun na mong mama ni Mobel. Ha? Nagpakauaw ka lang. Usa may nahimo na mo nga nangunana man ka. Ha? Wa ka man unta na mo pasagdi. Pero ngano nakigrelasyon man ka ng minyo?
1: Pa,

0: na muwagi rin akong nahong nga gisagpak sa kuamahan.
1: Taan lagi kong miingon ni mo. Ngaway asong makumkum.
0: Pabuagan ganiya si Romer.
1: Anya? Usaon man ani mo?
0: Wala ko lang mahimo. Gawa sa pagbuwag ni Romer.
1: Aw, buwag eh.
0: Ay, paita ini oy.

0: lah, kau ni lah tan. Memang kau ni lah pau ya bon. Au. Mai pau mag mag bisyo gi. Ino ko ban pa.
1: Ay, dai. Karamay mo ako, dai.
0: Ayaw ko pagsagdi, ha?
1: Oo, huwag itong lumay taoy.
0: Pero, ngano juga, no? Hindi man ko nila hatagan o kalipay sa akong mga ginikanan.
1: Basig.
0: Kaya mo pa, tagay.
1: Basig di kanila, anak.
0: Amaw. Ay, palit na tagat ng may naman.
1: Tagay pa tayo.

0: Halalay.
1: Ang imbong crush ba? Wagi din ni sa tong tawaj.
0: Hay.
1: Akong crush. Abuang ko.
0: Alo, dito na wala ko tayo.
1: Doon lang kayo siya.
0: Dapat kayo tawagun.
1: Hi, Jonas!
0: Ala!
1: Gibak station ni mong beauty, oy.
0: Ay, aha ka.
1: Lakaw na ikaw, gugda!
0: Gugda na po!
1: Ay. Ay, sagod.
2: May mo ba? Ayaw alihan akong dan? Hospito, good?
1: Naina ni mo, oy. Mong kumunagod. Sorry, ha. Nagkainom lang ko gamay. Uy, quick crush ba yung tika? May ko nagod ta? Ayaw gugoy sa pwera. Oh, hoy! Hoy, ayaw kong biyahe ba? Ayaw kong biyahe!

0: ang manlog sang babae sa lalaki, ako na ganito kahimo. Wala. Tawa lang. Giyo mo. Tawa niya. Tawa man ka.
1: Ay, kinsa ba ide? Magkatawa nang mo gisoltero na. Kinsa.
0: Ay.
1: Oh, unsa man.
0: Kanasap, kakuha ni Pan

0: Dunay kaibog sa anak ni Mamer? Kana si Jonas? Oy! Wa ka mayabag! Wa gani ka magtanaw sa imong kaugalingon? Kuya, ika na malang gani! Kay tagsa ka na malang mapauli din eh! Gasige lang ka gwaldas! Ambot ni mo! Kanusa pa ka kamabutan!
1: Ma?
0: Hoy! Tanaw na gano'ng imong kaugalingon, ha? Nay! Nahitsura ni mo, ah! Nay, huwag magani kay panudlay sa imong buhok! Hoy! Unya ang anak pagyud ni Mamer? Nga katarong anak? Do na pa'y trabaho! Disente! Unya ikaw? Ambot lang! Babay ka mong tangbuhat, pero badlongon nga way sama!
1: Ma?

0: pinapariwara jud ko, DJ RC.
1: Walay nakapugong na ako at tungtungura, bisan pa nga akong mga ginikanan. Abot ba? Wala naman ko'y paki sa unsay may sulti sa mga tao din hinako. Ang mahinumduman lang ah, o mahinumdanon lang kay magmalipayon ko. Aminado ko, DJ RC, nga wala na namao nga ako mga gipang buhat. Ugon niya, mauki ni. Ang sunod nga nahita po.
2: Oh.
0: Saan? Trip ko ni mo?
2: Trip, tika!
0: Sa pamayat ang gido kayaan? Atong paboto ng atong doha ka-trip?
2: Tara, tara!

0: ko ni mo, day. Bisa kinsay trip ni mo o gusto, no? Ibog yung makuha. Makuha agyod ni mo, tanan.
1: Ikaw na eh, pag ako. Pero... Nagi usa kalaki diha, sige, paigot na ako.
0: Kisa pa?

0: Oh. Hai.
1: Oi. Ikaw ang Danny Bill. Kiyawan ang tanim mo da. Pasalipod ka man di aska ho yung kalit lang kang tunga. Sabituyo na mo.
0: Sorry ha. Kanaan lagi ko ni mo.
1: Bida! Ikaw ba? Kulit ang ginimoy? Kapila mong kakipagkataos mong mamoy? Nanong gahi ka mong kiko? Abinin mo no? Siguro no? Kung tarong ka pa? Patulan ang tati ka!
0: Mantay ha! Mantay, Jud! Anya, kung magtarong ko, pwede na ta! Ha? Tubag!
1: Isa?

0: Oh, Milagro. Milagro nga, nagpuyo ka na ugbay.
1: Pa?
0: Usa? Wa na kay kwarta? Ha? Wa na kay ikalipay-lipay, ha? Unsa man?
1: Pa, tabangi lang ko magbago. Ayaw lang ko yaw-yaw eh.
0: Unsa to? Magbago?
1: Oo, pa.
0: Eh, saba ka niya, Biloy. Sa una na magkagsigig, pamulong, anak. Magbago, magbago. Pero, muhatag na ganimi sa mong kumpiyansa si mama ni mo, o niya, maghatagan na may kwarta ni mo, auto ah. Balik na sa gas imong bisyo.
1: Pa, tinuda na yung maguling ako, good. Gusto lagi ko magpag-o. Oh, please, tabangi ko ninyo. Maluoy mo.

0: Semuka je demo eh.
1: Hinahinay na pi ako bago tungod ni mo. Nainang, katawaan lang ta.
0: Hubog ka.
1: Ikaw bugoy. Tarong kong nagsulti ni mo.
0: Ah, asa ko too.
1: So magiging akong buhato na rumutuo ka nga nagsulti ko si Tinuod. Gabi ni mo, mag-usa ka si Mana na nga huwag ko mainom. O hingpit na ginan akong biyaan, nakip na ang drugas. Magbago ko, tungod lang ni mo.
0: Sa'yo, pakaibila. Usap pa lang ka si Mana? Sana eh. Kanang usa ka tuig. Tuo ko nga hingpit ka na yung nagbago kumulapas na usak tuig.
1: Junas!

0: May kwarta kon sa man. Lupad ta?
1: Hindi na ko day, uy.
0: Oh, we.
1: Tinuog ka ni.
0: Kung hakyaran ka day, ambot lang.
2: Paputol ko sa kong dila. Di mga kailangin mong hangkaunuran.
1: Hindi na lagi ko. Gusto na ko magbago.

ni karon ang dako na kong problema. DGRC. Nahigugma ko sa usa ka lalaki nga murag wala may langkoy effect diha niya. Bisan na ako mabasol siya. Di lang sana ako mabasol siya tungkol kay. Saksi si Jonas, nakita niyang ako ang kabugay. Pero may kunya makitang hubog. O ilado ko sa among lugar nga maukining akong ipang buhat. O babaeng buhat ko ni GRC. Pero willing na ko magbago. Gusto ko nga magbago. Unsa may anangin akong buhaton? Murag ang palibot na ako, labi na ako ginikanan, di man mo to nga nagbago na ko. Gusto sab ko mo trabaho pero way mo dawat na ako. Nahadlok sab ko, kubasig, inigtrabaho na ako. Dunay drug test. Mahibalaan nga, nakatilaw ko og drugs. Kaya dili ko dawaton. Okay, Jonas DJRC, angay pa ba nga akong ipaglaban ang akong gugma diyan niya? Mabaw man paminaw ng akong problema DJRC, pero naglibog ko kung unsaon ako ni. Gusto na ako nga mahimutang nako sa maayong kahimtang. Ako si Belle, ugma o kini ng akong X-rated drama.

0: las dos tras cena. Sharon Rias. Mora to. Motay bagay nga kanta sa imo Hamads. Unsa man laban pa ba? Oo. Ay. Adlaw-adlaw kita na i-problema din sa gubangon. Mura ba niyong kuhaan din eh? Mura niyong... Mura niyang trabaho nga. Nangita kong trabaho aron masulbad ako mga problema. Pero akong trabaho ang mag-atubang sa inyong mga problema. Pero bitaw, Belle. I appreciate and I'm so proud of you. Nga naanak ka. Itungtong na ka sa kabaguan. Diba? Dili tanan kaya nga mabutang sa inyong anak. Uban din ha. Naglisod pagbiha. Lisod yun eh, biyaan ba ni mga inaani nga bisyo? Pero feeling na ko, kaya rin mo. Kaya rin mo, Belle. Sa mga wala kaapas, no, ang ato ang sulat sugilanon karong sulat sugilanon. Grabe, kalaw mo eh. Ang atong drama, X-rated drama. Karong adlaw nga. Biyernes, bahin kini kay Belle. O sa kadalaga, gigikan sa nasaag nga dalan. Padung unta siya og kuan, padung siya og sibunga. Niabot na ito siya padung mualbuan. Ito, kay Belle Manggo na nahitabo sa iyaha man. Instead, mangkod ni Belle nga na-atcha din, nag-atiman si Angka Ogalingo, nabutang siya sa sitwasyon nga, nag-ibuat sige ng tagay. Marang maigo mo sa kuan ni katropang Doc JJ, oi. Pero wala kong kakuan, hang. Huwag tayong magsuyo. Butagay na ko pa nagsang. Tagay na ka nang na-happening, sana na-celebration. Mura kang si Doc JJ, pag nalay mga happenings ba? Oo, si... Kami camera man sa diri, alam mo, pasangin lang kuning uban din eh. Kami camera may classmate. Hindi na lang ta, alam mag-apilo na ko si Jairo. Nabot pwede. Okay naman si Jairo, kaya bisag inamay ni mo, di ginang mariklamo. Anyways, balikon na ako. Ang nahita mo bangun kay Belle, gusto niya nga magbago. Gusto niya nga magbago. Gusto niya nga ipakita sa uban, labi na siyang ginikanan nga, kaya niya magbago. Problema lamang niya karon, naglibog siya og nasamot siya ka pressure tungod kay mga tao sa iyang palibot. Dili mudawat og dili sa tuhuan sa iyang gustong kabuton. Ambot ba pod Belle og nganong gidepende nimo ang imong pagbag-o sa mga tao nga nasa iyang palibot? Pero before panako na ingon, mas better nga ang ato mga suking tigpaminaw ibuok Visayas, Mindanao. Muhatag sa mga suhestyon, advices, kay Balco. Ang uban nakarelate. Mo nang mas maayog sila ang mutambag sa imuha. Open ang atong linya, mga katropa. 0995-994-6868. 0995-994-6868. Na isa ka linya sa atong caller line. Open po na siya din na i-comment na lang na ako bigay para makuha ni 0928-55-08-727 mga katropa mo na nga. Ayan ang dugaya, tawag na, maghuwat ko ninyo kaya aron makatambag na sad ko o manguli na po midilitanan. Biyernes magwadron. Kamu mabi mo nga pag Biyernes, ting uli na mong sayo manguli ang tanan. O nang paspasig tambang. So, nanabi ng uban din na, basta padung ng weekend, no? Excited na kay it's Tagay Day. Makarelate mo na, makarelate should mo rin sa atong letter send. Unsay number 0995-994-6868. Ana, mo nang number. Ang unang mo tawag, palahubog. Kinsa ni?
1: Hello, palahubog yun din si
0: Ay, ikaw man ni Aydin niya kung suking tigpaminaw. Oy, kumusta man yung dagas sa dalagit?
1: palahubog gid ko pero dili ko ning soyo.
0: Ah, ikaw ba tong ingon nila pag may alak may balak?
1: Oh, ana.
0: Og guy.
1: Oh, lagi na og mabilutan ta. Wa nay mo to.
0: Sige, pag, sige, igawas na imong gibati din ha, maminaw ra ko nimo.
1: Ako tinguha na ko magbilutan, nga wa na may mo to. Ako desperado man lay ko sa kinabuhi ron, kaya mga binot akong gimal. Napalit sa hangin, napunta sa lain.
0: Agoy.
1: Oh.
0: Sa usba na unsa imo mga tawo nga imong gigugma?
1: Dahil tao, DJ, na maon sa inom din, ngayon ko sa kong kaugalingon, nausbon na akong batasan kay maldita mandid ko. Makinom, pero dili mo sayo ka.
2: Ayaw!
1: Maldita mandid ko. Gusto yung tanah akong usbon, haroon, napalit sa hangin, napunta sa lain. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: Ang importante diha, Miss M, ana-ana ka karon sa ginatawag na tong kabaghuan. Tama ba ko? Nagbago na ba ka? Basig ni sabot sa demong kamaldita.
1: Murat, mabalik ko sa dati kay ang binuhat na akong ipainong dalawa naman ako.
0: Eh, pag ginawa na, uy, ma-disappoint sa si Ketropang Doc GG. Ni mo na proud na unta mi? Ana-ana kong proud, di ba, oh?
1: Para po unta ba sa uban ba?
0: Mm-mm, sige, sige.
1: Kanang... Ay, lasat pa sobray na atong naman kita ka, di man kita perpektuan yung kalibutana.
0: O naman tayo ito ng free will. O, oh, yung pag-alala.
1: Ngayon mo to, o. Oh, moment lang gihapon, i-judge ka man lang gihapon, may pagwa.
0: Suku, aba ni mo eh. Kalma lang. Niya, unsa pa man.
1: Para na ko, sa ako alang bahin, gusto kong mabalik sa dati kay murag na-discourage ko sa kong kinabuhi kay kumag dinarong pa. Humagin mo to mismo, ang iyong pamilya, di mo to, oh. O, oh, diba? Gidiscourage siya siyang papa sa iyang mga ginikanan. O, oh, sa imo pa ka ang mga kaigalaan. Labaw na sa binuwat nga imong gimahal, dili ka to, ah. May pagdi na lang.
0: Wait lang.
1: Ito, DJ. Hindi ka na akong isulti.
0: Padong, ako nga mapasakit. Padong, ako nga mura kadunay. Murag na inibalik sa kuha din nga mga kaagi.
1: Oo, gani, Didi. Pero,
0: wait
1: okay
0: lang,
1: na lang.
0: Wait lang, kahilang court ko.
2: Ay,
1: ako. Ako kay Bao, dako, bagidiay akong sa nganong may malinitanan.
0: Mihilak na ka?
1: Oo.
0: Ayaw pa ka, anak.
1: Muli imong tinood na imong ginon na ang manapak, utros ang tambaganan.
0: Kadang... Wait na.
1: Balagitaan ni Didi. Bitaw tinabitaw. Punta po doon ta sa mga tao na may doon sa imong kinabuhi. Uto po doon ta sila. Kahit na bayay panahon na... Kuan. Sige. Iyan ni baya. Sikrito sa kalibutan. Wa sa mga mata. Wala. Bayal siya mani para sa mga mata. Para man siya sa mga mata sa...
0: Actually...
1: Niya manong nai makatasaw na gusto magbago dili man nila dawaton.
0: Oo.
1: Dawat man gani ang Ginoo. Pero, kabaw ka.
0: Oh, wala po kay ba?
1: Ang mga makarong, pinapadoon sa Ginoo may kusog kayong mamaka.
0: Shhh, di maginana.
2: Ay,
0: abi ni mo, kanang sa tinood lang, kanang abi ni mo, Miss M, kami good ni Doc JJ, makarelate good mi ni mo.
1: Hindi daw na, Didi. Hindi ko lagi tago. Muna gina ako.
0: Ano na murag mga kaagi ba nga nipalik din hinako mga kagahapon nga. Susama ni mo.
1: Ay, lang, hindi na nagdrama ha kay. Ngayon lang raba ko niya, dramaturga.
0: Dinan lang ka niya.
1: Dramaturga ko, oo. Pero sa tinod niya kinabuhin mo gina ako, dili ko plastic na pagkatao. Kaya alam ko sa atong pagkaako.
0: Hosto si Miss M! Salamat kay... Ako ang gipugan na huwag ogalungan, Miss M. Actually, kami din ni Rock JJ. Murami huwag ka nang... Murag na feel dyan na mo, babisag na akag dalagit, no? Abot din sa patera.
1: Hi, Doc JJ!
2: Ayaw!
1: Pagkatumboy na kita ko.
0: Sabi ta, salamat kay Miss M ha. Actually, tinood bitana. Mo gani ka matuoran biyagin sa kinabuhi, no? Actually, ako isa mangin ko anak po nga makaingon ko. Kaya di man po diingon ka ng kuay nga ka ng, you know, ang mga tao sa tupalibot mo, husga mangin na. Isa ginasa akong gidawat na. Sa unang panahon, sa unang wapan ako na nasabtanin, no? Parehas ni mo, Miss M, makapangutan na mangin. O, ganun, di mangin mo mutuo, nga inani-inani. Pero para na ako, Miss M. Para mo kuna ko, Miss M, dili na to kinahanglang sukdon ato ang planong kabaguhan sa tao sa atong palibot. Kung ato mangong basihan ang validation kumbaga sa laing tao, kumbaga dili genuine ang atong kabaguhan tungod kay nag-agad man dita sa ubang tao. Buhatan na lang ng kabaguhan, nagbago ka
1: tungod... Dili mo na, ha? Kung makakita

0: Perbito.
1: Ano ginahapon sa ison?
2: Hindi ko magkasya kay natukay ko.
0: Perbito, Miss M, para na ako na personally, inaot ko nga di lang na ito basira itong pagbag-o sa laing tao. Dapat nagbag-o ta para sa itong kaugalingon o para lang yun sa akong kaugalingon.
2: Wala naman good quality king. Ano, layo man ko sa ako ang inanog mga isoon. Wala sa ko'y papa, ang asa na rin siya. Nag-inasara, lagi ko sa kumina ko eh. Maunang...
0: Ayaw kagool. Ayaw kagool, nanak ko diri oh. Pemimita mag-uban, adlo-adlo, bitataw.

0: JJ hapit ng TV din.
1: Oh, yeah.
0: Thank you, Kak. Oh.
2: Di ka na mo yung kibit, baby, ay kay.
0: Oy!
2: Pwede na, ligon kay na.
0: Kumbiyansa ka. Isa na sa dramaturgo na mo, din sa X-rated drama sa una.
1: Ay, yeah.
0: Di lang nakabo mo ago. Di lang na mo ago. Mo hilak sab na. Mo nang ayug.
2: Aguli.
0: Tuo mga mga taxi driver sa unang pautog mga guys. Uy, salamat kayo, Miss M. Katropa mo!
3: Exciting!
4: Ah! Exciting!
0: Kapuya, Miss M, kayo. Miss Asa nun abot, nadamay pa si Doc JJ na nga bulgar na mga dapat dili i-bulgar. Open na nga itong linya, katropa, ha? Ana pa si Christ, Kagawad Christian. Una na po di ay. Tripingan man kaana imong caller. Uli, suki na ko na kuan, Kagawad. Tinuod anay man to iya, ha? Shout out ko sa akong bata. Natay caller sa Pika's linya. Salamat dahil standby sa kadali. Ako ba, sorry, si Joel Besa. Kung ako pa niya, DJ, no? RC, magtarong na lang na si Bell. Sa iyang kinabuhi, DJ RC. Kung balik siya sa Ginoo, kaya ang Ginoo rin makasulbad sa atong mga problema o katong kaibog niya kay sa boy, DJ RC. Ipakita niya nga wala siya magbisyo aron makuha niya ang kasing-kasing sa boy. O salamat, DJ RC. Salamat. Hello, kinsa man ina sa Pika's linya? Himaya o pagmaya? Maing buntag? Happy Friday? Yes? Correct? Oh.
5: Hello?
0: Oh!
5: Hello? Hello?
0: Napadaanan ako! Madawatan na ni mong... Napadaanan ako! Nadawat na ni mong OTP?
1: Ay!
0: Kinsa ni Oy?
5: Dawat na! Ako dahil si Louie.
0: Uy! Uy! Louie!
1: Ay!
0: Nini, Louie taga Solid X. Louie taga asa?
5: Batumilong.
0: Asa?
5: Batumilong.
0: Asa na?
5: General Santos.
0: Oy, hello, sa taga Jensen. Uy, ganahara ba may ugto na ay?
5: Dalam ka pa.
0: Padal ikupi. Kanang sama kada ko nang imuha pa ah.
1: Ayaw!
0: Lami na bagi ng tuna sa dyan sign. Sukad-sukad o pag ikaw katilaw sa tuna. Ang nakaunan ako itong krunadal, itong gangis nga gifried sa krunadal. Kapag itong gangis nga nasa dalan.
5: Di ba ito gangis?
0: O sa dito ni ay? Ha?
5: Tipaklong.
0: Tipaklong. Oo, pwede na kong kaon. Na kung kaon ang tipaklong nga na adi-adagan ka na sa krunadal ay ka na sa dalan gani. Nami, tanagid!
1: Ayaw!
0: Oo. So, diba sa Humayan man nakatropang Louie?
5: Sa Maisan.
0: Ay, Maisan? Baugitan na si Chinita. Taka, lag-ataki.
1: Ayaw!
0: Betaw, uy, may hapon sa inyo adi sa Jensen, Louie. Nya, unsa man, nanawag ka diri, kaya nakarelate ka? Or na...
1: Ayaw!
0: Nanawag
5: ka. Nagabutan lang.
0: Ah, ka na. Okay. Sige. Tagaanta ka o ka ng isa ka o minuto nga magtambag kay Bell. Kay kinahanglan yun ni Bell karon o gusto nga mga suhistyon ay.
5: Bota yun ang problema.
0: Putol-putol ka, Bell. Putol-putol. Dili si Bell. Dili si Bell. Putol-putol ka, Louie. Ano man eh?
5: Sige. Akong sumpay-sumpay yun, ha? Ako, okay na? Okay na?
0: Wala pa. Nisamot noon.
1: Ayaw!
0: Sige, pangita daw. Cut-cut na sa Manzanitas, B.
1: Ayaw!
0: Tapos di kuan? Namoy nangka, di ha?
5: Wala ka nangka.
0: Sige, istorya. Sige daw. Kamatarong atong paminahon. Ako na ibahalag kuan ng kuan din eh.
5: Kasi ibahalag tumpi.
0: Ah, samot. Mura na magsikuki akong kaistorya.
1: Ayaw!
0: Or nasa kalaing planeta. Balika daw dong Louie. Sabi si dong Louie, eh. Doon mo tani sa kuan nung transmitter. Kasi katawa. Sige, go! Nawa, gipalong niya. Kaya nangitag signal. Anak man lamang, bitaw sad pod, no? Tuba ra, tuba pa more. Layo sa sakit, duol sa igit. Nung naabot mo ito ba?
1: Ay,
0: uy, ka kabayo sa tuilang ginom. What if DJ magbag-o ra na siya para sa laki, moabot ang panon nga why gana ang lalaki niya base mo balik siya. Mo na akong giingon, tama jud ka Christian. Mo na akong giingon nga kung magbag-o gani mo dili tungod sa

0: kata, what if kanang tawanan? Dili na magdugay sa inyo ang kiliran. Niya mahugno na sa inyong kalibutan mo, nangiingong ginako ninyo nga, importante yun nga, tagaan nyo og importante sa inyong kaugalingon. Ayaw idepende sa laing tao, kay kung kanang tao mawala sa inyong kiliran, mauna hinungdan nga kamumawad ang paglaom o mubalik mo sa mga butang nga dapat di... Wait lang. Ayaw! Hanga ko eh. Hanga ko ito mag-inatos. Hanga kayo eh. Kung ikaw kung kauban DJ, pag may alak, may balak, Jude. O, ginanin mo Christian. Ay, Christian naman noon. Napasangin lang si Christian. Miller! Karin si Miller Perez. O, balik tawag ha. Pero manawag, hubog man po da ik... Dili ko hubog kagawad ha, patakag tabi. Kani si kagawad Christian Amudja, mamabasa ba dahil na ko yung sa imo i-chat diri ha? Bunal, mga palahubog, ana si Neryu Maturan. Arlene Placibe, may hapon diya sa Kanduman. Wala na nawag balik, Doc? Oo, pasigdan mo daan ba? Kanang, kuan da yun, automatic signal ba na? Para ka nang dilita maglasud. May hapon di chichinita ang gugmang tunay mo abot na sa insaktong panahon. Karon ang imong kaugalingon mo ay baguha. Simba na aron malamdagan ka sa Espiritu Santo og hingpit nga makagawas ka sa kingit-ngit sa imong kinabuhi. Amen! Thank you kay Ma'am Angie Remo. Uy, kanang Daybel, basahin niya yung kwan ha. Kanang basahin niya itong comment section diri. Okay, daghan ka makuha diri yung pagtulunan yun. Sa itong mga suking tipaminaw sa laing-laing dapit din sa Visayas, Mindanao. Good PM DJ, pasyarod ko sa Trihedron diha sa Cebu. Watching and listening from Samuel Davao del Norte. Nibalik siya katropang Jock JJ. Kaya ito ning... Okay, hello? Hello? Ikaw ni Louie, nibalik ka Louie? Ay, insan eh? Ha? Chanwo? Jungkook? Limino? Asa ka dito oy?
1: Ha?
0: Asa, insan sa?
1: Si Jungwo ni.
0: Jungwo?
1: Eh.
0: Koreano ka?
2: Ayaw!
0: Anyo nga sa'yo? Ito, taga-asa ka, Chungwo. Chungwan. Chungwan eh.
2: Ayaw!
0: Ah, taga-asa man ka? Ha? Asa ka, oy, naka sa CR, naka sa bawal. Asa ka, oy.
2: Ayaw!
0: Ah, naka sa Kenan, sulod sa Kenan? Oo. Oh. Mura mo kung naka sa bawal, good. Hindi madungog ka, ayo. Anyway, Chungwa, Chungwa, kakapoy sa simong pangal. Kisa may naghatag ni mo na pangalan na, oy?
1: Ako lula.
0: Ah, inay mong lula, ang ka na naglisod, taglitok diri on air.
2: Ayaw!
0: Nya, unsa may matambag ni mo, nitawag ka din ni, kaya nakarelate ka, or unsa ba?
1: Ako na matambag lang ko ni Ben.
0: Sige, taga-asa gani ka?
1: Mangagoy, Surigao del Sur.
0: Mangagoy, Surigao del Sur. Anak, salamat kinaabot kita ang mangagoy gini ay gintaon.
2: Ayaw!
0: O, sige, tambagin niya ito ang letter sender din. Kaya nag-uol na po baya kuan na itong letter sender diri ka tropang kuan. Chungwo. Chungwo, chungwo, basta.
1: Tawag na babae o kapitipel?
0: Hmm, unsa?
1: Ano ito yung red? Ate, dili lang ang tambagan mo.
0: O sige, tabagi si Bel, dali eh.
1: Hindi yan na ipadayon ko mag-inap.
0: Kung magbago siya, ipadayon na lang ganiya.
1: Nagwala siya yung buwan. Siguro, hindi pa panahon din.
0: Oh, ang iha lang dapat magbago lang sa siyaron, ne? Undang sa suyop. No, unsa may mama, unsa may maingon mo sa mga sigasuyop, sigsuyop diha? Ha? Wa na. Ano man ito mga caller? Eh, kay, kanang maglisod tag-reach out ninyo ba? Para feel ako no, kay walay mga signal. Kung ako'y pagkatanon, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oy, mo na Bell, pag bago na ayaw sige suyop og katol ana si Charlene nga taga Bukidnon. Wa man kay angay buhaton, kana ra imong pagbag-o day day Bell. Kanang ako kana kung hingpit na jud ka nga nag-usab. Shoutout dai ko kang Gaw Ryan, Brex Lloyd og Ninoy Rogelio Dilaw nga nagpaminaw sa X-rated sa XFM nga naglawig paingon sa Liluan. Hello sa inyo ha may nga pagpaminaw diha. Bell, padayon lang sa pagbag-o pasagdiran na si Jonas. Wala na walay ayaw ha? Wala ayaw nagpugsa. Basta mo, ito'y pasabot niya. Sorot sa akong bata nga si Adjia Jade. Laagan, gapislat lang ilong. Taga Corva San Vicente sa Liluan, Cebu. Ayan. Hello eh, gihanga ko ato kung mga pangyaw-yaw dito ay. Sa tinood lang no, kanang... Sometimes, no, dali na kayo nato iingon eh. Kumbaga, dali lang kay nato iingon ang mga tambag na naasa itong hunahuna para kay Bell. Pero kung buot lang na undili, susama ina na kasayon ang paghimo ni ana. So, Bell, sa punto pa lang nga nakadesisyon ka magbago, panindigin na na siya. Kay mo man ay first step, God. Dili man ta ka-proceed sa laing ang-ang sa ato ang kinabuhi kung dili gid ta ingong sugda nato nang ito ang mga gusto mahitabo. Labi na nga ng pagbago nga butang. Dapat yun, panindigin na, nananaka na, sugod na ka. Sayang imong gisugdan.

0: Ay, nanak ko, oy! Nanak ko! Ay, ako na!
1: Hello?
0: Oh, ako ni, oy!
2: Inyo kong ginauban sa inyong pagpahaway.
1: Kala kung edad sinita, pili ako edad.
2: Kuan, 3 years old. Ha?
1: 82? Ay, yes.
2: Grabe, naka-cellphone pa. I, honestly, I wish.
1: Bugay na po naminaw. Panahon pa nila ni Tita Diwata ni Kaplodi.
2: Ah, wala na ka na.
1: Tiwala ko, manang nawala man. Sino ko, sinita naman ang poli.
2: Oy, karo pa din. Alaha, dugay na kay kuha ng istasyon na. Pagtulong ako katuig, karo pa kakadungog na ako.
1: Oy, kaya ka sa tinood.
2: Sulti ko.
1: Kaya
2: sa
1: tinood. Blind, go blind.
2: Ah, okay, may problema man na. Uy, ang importante, makadungog ka na ako.
1: Blind, bro.
2: Bro,
1: ako ipadaya lang akong miga.
2: Ah, salamat kay Miga. Salamat kay Miga, ha? Bantog na
1: what? Ipadaya si Jojo.
2: Kasi pangalan?
1: Ipadaya si Jojo. Ikaw talaga rin. Gapar, may sigdayal ni mo. Wala kontak.
2: Ay! So, basig lahi nga number to yung gitawagan na, basig kay PBBM to.
1: Bili, ino kay. Abay ni mo, kaya among cellphone, nag-dial na wrong number man. Hindi ko na ako, kaya kami na nag-usap.
2: Sige lang, kaya busy man ko lang lang. Pero anyway, mangutan ako sa pangalan sa kung ka-istorya ka ron.
1: Si Pina Flores.
2: Dina? Pina?
1: Josefina
2: Flores. Josefina Flores, all the way from Lahom. Itong tigpaminawan.
1: Salinas Drive.
2: Ayan. Salinas Drive, no?
1: Naranig
2: ka na sa Salinas Drive.
1: Unahan kami sa GY.
2: Ay, unahan sa GY. Makatuntun, makatultul dyan ko ani. Kaya mag-iagi rami din hapuhon. Anyway. Oo, anyway. Guniti lang akong naong mahibawan yun ni mo, mami, nga ka ng guwapa o maanyag yun ko. Mauna, diha. Anyway, nakadungog ka.
1: Ibao ko sa imulat tingog baan, wag na, napan ako na. Agunahan ako na minaw ni mo.
2: Salamat ka, ayaw, mami.
1: Joker, kay Kalsanan. Ang ikito lang doon doon ang problema. Mawala ka sa problema. Mangisingisi sa kapil doon. Mm-hmm. Sa katawa.
2: Mawala, gibitaw. Ingon bitaw sa mga listener na ako din. Nga suka doon na minaw sila sa ako, ah. Nawa ang ilang mga problema. Pero ako din eh, nagsigig atubang anay mga problema.
1: Ang ka naman, matatamba ka rin sinita ba? Ang babae na, sa laki.
2: Babae ni siya si Belle.
1: Oh, wala na ang ako gidin lang ko bukuan kay ako ra basta una panahon ako sa akong kabataan para hubo kay kustanan
2: na mauna karon same ta.
1: Oh, ako lang advice mo ba ayo lang ihurot ang iyang pag sanang iyang palitag kwal ayo ihurot na iyang pagbati ba bilibid mo para iya ha
2: correct mauna Bel paminaw Bel sapot na si Mami Josefina ni mo ba sinyag magkusik-kusian. Og nyag makusik-kusian ka ng imong bugan, Bel, kung di ka maminaw.
1: Ayaw na ihurot.
2: Bitaw.
1: Bili mo lang para gasto.
2: Mm-mm. Bindig pang uli ba?
1: Para gasto.
2: Nya, o sabi may maistura ni mo niya, na yung ana man siya diri mami nga, ana siya, asa sabi? Ana siya mami, o nga, naglibog daw siya, kaya mga tao siyang palibot daw, dili daw mo to, o, unsa di yung buhaton.
1: Di mo to, o.
2: Oo. Kaya na-stress lagi siya, kaya
1: hindi na.
2: Unsa man, ana.
1: Ano yung nga, kinita, that's right. May to, dahil may to, may no to.
2: Correct. Kung magpabilin siya nga, magbase.
1: Ha? Kung ikaw, panahon sa una, nabuang pa ka sa inom, huwag yung matawag niya magbuang. Pag ikaw nagtinaro na kayo, magbuang, ang gina ka, kasuhanon ka na, naghanag kayo, maingon mo, na, nag-usap, nag-rinahiyo, na, nabuang naman tingali ni ba, o nabuha. Sa una, buang pa ka, nangyari ko buang.
2: Ngayon, naingon si mo
1: ang buwan. Ano nang nagbutan na to?
2: Giingon ka.
1: Nag-usap na to?
2: Ngayon, naingon ni mo, ana. Ngayon, naingon ni mo, ana, nga, pag magbago ka,

0: ang nanoon. Wait, claro. Kabi ni mga tao, no? Anyway. Unsa pa may maingon ni mo diya, mami, para kay Bel. Bel, palong-palong. Ay, palong-palong.
1: Ako lang yun lang si Bel.
0: Oh.
1: Sigyahin na lang ng mga tao, nagsigi o kuhan sa imo. Ang imo lang, kuhan na lang, ganang, kumbaga, kanamay, diretsyo na lang, inahan mo na ano, kung sa imo muna, ayaw na lang, palumaliyan ang mga tao, ayaw na magsigi, kuhan sa imo daw.
0: Mao. Pasag din na na, uy, importante ikaw.
1: Pasag din na lang na. Oo, importante nga. Barugunin ka.
0: Bataw. Suko na
1: ko din ba? Ligon na nimo. Yan, imong imuhang pagka, ligon na nimo, imong kaugalingin ba? Gabi na ka madaan ng mga unsa pa din ng mga pagdaot.
0: Correct.
1: Mara na ako, Chinita.
0: Salamat kaayo, Mami Josefina. Flores, all the way from Lahog. Salamat kaayo nga. Kanang giganahan na po ka na minaw na ko.
1: Thank you.
0: Ayan, sige.
1: Pati mo na ko gradyo. Kaya gibadyo ko sa imuhang ko
0: ang dobje nga pahinay pag imuradyo. Paminaw gid mo kung napala mo sa iyang atubangan makusik-kusian gid na inyo ang kilid. Paminaw gid mo ana. Thank you kaayo mami. May pagpaminaw din ha, amping-amping, may hapon, wala na ko igong oras mga yes po. Wala na ko igong oras mga katropa ha. Alas 2:43 na, ako anang tambag ni Chinita. Andami yung kaugalingon kay mo tingog na ang utro pong tambaganan. Before ko mo musuti sa akong tambag, daghang kang salamat no sa mga na-appreciate yun ako nga muingon mo bang kanang nawain yung mga problema nga naminaw na ako. Alam, makaingon sa ko nga, may panis sila. Nakuha-kuhaan lang problema. Salamat ka, Ayong. Makagana mag-trabaho, bahalag na nga paos na ko diri, makagana ag-trabaho. Muingon mo nga nalipay mo. Wana din na, sirado na ato ang color line ha. Kay tungod, mahot na natong oras, maabda na taron diri sa sunod niya programang asintado. Sa imo ha, Bel. Huwag nagang istorya, Bel. Dito-dito o nataka din eh. Latus-latuso nataka sa ako mga pagtambag. Day ka nang. Buhata ang pagbago day tungod kay gusto ni mo magbago dili tungod para sa laing tao. Mao na ma-frustrate kag sa mo tungod kay nag-agad mang ka sa validation sa uban. Kaya para ni mo, kung magbago ka, daigun ka nila, mamotivate ka. Kasi mo, tarad yung kuana. Kisa may gudili ganahan mamotivate no kung makita sa ubang tao nga itong pagbago. Amisan ako naman, ganahan mag yuta makita sa uban. To be heard, to be seen. Alam mo na itong normal gina. Normal na kay tao naman yung tagod. Pero kinahala tutunan yun na nga. Kaya na ito ng validation sa uban. Labi na kung nagbago ka para sa imong kaayuhan. Kaya mapabilin magong kaanak day Bel, musamot ka, unsa, di ka ka-proceed sa imong kabaguhan, anak. Kaya nga naman, mag-agad ka nga, nabay ni dayig ni mo, para sa anak ka ron, dapat dili, mag-actually, dili ka dapat malibo gani kung maghuwat ka nga makita nila imong kabaguhan. Pasagdi nga dili pa nila makita karon. Sugdi kung gusto ka magsugod sa imong kabaguhan kay para ra maguna nimo at the end of the day. Sama ra gud sa imong pagsugod o pagbinuang sa kinabuhi, di ba para ra pud sa imo ha? Para ra pud sa imong kaalautan. O kani imong kabaguhan para ra pud nimo. Ayaw pag agad nila. Ngalot ra bag-ulo si Bel. O sa parang parias diha nga naangkasinati og susama ni ini ni Bel. Ni agisad og ka ng suyop-suyop og katol. Ayaw na lang yun yung sugdi. Pero kung nagtagay-tagay ra mo, sim-sim-sim na mong katropang Doc JJ, madara mong gunig ko, and good. Pwede na mong naihimuon og ka ng occasional, di ba, Doc JJ? Pwede na ganda. Pero wak ko niingon ha, nga makaayon na sa lawas. Yun na ba nga, promote mong tambal, yung kagatagay ka. Huwag ka na mong itagay na occasional ba? Di ba, lami mo yung wine-wine din ha? O, makatagay yung itagamay, pero ayaw gin yung abusuhan yung lawas. Drink moderately. Kaya naanday, ingong kayo sa science, nga kinahanglan doog alcohol lang atong lawas. Gusto ko mo trabaho DJ. Pero mahadlo ko kung doon ay drug test. Pero namay ka nang, namay pamaagi nga mahuwasan, di ba Doc JJ? Namay ito yung uban nga, magpalaylo naman gud na siya yun. basis ako na ibawaan na mo. Yung napunod sa kabawal ka. Ay, ay, alam, siyempre, gistadihan ako na. O, pwede man ka, ana, mawa, raman na siya sa imong lawas. O, pahuway sa agad ka, palayo sa kaana. Palayo sa kaana, ha? Ayaw sa agad ugunit ni ana. Ay, padasa imong mga amiga. Basta na ato'y buhaton. Kalimot mo ko sa term. Uy, naong saman tigtambag. Uy, kulang magka ng study rin. Basta na siya'y buhaton nga. Aron mawala ng droga sa imong lawas. Inabito ko sa imo hanga. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oo niya. Pag mo hawa na yung kaana, mahimo na kang clean. Pahuway og pasingot. Nagandagan ka na sa puwinti ay. Ay, dumagiti mo na ini di ay. Dito ka sa may kuan, oh. Sa may boulevard sa Dumaguete, di nagandagan ka ng Daplins Dagat. Nya, pahuway ka niya. Di lang pahuway nga body rest, pahuway jugag suyop, ha? Basi niya budagan ka niya, dala suyop. Ayaw. Ayaw lagi. Ito, day, anak, lagi na, day. Ayaw lang mo. Ako rin maingon sa'yo na padili ka ma-frustrate, tay, Bell. Hinay-hinay. Kaba mo kung nga gusto ka paspaso ni kay gusto ka na kay giagad nga mga tao ba nga makita imong pagbago. Hinay-hinay lang, day. Normal mang gina, day. Nanaman ka rin, nasayop naman gig ka rin. Naman tapoy di rin magbasulan, ay. Alam, magkasabaan pata ka din, eh. Sakit na kaya kung panga, oh. Muragan na yung mapilo na yun akong dila. So, mura kong maingon sa'yo. Mabahin po kay Jonas, day. Ayaw i-focus imong kaugalingon nga magbago ka para kay Jonas. Magbago ka para sa imong kaugalingon. Normal man gid na si Jonas nga palayo sa imo tungod kay nakaibaw manggood siya kaila manggood siya sa imo. Dili pa na automatic si Jonas nga moingon nga sabtan kaniya nakapasabot siya nimo. Tungod kay ang una niya nakita si imong mga negatibo ug normal lang na siya. Kung imo mong i-focus si imong kaugalingon sa imong kabaguhan tungod kay maggusto nimo makuha si Jonas. Therefore, wala ka nagbago tungod kay genuine ang imong mga plano, kundi tungod lang sa usa ka lalaki. What if, mawa na si Jonas? Mutaliwan ba? Ay. Or asa man napadong si Jonas? Or dili, hangtod sa hangtod nga magka-interes si Jonas ni mo, mawala siya. So, mawala po ang imong inspirasyon. O posible nga mo balik ka sa mga binuhatan ni mo kiniadto. Muna sa karong palang daan, pagwa imong mindset, unaha sa imong mindset, magbag-o ka para sa imong kaugalingon o sa kaugalingon mo lamang. Maura ka to, day, Bell. Mauli na ko, day, uy, kay kuan na, hapit na alas 3, oh, ha?
2: Ayaw!
0: Kuan, di ha? I-rewind lang ni. Nara sa akong page. Kaya i-delete man ko ni sa among page, XFM. Kaya istriktuhon gamay si Mita. Madamay ang mga balita sa kalaki. Ba, ikuan lang ha? Kanang review ha lang na. Napay mga tambag to mga caller. Dako kitong tabang, day. Sa to mga katropa din ha, nga nakaagi susama kay Bell. Bisag unsa pa man ang problema sa kinabuhi nga niingunta nga nagbag-o na ta. Ikan man ta sa bisyo ug unsa man na. Sa inom ug pagkalaagan, lahi nga bisyo. Aduna gid tay utlanan ana. Natay kabaguan, atay chance na, chance ang tanan ha. Kasi mo ingon mangud mo nga kung nanara ning bisyuha, basi mo ingon wala tay paglaom, nay paglaom mo. Aduna ni paglaom. Kaila mo na ni G Dorano. Kana si Sho. Sana siya sa ako ang mga nakita nga pwede nyo pagkukuhaan o ka ng inspirasyon ba? Karon si Sho, sana siya sa mga active kaayo nga mga nag-promote og healthy living. Search lang niyo, G. Durano. Open man na siya ng hisgutan na tungod kay ihamang ginagibutang sa online. Tanawa siya, day, Bell. Buwan naman ko igong oras, alas 2:51 na sa kahapunon. Ugmapun. Adi dito, ugmapun. Wadi ko ugma din. Mura na mag, di naman muundag duty ni Chinita. O, sa Domingo pohon, magdunggan nita sa programang Tatak Lokal. Uban-uban ta sa lain na po. Kisa na po ka itong mahimamat nga Tatak Lokal guest artist pohon. Og sa atuang kauban sa Pikas Lawak, si katropang Doc JJ. Sa atuang mga kaubanan din sa istasyon. Ayaw liso niyo mga radyo, pabili lang gihapon sa pagpaminaw mga katropa. Kaya napay laing mga programa, musulod pa ang asintado. Kauban si katropang Eric Charas Manait. Sa atong station manager, John Liman Chavez, by King Alang sa nakiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!

0: Dunay gihambing nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous ug matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma ug uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, mura rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kinbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
1: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: Secret of Health.
1: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natubangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutom nako. Muto nga nagtumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo.
6: Vision X Plus.
9: Mabalit sa inyong mga sugi-butika.
1: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
1: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
1: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, mga katropa, alas 3:04 na sa kapun. Ito nga oras, mga kiglan, dalit sa kaninyo sa The Best Nga Cafe. Ayun, tanggap best nga kape, mga kailangan sa mong mga itag kape. Nga doon na nai, ginibog kamunggay, mga katropa. Doon na nai, baliyamang gusin, garlic, spirulina. Doon na pag-uwi, premium glutathione and collagen, mga kailangan. Dire lang ha, sa Santon Cog Copimex nga ginama sa Yes World Incorporated.
2: Yes to health!
3: Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga isgutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
1: Lex Non Arigi Esta Yolanda. Ang balaw dili angay pasipan ang bisan sa labing mga gamahanan.
3: Asintado!
1: Sugbo ka bisayan ug Mindanao, higala, kumusta, may hapon. Welcome sa lang edisyon sa at magbubasong yung tulumanon atog tulumanon.
3: Asintado!
1: Okay, sa gihapon. Adlaw tro mga kaigalan nga Biyernes. Thanks God it's Friday.
3: Asintado!
1: Okay, sa gihapon ng Friday mga kaigalan, standby kay ato ning hatagag igog pagtagad mga katropa. Agya mga labing labas nga mga litagikan sa lokalidad at sa kaluhan sa gawas sa nasod. Front of sports ug sa entertainment.
3: Asintado!
1: Okay, kumain na. Stay tuned sa mga reports sa mga kaubanan. O pagtukis sa mga issues nga atong hatagag pagtagad. Ha? Mga issues gikan sa lokalidad nga doon sa kaluhan. Mga issues nga napapanarog ang itong hatagag igong pagtagad. Issues nga may labot atong hariga lungsod.
3: Asintado!
1: Agas to mga katropa, nga suki na kayo sa XFM Cebu 80.3 mga kahigalaan. Ayog hapon, may hapon, may hapon, may hapon. Thanks God, it's Friday mga katropa. Agas, sagi hapon, ning Adlong Friday. Ako sa magiguban-uban yung mga kaiglan karong hapon na. Ang asyong regular anchorman katropag Eric Serra sa Manaid. Ako sa magiguban-uban ako yung ubos ng lagad sa kanginan. Anchorman katropag Eric Panunot Amaro.
3: Asintado!
1: Aga ninga kaponon stay tuned, standby mga kaiglan kaya ito nga tagag igog pagtagad. Unya ito mga balita issues nga may labot itong haring lungsod mga katropa. Unya sa di pa ito sang i-greet ito mga katropa. So kinigay sa kinipog XFM Cebu. Hoy, it's Payday Friday mga katropa. Kumusta ba ng Payday Friday ninyo diha mga kahigalaan ha? So, kumusta? Kung ano ba? Kanabang nakabayad ba sa kining mga utang mga kahigalaan po? No? Kung ano ba? Kanabang nakadata na ba? Oh, sa ito mga katropa diha nga mga kinintang malipay lang yung tawag kung po na 15-30 23 mga kahigalaan. It's our day. Kanon ka na bang kining Manuel today? Sildo, ting sildo mga kahigalaan. Kumusta man yung sildo di abe? Ni adlaw puro di maning, no? Adlaw ni maning hilay. Happy Friday, happy birthday, happy anniversary sa tala mga nag-kuan po diya mga higala, tala mga dunay okasyon mga kahigalaan po. Da? So sa to ka mga katropa diya mga kahigalaan. So kuan eh, kana bang atong mga kahigalaan po, hopefully mga katropa po da? Sa atong mga kahigalaan po diya. Anong talan sa Gapon, sa Kadasig, Kapiskay, Kamaya mga katropa. Always stay with me. Yo, balik ko nyo mga kahigalaan sa itong mga pagtuki ni mga issues nga may labot ato ga haring lungsod mga katropa po. Kaya ito nga tagagapagtagad ato mga issues nga may labot po nga ito ga haring lungsod karoga hapon. Asintado! Aga standby, stay tuned mga kahigalaan sa tunay mga nagpaminaw, naglantaw ato sa panimbaya ninyo mga kahigalaan. Na, kumusta? Maying hapon sa mga nanay, tatay, ati kuya, mga lolog, lola, mga cheeky things nato karong hapon na. Kumusta man mga kahigalaan po? So, sa itong mga kwanda karon, no, nasa lang kabalayan, boarding houses, mga payak, stall sa kamarkaduhan, maying hapon, mga kahigalaan. Aga sa ito, sa mga drivers, konduktor, pasahero nga nabot ito magsibya, mga kahigalaan, maying hapon kanyong tanan, mga katroba. Sa mga YouTube viewers na to, mga kahigalaan po. Da? So, kumusta man ito, mga suki na kay mataga hapon sa XFM Cebu 88.3, mga kahigalaan. So, share the live. Huwag makalimot sa pag-like, mag-follow po sa XFM Cebu. Sige po sa itong mga naglanto po sa itong YouTube channel kaya pwede mo ito makita sa XFM Cebu official YouTube channel mga kahigalaan. Asintado! Ingon man sa tanang na po ito magsimian namaroon sa Pilipinas mga kahigalaan, namaroon sa gawas sa nasod mga pinalanggan itong mga overseas Filipino workers, mga happy noy nga naman ito sa gawas sa nasod naman gusto ka pong mas stay in touch mga kahigalaan, keep in touch mga carpets pangitabo diri sa Pilipinas. Asintado! Magubanubanta hangtod dala 5 ning kahaponon sa gawas sa magubanubansong talamonon inyong tuluman. Asintado! Yeah, maying hapon, mga kahigalaan po. Aris na sa itong people ka mga greetings. Sir Jordan Libasana, maying hapon dihan mo, sir. Maying hapon po. At si Marky, asa na si Boss Sangay. Ako, wadyo ko kay Mouse. Wala yung koniling ko din rin. Pagya, Lito Dakuro, maying hapon. Mama Flor Dilika. Good afternoon, katapag Eric. Shoutout nila ni Sonny Boy Dennis. Des Dikdikan Oga RC. Idris Mayahay Bangka Lapu-Lapu City mga kahigalan. So mayong hapon sa itong mga katropa sa Lapu-Lapu City di Macchan Island mga kahigalan. Kanya sa ito sab nga mga katropa ha nga suki po gayo si Sir Darce Jason. Happy watching sir. Sir Boyet Dakoro. Unya ingon man mga kahigalaan si Tristan White Bigoy, may hapon katrobang Eric. Marlon Ferrer, may hapon katrobang Eric. But shout out watching from Kimba at Lisay po. Unya, Sir Darce Jason, may hapon katrobang Eric. Pag-wash out ko day kong Gaw Ryan Briggs Lloyd, Noy Ruhilio, Dilaw, Chica, nagpaminaw sa Asintado. May hapon ninyo di ha? Asintado! Onya Lisat B. Adinoga, shoutout me diri katumang Erika. Diri sa may Atlantic Hardware Tabuan Branch. Sa mga Hulbot Sinaw Boys. Di Hulbot Sinaw. Unsa mang ginasira. Onya Kogihan sa Kagabhion. Kaya wag yun. Dilayin yun akong huna-huna. Sir Lisat. Onya Sir Boyet Rosa Sinya. Mayon hapon na sir. Ma'am Lorna Margarita. Happy Friday katumang Eric. Guapo. Nice to see you. Bye. Kuhaan mo ko, kadlaon pa ko nagtikaw-tikaw ha, kuhaan mo. Basta naka-Santone Gold Coffee Mix, daog man ma. Onya, stay safe. Oh, God bless us all watching. Always from Australia at 7 o'clock in the evening. So, alas 7 na din, ma'am. Diri, alas 3 pa man, diri, ma'am. No? Ay, kaya, ma'am, kay nalimta niyong problema diri sa Pilipinas. Kami yung taon, sige, may ka-expo. Alvin Bong Hanoi, sir, may hapon katumang Eric. Minaw, mikrondris, may bodzol. Oy, mayong kuhan po, da? Mayong pagpaminaw sa atong di lang dris sa Dakbayan sa Sugbo nagpaminaw po. Da? Nga nagpaminaw sa Siyudad sa Mandawi, Lapu-Lapu, probinsya sa Sugbo. At huwag kasigbit ng mga probinsya sa Bohol. Happy Friday! Asintado! O niya, Santo Sam nga Negros Island Region, happy Friday ninyo di hatanan. Asintado! O ga sa kinipong Haiti area, mga kahigalaan po, mayong pagpaminaw. Asintado! O sa kining Northern Mindanao area, mayong pagpaminaw yung tanan. Asintado! Ngayon nga, Sir Nick Villagonzalo. Gonzalo, may hapon. Katulang Eric pa. Shout out. Watching from Kimba Talisay. May hapon taga Talisay. Sarno Amanda. Shout out. Midri, katulang Eric. May Atlantic Hardware. Top 1 brand. Tony, kaganina po sila. Hubot, Sino Voice. Niya, kinipog sa ato sa mga YouTube channel. Ha? Pwede po tayo ninyong makita sa YouTube mga kaigalan. No? Live ba ito sa YouTube rin, Busmin? Oh, live ta. Dari, makita na to ang live na to mga katropa po. Pwede po tang makita din mga Irma Sherva Garcia. Good afternoon. Katropa watching live. Basintado sa Game Maker Perlos Car City. Night Boss Edwin Garces. Mga hapon niya mga kababayan. Sa syudad sa Karkar. Kung kuha ni Karkar is nice mga kaigalaan po. Ko ano ni no kanabang unsa na gining karkar gay ron sir ha parang nalimot ko sa tagline ron. Oh yeah, ari daw na to King Dragon SLS word this result mga higalan 3 PM draw no. So ning Friday pwede kayo makapusta. Mga to mga dagko nagpildi pusta gyud mo mga higalan kay para mabawi gyud no. So ang 3 PM draw mga higalan. Ani ana mga kaigalan na nagin sa mahiwagang kamay ni Katropag kaon po na ito. Busso pin rin. Di ana mga kaigalan. Ang resulta mga kaigalan. Unang numero size. Isundan og numero 1 mga kaigalan. O gadayon, numero 8. Asin! 618 mga kagilan ang nigawas nga resulta sa tog 3 p.m. draw sa kinipog King Dragon SL's worth is resulta mga kagilan. Si Tabi Rara Edmond may hapon ka mga Eric shout out watching and listening from RA Glasgow yan late exciting may hapon yun yan sir ha. Anya, standby station, mga kagigilan. Dito maglangan. Arita headlines kay natay mga kinipong hinabion. Karog kinipong hapuna, mga kagigilan. Ma'am Janet Sotes. Good PM. Maraming hapon po ni Maria, Ma'am Janet. Anya, sige po sa mga dunay mensahe. Greetings, bulawanong idea, opinion. Kami sa mga issues, mga balita. Karog hapuna. Pilipilas mag-text, magpaybaw na mga kagigilan. Kahit din sa programa, no comments shall left behind, mga kagigilan po. Tanan, basa. Tanan, mga kagigilan. Kay sahit na lang intawan mga kagilan pwede mo comment yeah, sa ito po mga issues kung doon na mo komento na mga ay ninyo luma ay mo makautot na mga higa may mga bagot-bot diha mga kagilan may mga sentimento argumento mga kagilan sa ito mga issues nga tagaga pagtagan mga issues nga tukiyan karong hapon hala ipahibaw na adristo ga pag-uban-uban para di mo makakuha na makautot no? Inyo yung masabwag sa kanginan mga kagilan yung mga argumento, sentimento, mga issues kaya may labot atong haring lungsod. Asintado! Kaya standby, aritas to mga uluhaga balita. Magkala, balik niya atas yung mga greetings, minsay. SFM Headline! Aritas sa atong top story of the day, mga kagilan. Oy, Senator Robin Padilla, mga kagilan, gi-considerar na po nga persons of interest sa kanaw ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa, ha? Pilagay si Senator Chingo Estrada, mga kagilan. Pilagay si Senator Bato de la Rosa, katapang hinumdo mo, kaila mong Senator Bato de la Rosa. Diba nagyaw-yaw kay, di kumusod sa Senado, pangitaon ko nito. Tarong isod po ko, sige po mo pangutan. Nako'y video na, Busmin. Kato bang, kuhan po, si Senator, video message ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kagilan, inline aning issue karon diya sa Senado. Kabantay, rakan ni Busmin. At kaning, si Mike DePinson. Post si Mike DePinson. Salamat, Busmin. Inline video message si Senator Bato de la Rosa, mga kahigalan. Ato ni katagag pagtagad kay Siamang Godroy murabag game changer sa Senado mga game changer ni siya kung wa si Bato de la Rosa rito mga kagilan for sure magduha-duha tong kwan kanhi minority kakaroon majority na po mga higala asintado siguro yung bato. Kuan para kuan yun ta. Mayuri yata. Doon na kay Chains of Leadership dahil sa Sinano. Kung nandam na, isoksok lang niya. Okay. Kuan lang gini, mga kagigilaan. Ang ubos balay balauranan, kuan magini, kining impeachment, mga katropa, numbers game ani. Why numero dia dili mayorya mga kahigalaan ang musuporta di magitaon nimo saka ngadto sa Senado mga kahigalaan nga mo impeachment court mga katropa po no kunya kung gihapon sa Senado mga kilan di pod mayorya ang mo uyon nga Tokyo namong mga articles of impeachment ibalik ra pod sa House wa sa game mahimo so numbers game ni mga kahigalaan. Sama na mo base mga numbers game diha. Binagi sa mga political affiliation mga kahigalaan. Or else, matod pa sa uban, depende ko na spaldo mga katropa po. Depende ko na sa malita mga kahigalaan, unsay brand, unsay gidak o. Ano yan, mga tagagpagtagad eh. Kung ano yan? Murabag sentro sa attraction ron, sentro sa kinibang hisgotanan si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nakahimog yung tensyon diha sa kinipong Senado ang iyang pagpatimaw mga kahigalaan. Asintado! Ano na, boss man? Ingalan ko kwan, nagmubo lang. Then, Moni, ato ni hatagag pagtagad kay... ang mga senador nga posibleng kuan pod ba kanang hinungdan kanang nakaligot murag nag ninja si Senator Bato de la Rosa pagsud mga kahigalaan diha sa Senado pagawas mo gyapon ninja gyapon mga kahigalaan po. Why naka matikod og mura sila bagi kawatan og in a broad daylight mga kahigalaan po. Sintado. Kay nalutsan sila murag kamatag ng kawatan mga kahigalaan. Lutsan sila. Pagsod ni Senator Bato de la Rosa niya, losot mga kahigalan. Hibong luy. Nanganghagong mayurya. Kaya ito mga kahigalan. Ay, what? Si Ronald Bato de la Rosa niya. Pagawas na po. Ilapang yat nganat gan. Hindi mo pag-lockdown dito si Nado. Ah, gihapon. Losot gihapon si Bato. Ato paminaw. Palang. Orsa lang ang Muslim. Sa pamahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Paminawa ninyo mga katropa.
2: Giauhag ni Mayor Nestor Archival
1: ang mga non-governing... Ay, lahim lang ginin! Wah! Ito, sa Cristiel to? Bato nga babae na magtingog. Mga kiklan ko da. Ani post ni...
4: Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha. Hindi nila ako makikita. Pero...
1: Sakto ka, duwa makikita.
4: Ginawa ko ang bumiyahe dito sa Manila para makatulong, para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Bumiyahe talaga ako, against all odds, lahat ng risk, hinarap ko para makarating lang dito. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. Ha? God's deliverance is real. Kahit anong gawin nila, hindi lang
1: makuha. Mga katropa po.
3: Sintado!
1: Salamat po sa mato si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga katropa. Kinsa mato po sa niya, gikan ko siya sa Kabukiran, Dabao, Mindanao area, mga katropa po. Pero iyang nalutsan ng siguridad, nabot ko siya sa Senado, mga kahigalan. Why magdahom yun, mga katropa po? Okay, ang administrasyon pero, pati yung pangitaron, mga higalan. Asa kini magitan si mota si Trilek kan ni Senator Antonio Trillanes mga higala.
3: Sintado.
1: Oh, porte mga di pagkita niya gyud. So gadahan gyud nga makitan nga gani no. Iliman kag asa mga magita magigalan si Bilian may waran serbi.
3: Sintado.
1: Si Senator Antonio Trillanes may nagdadas kopyas waran to baris ni De La Rosa from ICC matod pa mga kigalan. Mga kahigalaan. Okay, serve good lagi. Pero, dito sun sa Senado. Ni, kung ano po ni, kanabang ni, gi-insist man sa yun sa kinipong office of the, kung ano po, Sergeant at Arms, diya, mga kahigalaan. Nga, kuan po, na protektahan ni mga senador niya. Okay, ang executive, legislative, mga kahigilan o judiciary, o equal branch of the government na mga katropa. Oh, kining atong mga kining kuan man ni sila maglan, ang kining tulo, legislative, executive, judiciary, tulo kasangay sa ahensyas ng gobyerno. Ang kining mga naasa kuan pod, kining ato nga kuan mga kahigilaan, kining legislative to legislate law. Sila yung tinghimog balaod, mga kahigilan. Sa judiciary, sila yung interpret sa balaod. Sakto ba ni balaura? Di ba ni kuanpod ka na bang may kinikilingan, may protitiktikahan, mga kahigilaan? Niya, ang executive department, mo po yung tig-execute sa balaod. Mga kahigilaan, mo yung tig-patuman, mga katropa. Palagi sa nahitabong Bato de la Rosa Maragmaton pa brag dunay kinibag constitutional crisis mga kaigalan po. Ang iyano ra sa NBI mga kaigalan po. No? Kinibag ubang sangay sa ensyas gobyerno mga kaigalan pag dito kana bang pag kuha pag kuano ta to kana bang bita ni Senator Bato de la Rosa gikan sa lain pang independent nga sangay sa ahensya sa gobyerno mga kaigalan. Balik-balikan kay murag nabulaga gyud sila may juga mo ninja ninja kini pong Senator de la Rosa senator. Pagsud way nakabantay mga kaigalan bulaga sa Pagawas, mga kahigalaan, tunganga na po sila. Wala na po sila kakita. So, mga na nga, Alegrias Pilipinas ron, mga kahigalaan po. Sa Alegria, gyo. Makaingon yung uban, only in the Philippines. So, wala mo na Alegria Dias Pilipinas. Ang uban, ito mga nasun na na. Kita gihin mong sumsuman, mga kahigalaan. Unsa rin Pilipinas, ito. Mga nagubat sud sa Senado, mga kahigalaan. Ubang mga kwan nito, nasod ang ilang mga dramas diya sud sa akining Senado, mga kailan. Kung kuwara man na, kanabang sagpa-sagpa, kunuhay, mga kailan. Kinikip, gubat yun, mga katropa. Nagkikitaon kay Way na nga matay, mga kahigalaan po. Sa ato rin nga balik-balikan mo nga issues na may labot po na ito, haring nga lungsod speaker sa bayan. Arita sa itong lokalidad, mga kailan, nagkaniyang bayan sa Sugbor kasi natin may rotational brownout. Tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente, mga kahigalan. Standby kay atong i-check ko niya later on ang NGCP. Atong kumustahan kay... Saan pa ita na ba itong watay kuryente, boss Bek? What? Imutag yun. Sigig yung hukas-hukas sa mga kahigalan. Matag doon na tayo gagmay mga bata. Sigig piliig yung taon mga katropa. Standby na mga kahigalan kay... Ano man niya? What went wrong mga kahigalan? Anong nipis kayong supplies kuryente? Dere. Saman nga... Anong kwan man, ano bang na may mga areas ron? So, nalagis natin nag-rotational brownout mga higala. So, sabi ni, kana bang going worse ta? Or kwala ni mga kahigalan, karon lang ni, next week, next month, ma-okay na mga kahigalan. Sabi ka ito ng siren, pinagis itong tigpamaba po mga katropas itong NGCP. Marag, kwan ni ha, Cebu and Bohol ng gida ni Kinipong Sir. Atong hinabiyon karo later on mga kahigalan. Speakers bahin mga katropa, wholesale price bugas diri sa Sugbo matud pa ni saka manig 43.5% ang money nakita po da sa pagtuon ng mga statistika sa Philippine Statistics Authority mga kahigalan. Ni saka 43.5% naka tong kwan mo sabihin ka to bang precious bugas kita ka to. Grabe, samot na mais mga kahigalan. So, maingon mo nga, sabi na i-pour mo na yun, ikaog mais. Awan yung precious mais mga kahigalan. Oh, abinta pang humay, na 40 kapin mga kahigalan. Pero ang mais, kuman kag abot og 70 ang matag kilo in town mga katropa. Unsa naman eh. Sa tas mga kinipong lagi tayo daghang mais baligyata din mga kahigalan. What went wrong? Tinotong gingon nga ang mga mananumay na itong mais. Instead nga kanang white corn mga kahigalaan ang ilang itanong. Nagkuhan sila kanibang yellow corn mga katropa. O marabag masya. Tanawan niyo. Sa mga nagpaminaw lang na ito karoon, tanawan niyo sa Facebook Live. Ganador sa isintang. Uban gani karang ganador, Quinta Inuibi naman lang, mga kaigalaan po, no? Jaguar, Quinta. Kining Palawan, dili po siya mga kaigalaan. Dinorado sa isintang. Squinta, lami, mga kilay ng pangalan. Red rice, 65. Pero pila, tarawa. Mais, numero 16, luto, si Tintang. Ano sa naman yung mais? Managalahan man ng mga mais, mga kaigalaan po nito. Or, sa magkani, kanabang tungod sa kamahal sa kuhanagid? Kanabang, or, kanabang ka-init? Yeah, kining cost of farming, mag-tanom kag white rice na maghigalaan. So ang gubaron, ni-ship lagi. Kaya ni-ship ko sa... Ninda na lang sila yellow corn maghigala. Kaya anagon pa lang, wala na, makuha naman. Baligya na mga katropa. Easy money. I-compare ni mo sa kaning white nga mais, mga kahigalaan. Hindi mo pang pabuton, nga mahimo siyang kanang... Kuha na ba? Ready nga sanggion na mga kahigalaan. Kaning lapas anagon, git? Kasi tawagan na po, sabihin ka nang, di na anagon ba? Sa una na gamig, maisan, pero lugay, bata pa mang kwento si Migpananggi. Nang kuha na gin siya, mga kilay. Mga katropa rin, kasi tawagan ng kuha na siya. Di na siya anagon. O, kala, di na siya anagon, mga kilay. Parang na siya i-turn po. Kuha na magod, hustle. Ay, imo pang sanggion. Imo pang kanabra magpaughon, mga kaigalan. Imo pang kanang lubuon, mga kaigalan. Pang ipagaling, una pa ni mo mabaligya mga katropa ito. Isang hasula. Morning, kwan nun, no? Katropang Jerry, na magininigos yung kwan, mahal ko nagyong kayong mais, ganyan. Yeah, pila na sa kabuang, huwag baligya pong mais, mga kigala. So, ang mais, mas healthy, less sugar, kumparar sa kinipong white rice, mga kigala. Saan naman lang ni, mga kila, kita, sa taka industrial, agricultural nga nasod, mga katropa.
3: Asintado!
1: So, pero tanawa, watay mais kayong baligya. Ihit kayo, mga kigla. Saan naman ni, so stand by, ato lang balik-balikan po. Og samtang weaker water supply alang sa Sugbo tungod sa nagkagamay intong supply sa Clopan Dam. Mani, pagtato sa MCWD. Stay po, stand by, ha? Ato nang establisher po natong connection nga sa MCWD, mga kaigalaan, new general manager, mga kila, Attorney DX Lapid po, karoga hapon na. Kamusta ho na to? May latest, mga kaigalaan, although sa mua, marag, hindi man to, kwan, low-lying raman to, kusog-kusog pang agas. Kamusta, Dias? Mga nagpaminaw na to ron nga medyo elevated yung area. Kusog pa bang agas sa MCWD? Kamusta man ang asa mong suka ron, kining maigo sa area of distribution sa MCWD. Kumusta man yung agas niya? Kung paano to, set na to si Attorney DX Lapid Unya. Kasig, pwede mo makasupport po sa mga mensahe niya, mga katanungan, mga mga questions para po nga mapabot na to na sa ato kakariguan sa MCWD, mga katanungan.
3: Asintado!
1: Saan ba yun na, mga katropa? Sabigat bahin. Sigo City Mayor Nestor Archibald niawag sa mga NGOs nga di muhatag og limos, no? Sa mga libod suroy diya sa Dakbayan in town, mga kahigalaan. Nasa sa lagi ni namay ito, mga kiksunan. Maluoy ganyan town, mga katropa. Sa buntag ka ng mga makaluluoy kayo. Way kamot, way til in town. Saan mo lang town namin yun? Di mang ibalalis. Saan mo sa mga luoy kayo in town niya? Ganyan, makakita ko mga makilimos na ako'y pagkaon. Muhatag ko'y pagkaon, dili. Kwarta sa giyon, mga kaigalaan. Ganyan mong kwarta eh. Ihatag naman silang amo sa haib. Tama to ba, pag-viral ni Tatay Irineo ba, 68 years old, nagduha in town siya ang silindro. Nagduha ka nang nagpatukal in town siya siyang silindro, mga kaigalaan. Japits may one treat, dakpan in town siya, mga katropa. Nag-viral si Tatay, nagang nitabang. Mga bugas, kauli siya, kapiyansa siya, mga kaigalaan. Mo lagi na negative side, mga kaigalaan, na magnilapas gud sa namatay anti medicancy ordinance, mga kaigala. So mo lagi na positive side, maka ingon ta nga mutabang sa daga sa gyung deng mutabang po, daga sa gyung po deng mga maluyong mga Cebuano, mga katropa. So, bawal ang limos, pero time maluoy sa ginta, mga kaigala. Mutag magdada og bata kaning mga badyo, may sag technique. Katakar-tukaran kag budots, mga kaigalaan po. Nasa yung mga gagmay yung bata. Ikaw, maluwi sa kanin. Ikaw, nakanin bata. Maragwa, arabag yun. Ay, nako. Pag sometimes, bigas, bahin. Headline. Tapos mga issue, balitang nasunod, mga kaigalaan, kay Senator Kini pong Alan Cayetano, gibutiag ni mga kaigilan nga doon nag hulga matod ba? Diin human usab nila nga kini hulga skudita. Human nila na dawat ang mga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Yung impeachment, by the way, mga kaigilan, May 18. Unsa man ang May 18? Murag Lunes na. Kuan man taron kanang Biyernes, no? Sabado, Domingo, Lunes. So karong Lunes, mga kaigilan, Tokyo ni ang kini pong articles of impeachment, mga katropa. Atong i-check kung mag-convene ba ang kini pong Senado, mga kaigilan, as impeachment court. Or else, mga kaigilan, ganyan to, nagpalit naman sila mga robe, no? Okay, kung man sila, mga senator judges naman sila. Pero, wa madayon, okay, ang articles of impeachment, gibalik sa lower house. So, for the second time around, mga kaigilan, okay, maura maghihapon yung mga grupuha ni og kining maong maura maghihapon yung kaso ilang gi labay ng ato nosab ni kini pong Vice President Sara Duterte. Tanaw na to, unsay gama ani mga kaigilan. Okay, lahi man tong kamada pag kini pong pagpasa last year, no? Pero mga kaigilan, lahi pong ang kamada, pero surprise ang kanhi majority nga karon kuan pa minority na sila mga kaigilan. Tungod sa kudita, nilisan si Senate President kanhi si Tito Soto ni kinipong incumbent mga kaigilan. Senate President nga si Alan Peter Cayetano mga kaigilan. Igrihag yun, Senado mga kaigilan. Yeah, sometimes speakers bahin. Vice President Sara Duterte gibaso si PBBM, no? Nga aning nahitabong kagubot sa Senado. O sa kasamtangang sitwasyon sa Pilipinas, mga higala. Ito, Vice Presidente, naagi mga pag-dudam. Giring tanan, kaya ka ng ombudsman, mga kaigalaan, kanang kwanda, mga nasa administrasyon, mga kaigalaan. Mga ni persecutor ni Vice Presidente Sara Duterte. Pagtuo sa itong Vice Presidente, di lang ni gika ni dahil kay Speaker. Di lang ni gika ni kinipong kwanpod, kanihaw Speaker Martin Romualdo. Kundi yung kwanyod, punteriya yun sa pamasangil ni Vice President Sara Duterte. Si BBM yun, mga mahal na panggulo. Ang gulo, pangulo mga kaigalaan. Na to ni. Ay, ang pasangin lang yun sa Vice Presidente. Presidente yun. Okay, sometimes sa Picas Bahin. Ang DOE o ERC, gibanduan na NGCP mga kailan musumintero og report. Subay sa sunod-sunod nga rotational burnout sa Luzon o sa Visayas mga katropa po. Hindi lang ni sa kwan na, kanibang Visayas na kasi natin itag kanibang mga kwan po mga katropa. Kanibang pag kwan po, mga rotational burnout. Okay, appeal na dito mga kaigilan po sa Luzon area. Ang NGCP ron, pasumiter sila report. Nga naman eh, mga kaigilan po. What went wrong?

0: kuan man kinong gi-suspenso man mga kay kay kung si kay Tano may pasultiyon. The Senate is or was under attack mga kahigalan. Iatake mga kahigalan sa NBI. Ang uban, mga naka-plain clothes lang mga kahigalan. Dito agis loyo mga katropa. Which is, kuan yun, direct kaning attack kanto no subs mga senador mga katropa. Pero nganong si kuan man, plus ka may na kuan, kuan nun, na-suspend. Katong taga NBI Mr. Ombudsman po. Balik-balik na to ning imong init kay issue karon mga kaiglan may labot atong hari nga lungsod. Yeah, stay tuned, stand by sa mga issues ato papulsuan ninyo mga katropa po. No? Sa kaning kuan po karon na pahitabo karon. Sa may karong adlong Lunes, posible mag-convene ang impeachment court mga kaiglan, no? Atong mga senator judges diya, hukman nilang articles of impeachment. Kung sa may gusto ninyo mga kaiglan, mga nagpaminaw, naglantaw na doon, mga DDS! Mga BBM supporters! Kailangan ipagawas yung mga komento, ba? Sa mga DDS fans, sa mga kinipong BBM supporters, Duterte haters, sa may komento nyo maglan, angay na bang mag-convene ang impeachment ng mga senador, sitting as senator judges kung adlaw ang Lunes? Sugdan na mga kahigilan, kung ano ni, kanyang fourth tweet, mag kung ano mga kahigilan. As soon as time possible, sugdan na ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. And for all, mahibawaan na. Makonbiktado ba ang Vice Presidente o dili? Wadhan ba siya kini pong iyang pribilehiyo nga makadagan niya in any public office mga kahigala? Or once and for all, ma-vindicated siya with kanang pag-absuelto mga katropa? Absuelto siya mga kahigala. Papadayon kay next year 2027 naman mga kaigalan boss. Ayun 2028 mga katropa boss. Para ninyo, kung adlong Lunes, angay na ba? Sige na kayo. Na may uban siguro may ngon. Kunbi na kayo para total ato ang mayor. Kapoy mo ingon uban. Ayaw lang. Last year, oh, ibalik na dito sa ang articles of impeachment sa lower house. Napoy uban, mingon nga litisan na diya. Kuan yun, kinabang para mapamatukan ng Hawaii sa si Vice President Sara Duterte kining persecution proud kuan ni purely kuan ni pagpangukod sa kontras politika. Sa man mga DDS mga BBM fans diyan may tubag ninyo mga kailan angay na bagyo o dili ba para kuan ni mga kailan kay init lagi kay niron kay matod pa ni Senator Alan Peter Quintano ang minority nag tinguha na pudog ko dito. Gusto na pong mupuli mga kahigalan. Ay, naku, in town, Pilipinas. So, standby mga kahigalan. So, magbalik daw tag hinabit ang mga newsmaker. Mutukit ang mga issues na may labot atong haring lungsod mga kahigalan. Standby mo sa report po sa atong mga kaubanan. Ha? At sa palutson, mga importante ka na itong pahinumdo mga kahigalan. Oras sa XFM Cebu Flaming Center Time, alas 3.41 na sa kapunong ganitong oras mga higala. Dali sa kanyo sa Vision X. Matinawa ang inyong mata mga higala. Protektahe, gikan sa mga harmful o gingon man, high energy light waves, ultraviolet rays, makadaot sa mata mga kahigalaan po. Para maprotektahan itong mga mata, 2020 itong Vision mga kahigalaan. Pag Vision X, ang ginawa sa Yes World Incorporated.
1: Yes, to help!
2: XFM.
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin

0: Vitamin D3 Kapah Premium D3 Coffee Mix. Lebih bilih sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Magbuwag na tagin sika ka. Tihikay kang dako. Maamoy ka. Ah, sige, sige. Ako ang maamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
3: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
6: Sister Pain. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes, abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic, ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may Sapatera Bili,
14: gilid sa Barangay Hall.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
15: X FM.

0: XFM.
1: XFM. Ores XFM Cebuah stres 47 na sa kabuno. Ito ka tak na pagila din sa Kenya sa Santong the Coffee. Ya mi ang kinga kape. Wala ning buka. Manambal pa man sa balpian, mga kaigsuunan ko. Yeah, so yan to kuno boss Ben si kuan po, daritas sa mga interviews mga kaigilaan po, no? Ayun na to si Attorney DX Lapi. Itong gitiksan mo, Spin. Okay na po. Matod pa ni Ma'am Kinipog Minerva, ang tingpamakba. Well, na to. Inline aning matod pa weaker water supply mga kaigilan rin sa Cebu. Tungon usab sa gawas na tumang kainit mga kaigilan. Matod pa ni ubos gining mga water supply po. Samot na sa kaning mga dam. Magisaligyan sa MCWD. And sa yun, water is life mga kaigilan. Wow! Matay tubig, nimahog itang piyot-piyot mga hingga. Why tubig, why dog mga kaigilan. So, standby kay Sweneto Oga, isabisang direksyon ka ng Absog General Manager sa Metropolitan Cebu Water District MCWD, Attorney TX Lapid mga katropa. Ito po yung sunod niya, no? Si, okay na po to si kinipong Sir Michael Ortega mga kaigilaan sa kining NGCP. Ito mo sa iron oriente kay. Nasa ito mga kaigilaan po, no? Nga, mga labing importante ng mga panahon na mga kaigilaan. Natay kalamidad mga katropa kining man-made calamity nga porting yung mahalas mga palalito. Kunan pag simbako magka-problema pa sa tubig o sa sugaw. Kuan mga kaigilaan. Kasan ba yun mas ben? At sa hinabiyon mga kaigilaan, Attorney DX Labeton, General Manager sa MCWD.
0: XFM Exclusive Interview.
1: Attorney DX Lapid, Attorney, maayong hapon ho na live from XFM Cebu sa programang Asintado Katropang Eric Amaro. Imo ikauban, Attorney.
2: Maayong hapon, Eric. Huwag sa imo mga sukintig paminaw.
1: Marag happy kay ka, Attorney Daki. Sa una, makitaan ka sa field karun. Kuha na ka. Marag nalagi ka niya sa kuhaan ba? Kana bang MCWD as General Manager, ha? O niya, Attorney, kuan lang no kay atong mga kingsuner o sa mga concern kini yung init ng panahon niya posible na sa mga nasa elevated area busig naka sinati na po sila grag hinay nga supply attorney niya naay giingon attorney nga murag natay kuan po da kining weaker water supply sa Metro Cebu tungod aning haklopan outputs nga kining pagubos niya tungod sa init nga panahon attorney.
2: So far sa mga water sources ang ni us-usgyud ang supply nato kaning sa haklupan facility nato from 25,000 cubic meters per day ninaog nito 21,000 cubic per day nga supply dili tanan nga water sources nato. Kanila siya so ang affected ani ang habagatang bahin sa Metro Cebu particularly daga mga barangay sa Cebu City ang naigo ani nya kaning area is kuan na siya populated na siyang area.
1: To kay mga diri sa may Bulacau ana Bulacau Pardo
2: yeah,
1: area.
2: Bulacau Inayawan area Inayawan. Pardo Basak Pardo kana diha kana nga area diha kay daghan magtao diha god nya money gisupplyan sa haklupan facility pero laro na ko dili na siya zero ha. Kanang kadlaw na sila agas.
1: Ah, so ang kusog-kusog agas, attorney, nasa kini pong less na ang kini pong mugamit gabi, ilaw nga gabi ito kadlaw.
2: Less na ang demand, kadlaw.
1: How about sa north, attorney? Why problema ra?
2: Wala tayo problema pa sa north for now.
1: Maayo. Dako pong tabang ning kuan, attorney, no? Atong mga diesel kuan po, dito sa may area, mambaling area?
2: Kuha na ang desalination plant na to diha, gikam na sa atong private supplier, naka-ready na siya. In case lang yun, musiro ang haklupa na to, mudagan tana nila. Magpakuha, magpalita o additional ng water.
1: Kuhaan ba, attorney? Kaya bang, unsa may estado ron, makingunta ka ng murag cost for an alarm na or manageable paghihapon ng mga 4,000 MLD?
2: Manageable pa ni Eric no gamay pa kay ni problema in fact dili pa ni ang effects sa El Nino epekto pa ni sa ato ang dry season or ang lesser nga uwan nato nga nasinati
1: pero
2: we're being ready for an El Nino ang ingon sa pag-asa there is a 79% chance nga masinati nato June to August then ma feel ang effect nato ani last quarter sa tuig and early of 2027. So, muna itong ipangandaman kaya mas grabe ang epekto niya sa El Nino.
1: Mm. Pero ang karong mga elevated areas ato ni mga bukirang bahin, masab nakasinati na po sila murag hinay nga supply.
2: Wala kay ang supply na to sa Mountain Barangay sa Cebu City gikan mas bukid na.
1: Mausalin na kanindot
2: sa ni. Gikan man dito. So kung mauga ang Lucerne River, ang GIA Hydro ang bulk supplier diha, igo gina ang mga consumers na mo sa bukirang barangay. Pero kuan na rin ni Sir Eric, no, ang consumption na ni ato ang mga naa sa Mountain Barangay about 300 cubic meters rani per day. So gamay ra kay ni. So kanang base manggod ang tanaw sa mga tao kay nangauga na ni sources sa Mountain Barangays, kami po ang supply sa tubig aning uban mga namuyo sa bukid, dili tana, no. So gamay pa na ang amo ang gisuplayan diha nga area. Pero in case nga magka problema gyud, simbako lang mo, grabe gyud ang El Nino, the Cebu City Government and the Water District na may agreement, na may plano unsaon pagtabang ang ato ang mga kahigsuonan din ha sa Mountain Barangay sa Cebu City.
1: Aside sa Cebu City, attorney, sa kanang franchise area bito sa kwan, MCWD, kumusta man? Ubang mga LGUs, basta na kasi natin po kwan, mga kakulian?
2: So far, wala pa man. Ang kanina yung haklo pa na ito, may niusos. Pero namin gi-expect nga mo maapektaran sa El Nino, kanina mong supply sa Compostela. This is 10 MLD, no, na tubig. If ever maugag yun siya because of dry season or El Nino, affected na niya nga ito ang Mandaue, Lapu-Lapu, and parts of Cebu City. Pero naalam may plano na, if ever lang, basin magdugan mi og water coming from Carmen, kay kaning Carmen, resilient man sa dry season o sa El Nino.
1: Kuala lang siguro, attorney, kanang mga tips sa MCWD para sa itong mga kagsuunan, household ya, para kuan, ma-minimize ang kanyang mga yun na ipikto, palitan, makasinatig yung mga hinay na nga supply sa tubig, attorney.
2: Mao na maingon na gyud ko nga magdagino ta sa tuang tubig, magcontrol ta sa tuong paggamit kanang mga non-essential nga usage sa tubig, like for example ang car wash, kung mahimo, kung sauna kada thrice a week or twice a week pwedeng usa na lang, o di ba kaha in a month ka usa, kung mahimo onya kanang maglabata, magdagino gyud og tubig dita palabi dili si paaga sa atong gripo. Onya manghugas tag plato, kung mahimo mo gamit ta og planggana, yaning toothbrush, dili ta magsigig paaga sa gripo. Gawas nga nagkamahal ang tubig, nagkanihit pod ang tubig na to, no. Bisan pag mapasalig ko ninyo nga gamay pang epekto sa dry season, pero ona kinahanglan gyud ta mag-preserve sa ato ang tubig.
1: Onya wala pa, daghan kay salamat sa imong time, Adrick, kay bomi busy ka pero ni hatag kay time sa XFM Cebu. Maayong hapon. Thank you. God bless, Adrick.
2: Daga salamat.
0: XFM Exclusive Interview. Sintado.
1: Sa ato na kauban mga katropa si Attorney Dix Lapid, General Manager sa Metropolitan Cebu Water District, MCWD. Balanta kay Insanta, water is life mga kahigalan. Ito kayong way tubig mga kahigalan. So ang mga apektado day aning kuhan po da pag-ubos. Although manageable running 4,000 nga kining MLD mga katropa sa ginagaroon sa tubig dirinis sa may kwanpod area nga kwanpod dul-dul sa Haklopa, no? Barangay Pardo, Bulacaw, Inayawan, portion sa Ponta Princesa mga katropa. Daginot, naarabang mga Pardo mga kiglan. Ginot ang tubig na mga kiglaan po kayo para kuhan pa, di tama hutdag tubig mga katropa po. Kuhan niya, kuhan, Teresa North, may problema po. Yatong oras, alas 3, siguro sites na sa kahaponon mga kiglaan. Atong palutson sa mga importanteng minum doon. So pagbalik, arin na po na sa kuryente mga kiglaan po kayo. Poning siren mga kahigalaan po, no? Kay kuan po, usas mga concern nato, dunay mga kalamidad mga katropa. Ining kuan magid, way tubig, way kuryente mga kahigalaan. Way kuryente, limuot sa gig kayo in town. Asi-asi in town mga katropa po, no? Bida man tong wakikaligo pero kanang na may aircon. nga gamay prog wanay tubig. Wapay kuryente magiglan stang bahuan ang inintam.
0: Sintado.
1: Ano nga pagbalik? Ito pong isabili sa itong koneksyon mga kahigilaan ni Sir Michael Ortega mga kilaligalig. Ito pong tigpamaba po da, sa Cebu and Bohol nga NGCP na National Grid Power kwan mga kilan no? National Grid Corporation mga kahigalaan of the Philippines NGCP.
0: Asintado.
1: Atong oras XFM Cebu Philippines Standard Time alas 3:57 na sa kahapon.
3: Mga katupa, exciting!
0: Santo Blasco!
4: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko ang siya'y maayo, umigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan, gini na musukit ang akong koto-koto.
0: Santo Blasco! Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santo Blasco Coffee Mix!
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix Rigo ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gabainit. Unya magsigi pa jud kong

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Basta tila gito iuli akong sinilas na. Magpinarihas gi kong tatay ba?
2: Oy, Butch, naon sabo ka niya?
1: Ay, gikawat akong sinilas ba?
2: Oh, naray mo sinilas, oh. Naon sabo na iyo tatay?
1: Eh, gikawat ang yan sinilas ba? Tunya ni Alicia, nagtiniin na lang.
2: Ay, ay, ay.
3: Ay, ay.
4: Exciting!
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya ng hiipog higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
5: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit.
8: Mahamis nga kutis.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
11: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: FM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, mga katropa, alas 4:05 na sa kapunon. Ito ang oras na isip kanyo sa Vision X, mga kaigalan. Og gikan sa MCWD, mga katropa. Ito ang tabok-tabokan na usmin. Aray mo sa National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. Ito si Kwan Paul Busmin, ha? Si Sir Kwan pa na to, atong hinabihan ka ng mga kailan, si Sir Michael Ortega Ligalig. Tawa na to kay lagi sa ilang pong mga pahibaw, mga katropa na ay kini pong pagpaubos, no, sa mga loads, mga kailan, manual load dropping sa Kwan po. Atong mga milabahing adlaw, doon na po to siya ay rolling blackouts diri sa pibla ka mga bahin po sa Sugbo. So, what went wrong? Magbalayon ba ni mga kaigalan ng mga brand outs? Ay, kuyo, di malubat ka. Busbe, no? Niya, di ka ka-chat. Di ka ka-reply. Mobilasyon ng mga mag-uba in town, mga higit. Ay, ibang mga babae nga, di ka ka-reply. Di ka ka-chat. Daghan ang kinyaw-yaw. Kaya na kayong, kuhan ng mga kaigalan, mag-overthink na yun.
1: Asintado!
0: Saan ba ilang, ha? Ato niyong i-establish na ito ka ining connection nga ito ni Michael Sir Michael Ortega, maghanap po ba patris sa NGCP Cebu and Bohol. O sa mga katropa diha, mga suki na po kayo na ito, mga kahigalaan from Cebu and Bohol, no? O shout out na lang yung talat. Sige po sa mga mensahe, greetings, bluwa ng idea, opinion, mga kailang ipahibaw lang na rin niya. At ngipon niyo ang atong mga issues, no? Kay ato niyong hatagag pagtaka itong mga issues later on, ang mas mga interviews. Ma'am Elena na natulya, may hapon ni mo diha, ma'am. Watching live from Sunrise Park. Pong wala na senator ba to, larga na ning para matangtang si Soto, wa na ayo cho niya. Melly Haitigon, may hapon ka tumaga Eric, shout out from Tamaruca, Jose Dalman Sambuanga del Norte, shout out pud ko ni Boyet Hershield Juicer Aviel Abian Chai Chai Melmar, daghang salamat. Og Bultron Edward, maayong hapon guys, mga watching from sa Bigitan aw, mga kaigalan, New Star. Oy, maayong hapon yung tanan diha, mga higala po, no. Kailangan ko busbin ko na ana. Yeah, si Renato Gilleran, maayong hapon watching from Fairview, Quezon City, Manila. Ay, Manila. Busbin. So ato sa inabiyon, mga kaigalaan, na ang ato ikaw ban karon si Sir Michael Ortega Ligalig sa itong NGCP.
1: XFM Exclusive Interview.
0: Sir Michael, may hapon sir. Live to sa programa Kasintado sa XFM Cebu 88.3. Imong makauban, katropang Eric Amaro. May hapon sir.
2: May hapon sir. Eric, may hapon sa mga pipaminaw sa XFM.
0: Sir, salamat kihan. Hatag yung time diri sa XFM Cebu. Sir, mangutan na lang inline sa atong power supply diri sa Cebu and Bohol kay atong mga milabayang adlaw. Doon ay mga mag-post lagi silang social media kabayan sa brand out o sa mga balita po natin mga rolling blackouts or brand outs diri sa Cebu, sir.
2: Yes, Eric. Nagkasinating sa karon o red alert status sa atong Visayas grid tungod kini sa pag-ubos sa atong supply sa kuryente.
0: Kining red alert PM, sir.
2: Yes sir.
0: Unsa man ning kon sa status sa kanang red alert, unsa naman tana?
2: Pag red alert ang status sa atong grid sir, meaning ang atong demand mas taas kaysa sa atong existing supply. So for today, doon na kita capacity sa atong grid sa Visayas na 2,441 gigawatts. Mm. Itong demand, nabot siya 2,661 gigawatts. So taas demand kaysa supply.
0: So maunin mo resulta sa concert, mga burnout, sana?
2: Tumawin nga, ni-implement ang akong system operations in this city. O, ginawag na ito, manual load dropping.
0: Manual load dropping, term,
2: In layman's term, masabtan sa mga katawan, rotational burnout.
0: Rotational burnout. Oh, sir. Kopya, sir.
2: So, ang itong rotational burnout, sir, it, this is the, masinati na ito ni from 5 p.m. to 9 p.m. Karong adalawa.
0: Kwan, sir, 5 p.m. Wapam tayo 5 p.m. to 9 p.m. Asa man ni mo, kwan, i-implement?
2: Doon na tayo mga areas Dito Cebu, Beko, Mekom, affected. Si Beko, ang tulong ka si Beko. So, ipa-invahin nila na ito, sir, kay di mapunod nga usal lang ka distribution ng utility at
0: So para di kayo dakong impact sa kanang palitan Beko sir Meko ana so gi bahin-bahin siya para gagmay ra iyang kinipong kwanpod makuha siyang load diha sa kanang maong electric company ibahin-bahin sa mas daghan nga mga electric company.
2: Yes yes sir Eric. Dili lang po diri sa Cebu sa Bohol
0: so Buhay ko sir no Buhay ko unsa maning Samil ko sir Samil ko Nur Samilko o daghan gid isa no?
2: Oh dito dito sa Marcos.
0: Kaning Leye ko.
2: Cross o kay Iloilo sa Panay Island na. So gibay-bahin ni siya tanan sir kay anatong akong supply dito sa Visayas. Nupo man gid karon.
0: Sir kanusa lang ni nagsugod nga ingon ani na atong kwan. Nanatay manual load dropping.
2: The other day sir so this is after day nga sinati pa o pag-ubos sa itong supply. Tungod kini sa forced outage o sa mga power plants. So kini mga power plants na ito, sir, dili ang kontrolan sa IDCP. Doon na sila yung mga maintenance schedule po. So, doon na sila yung mga repair. So wak sila kamatag o power sa atong grid.
0: Inana dahil sir, no? Sakto sir, no?
2: Yes.
0: Na sila ay yes, mga preventive maintenance na sila ay gipang ayo ana gipang kuan sila mga area.
2: Yes, yes. Sir Eric. So nagdungan-dungan po ni sila na dako-dako po lang nakuha like for today ang total of unavailable capacity na nawala 841 megawatts. 841 megawatts ang nawala. Nawala kita dito sa Bisaya, sir.
0: Karon lang ni Adlawa, sir, no?
2: For today, o niya, upa po, sir. Kung sa man ang makabalik, kung doon na makabalik, hopefully makabalik na itong uban, mukaas po na itong supply. So, mo issue na po niyo, another advisory kung unsang status na itong uba.
0: Pero, kwan, sir, kana bang sa estado aning mga Britan diri ato or diri sa Cebu City Beko kanang kwara gini 1 hour unya kwara pod sir kana bang dili gud ingon nga taga adlaw nalay mga kwan pod ubang areas lang or uba Britan alternate baka na
2: yeah alternate to sir i-determine po din sa mga diri ko asa to mga specific areas nga ma affected dili po tanan
0: ay pero kwan sir no ang NGCP well coordinated man palitan sa kaning mga kwan na kanang kamo sir power supplier kani silang mga tabeko sila na kanang sila mo pahibaw sa kining ila pong mga kwan pod kining tawag aning consumer nga kani basis sa pagpahibaw sa NGCP natay kini pong kwan ron power outage or kining brand out sila na mo pahibaw na sir no.
2: Yes, we will coordinate it, sir. We did coordinate ng buntag pa, sir. Makita naman sa atong system operation ng capacity na available sa grid. O niya, mag-focus naman po nila ang demand. So, i-coordinate niya daan naman sa atong mga electric co-ops o mga DUs or distribution utilities ang manual load drop na to for this time period.
0: Kwan pa kayo, sir, no? Marag, napagintay, kwan ron, kanabang nasinati nga tumang kainit din, kwan po, usas mga responsible sa itong mga tigbalay, magpa, kwan pa, electric pan pag-ayo, magpa aircon pa kayo, marag, mutaas ang, kwan ron, gamit sa kurinti, sir?
2: yes sir, nakita ko na to ang pagtaas yun no, hinuon po sa demand para na to ang demand sa buwan sa January o December last year compare darong buwan sa Mayo, hinitaas ko po na demand tungkol sa kainit sa panahon.
0: No, sir, gisan mo ni, kamo sir, ang NGC base sa imong kwan po sir, gisan na mo encourages everyone good to exercise prudence in using electricity. Inyo gyung giawhag itong mga tigbalay dang magdaginot sa paggamit po sa kuryente.
2: Yes sir, ato lang gi dasig ato mga mga magamit sa kuryente nga kung dili lang kayo importante ang mga like aircon or electric fan at sa tamo gamit niya na o sa mga appliances na to na pwede rin gamit doon tanag ang mindset sir na focus ang atong demand for this day.
0: Kwan sir, nindo sa ninyong panawagan yun sir. Yeah, kwan siguro sir, di lang tagadugayan pag-ayo kay sir, busy ka sir. Yeah, kung napakay pahibaw, mensahe sir, panawagan sa atong mga kaisunan nga kwan po, under Diris, Visayas, and Mindanao sir, nga giservisuan sa itong NGCP.
2: Salamat sir, kaya sir Eric, kami sa NGCP, nangigamot yung may masasod ang power supply sa atong electric co-ops pero diligyan na mo control sir ang kinigitawag na itong mga generation ng kanyang mga power plants on the side sa NGCP normal lang na itong tanan niya mga transmission lines normal lang na itong mga substations ang kulang lang din na ito sir kining supply sa gikan sa itong mga planta with this situation lang na nangyayon po ka sa itong mga katawahan magtaginot sa kuryente kaya karong panahon na sa kaya tungkol na doon ay mga plant na down siya o wala siya mag-operate tungkol na mauning inundan na upos ang supply sa itong kuryente.
0: Anya, with that point, daghang salamat, Sir Kinibang Michael. Ah, despite nga busy kasi, nahatag yung kag-time dito sa XFM Cebu. Maing hapon. Thank you. God bless, sir.
2: Anytime, sir. Available kita sa paghatag o update sa itong mga katawahan. Salamat kayo, sir. Maying hapon ka na pag-run.
0: Maying hapon, sir.
1: XFM Exclusive Interview. Asintado!
0: Tato na kauban, mga katropa, si Sir Michael Aligaling po, no? Ang tigpamabangon sa itong NGCP. Kaya po nga Cebu and Bohol grid mga kahigalaan na kay... Okay, panawagan sa Gyapon. Sama sa panawagan sa MCWD kaganina, sa itong mga kaigsunan po sa mga consumidor sa kuryente, kung di kayo importante nga kanabang gamito nato ng appliance mga kaigalaan, kaya na may uban nga mag ceiling fan, mag electric fan, mag aircon pag yun. Fan, kada bang kung mahimo maglaginot yun mga katropa kay... Sud na uban diyan sige usik-usik mga kilan although ano na kada bang kanang risk at your own kay sige usik-usik sa kuryente dakom sa kagbayranan mga kaigalaan po pero yung itong uban mga kwarenton maigo sa rotational burnout no nang money panawagan sa itong NGCP nagpahigan sila ron oga kining manual load dropping morning ang liman kag ang demand ko diri mga kaigalaan na to 2,661 megawatts niya ang supply mga kaigalaan karon 2,441 megawatts. So kwanta ka na bang negative ng kuangan mga kaigalaan yun ang supply sa muntag karon tinginit itaas pag yung demand sa kuryente. Kwanta mga kaigalaan po da ka na bang we can do something in our own little way kwanta na naginota sa kuryente mga katropa para at least ang uban nito makagamit pa mga kaigalaan hindi ni magka problema ito ng itong mga power supplier sa mangita o ining kuryente para ito ni supply sa taas nga demand sa mot na adres sa Visayas sa mga katropa.
1: Asintado!
0: Yeah, standby mga katropa kay subagbalik arindas to mga issues po nga may labot na itong haring lungsod po. Arindas na ito ni hatag ang pagkakato kiyon mga katropa ang kinipong kaaligri in towns Pilipinas. Ayon sa naman taon ng Pilipinas. Katawan na po sa kinintong tibuok kalibutan, mga katropa po. Ingon sila. Murag pahintabo, Circus Pilipinas, mga katropa. Iha Green Town sa ultimo, mga senador niha. Kuhan kayo, kanabang action, drama, mga ilan. Although, daghan naman ginang mga artista na to, dihang mga senador, mga kahigalaan po. Action star, kasagaran. Pero grabe ang action good down ro, no? Grabe ang, kuhan na diha, kanabang salida sa, di lang, ubos balay balon. Sa upper house, Senado, mga katropa po.
1: Asintado!
0: Saan ba yan? Asang balonson, may importanteng pahinom do, mga kahigalaan. Sa pagbalik, issues na may labot atong haring lungsod. Ikaw na daot ang mga report po niya sa itong mga kaubanan, mga katropa. Sa mga minsay, greetings, blawanong ideya, mga kahigalaan. Kanya, sa gapon, sa mga DDS fans diha. Mga 31 million BBM fans. Ano ba na? Komento na nyo mga kinglang kay for sure. Daghang mga nagpaminaw na to ron, mga DDS. Daghan po na to mga nag-monitoron, mga BBM. So i-comment na nyo mga inside dream, mga kinglang, ha? Para nyo mga katropa. So panahon na ba kay for second time around naman eh. Pag last na balik man ang impeachment, articles of impeachment sa lower house last year, mga kinglaan. Ginahimo ang kinipong usbala-balauranan. Og wala na ganda yun. Ang impeachment ni BB Sara. Antun matakupan mga kigilan from 19 Congress. So, 20 Congress naman doon mga higala. So karon sa 20 Congress mga katropa. Sa may tanaw nyo, sa may maayo mga kigilan. Kaya brag gubutan na ganda. Kaya kinilaging mga... kuan po diya sila kining gubot ron diya kung wapan yung kinipong impeachment ni BP Sara okay pa ang unity maning gubot in town diha mga kaigla wamaning kudita diha ron sa Senado mga katropa wamaning kalit-kalit ng change of leadership wamaning nunta ning kuan po in town to masukamo din town sa bato wamaning gubat at tumilabay gabi in town mga kaigla standby para ninyo mga kaigla. Angay na bagyon nga kuan it once and for all mga katropa karong alang karong tuiga next year naman po kung basura ni mga kaigalan po. Once and for all Tokyo na lang gini sa Senado diha mga kaigalan ang articles of impeachment sa batok Vice Presidente Sara Duterte para nga ma kuan yun kana bang mapamatud-an ba mga kaigalan makonbikto ba o dili ang Vice Presidente aning mga articles of impeachment at yun ang isgutan ha sa itong mga articles of impeachment mga kaigalan kay i-confirm naman eh ni kinipog Senate President no Alan Peter Quintano nga dawat na gila pirmahan na nila ang articles of impeachment mga kaigalan gani karong adlaw ng Lunes ano ni kana bang sugda na nag-toki mga katroba ato mga senador diha mga kaigalan makita na to nga senator judges na sa mga kaigalan. Let's see buruka na po mga kaigalan. Aliwa sa problema sa kining kakuwang kuryente mga kaigalan. Kakuwang in town sa supply tubig. Mahal sa mga palalito napay issues flood control project at natabunan. Yun na kailang impeachment mga kaigalan. Nako no sa mga Pilipinas. So kamo diha sa mga nagpaminaw karon. I-comment na diri mga kahigalaan po. Yes, programa no comment sa left behind. Okay, kung kamo diha sa may inyong tubag mga kahigalaan po. Sa may inyong baruganan mga kahigalaan, no? Karong adlong Lunes, maayo bang kayo na lang ni kay sa mga DDS ni maingon. Paana ka na bang ito kaya nila? Total, ito amang mayuriya. Sa nang kuan pod kining lower house or kining bang mga nas minority mga kaigalaan po mga BBM supporters wow! Ya gitu kian yung kay total napami sa stage of convincing uban na mong mga senador ng mga kaubanan para mo vote in favor of impeachment wow! Standby mga kaigalaan balik-balikan na to ni alegriha ba alegriha ba in town sa circus diha in town sa atong Senado? Or gikan pa yun sa ubos balay balauranan mga kaigalaan. Ay naku in town bis maghimog balao diha mga katropa. Ang mga legislators nato gihimuan mang tuta sa legislature. Og wana nagihimuan na in town dito hinangga. Lang balik-balikan nato. At sa palutson mga importanteng pahinumdoma. Oras XFM Cebu alas 4:24 na sa kabuntagon.
3: sadhana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marilo, sorry sa kong atlido. Marili ko na sakit na yung muto ni ilong poog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Dili na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo ko sa Santon Plus.
5: Mabilibili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Oy, Dong, anong nagtibaw maga?
10: Oh, ninako patutuyo ni Mama pa.
9: Natural nga dili nagapatutuyo, kinako ka na.
10: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
9: Nge! Ayaw!
6: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahin na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
13: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
12: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
6: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, paminsan ang time alas 4.29 na sa Kabuntag o Kapunod. Kabuntag. Kabuntag mga nakonsulti mga kabunod. Anyway, walang ta mga katropa. Halita sa ato sa mga hisgutan karog kinipog hapon na. Ha? Ay, atong milabayang adlaw, kagahapon sa tangaligriha na kita sa Senado mga katropa. Po. Naisahan ang mga senado ubang kuanpon samunta sa kanhi mayorya sa kinipong mga senador. Yeah, ang mismong mga kuanpon kontrapartido naisahan ni Senator Bato de la Rosa mga kinilangke. Nanganga sila mga kinilangke. Tag sud in towns Bato mga kinilangke.
1: Sintado.
0: Amani sa atong kinipong kuan in town caucus. taon ni sa tuwing taong kuan diri karon butuhan kong kinsay may mong kuan po dia or pag kuan baka to bang pag kudita ni batok ni kani Senate President Tito Sit Tito Soto the third mga kahigalaan po.
11: Sintado.
0: Sila ay kay kuan man kana bang naman si batok. Ito si batok nga wa ko inyo kong pagitaw. Ako himbong sa mutana sa mong ganong naka. Manang naisahan sila pagsun. Pagawas, naisahan gapon mga katropa. Wapon si Bato dito sa kining Senado. Mura po tanggulilong intang. Antod ka nang ipangita, no? Sila si Kinepong Senator Jingo Estrada o si Senator Robin Padilla. Pa sila, persons of interest sila ron kaya bragi dudahan sila. May nagpasakay, no? Nanawa si Kwan dito. Inyong gibutang sa, asakan yung gibutang si Bato. Nagkagawa sa Kinepong Senate premises nga wamalang hikit eh. Kani ato rin balik-balikan. Ay karon ra ba, aligre ang giadto ni Bato gun mo nagkagubot to mga kigalaan. Gusto nilang dakpon lagi dahil on ito sa kining ICC mga kigalaan kay kuan man. Kaya bang gusto ginilang kuan po ba? Matarals ba to? Ma-add to nito kay, sabi ni sa sitting senator, makakatropa po niya si Bato po niya magigilan. Sumuntag during impeachment ni BP Sara, na naging niya ang mag-kwan na yun, sugo naging impeachment trial. Sa panis mong butar, di klaro ng pabor yun ni sa kinipong, kwan ni, mubutar batok sa impeachment ni BP Sara. Ano maning DDS Bato, mga yeah, mga lagi ni, kanman, ang kinipong Office of the Sergeant at Arms dito mga kahigalaan, sa ni kanman, ilang mga protektahan sa bato. Ay, ito, saan po ng Senate President nga si Alan Peter Quintano, uy, namahimo kay, kuan ni, usat na ka-independente dring kinipong opisina. Pinusilay yun. Mani, karong adlong Lunes, dahil magilan, liyon na to ni, kay kuan na mga katropa po da ang Senado magsugod na ni sila mga kahigalaan po sa ilan ang itakol ang impeachment batok usab sa vice presidente karong adlong Lunes pagtataw pa usab ni mag-convene no karong adlong Lunes next week para sa Vice President Duterte impeachment mga kahigalaan po. Itataw ni Senate President Alan Peter Quintano mga kailang kinsa ni pirma na sa confirmation letter of the articles of impeachment sa vice presidente mga kahigalaan May 14 kagahapon no? Dito sa kanipong Philippine Senate dito sa Pasay City Metro Manila. And mauni mga kailang ang Senate Court ang Senado ng mismong impeachment court mga kailan mo convene Monday. So kuan siya May 18, 2026, no? Yeah, and trial will follow mga kailan, no? Impeachment follows ini pong bitter pull out between Marcos and Duterte. Trial will showcase battle between powerful political family. Kani mga kigalaan, no? Ang gusto lagi yung sa side pod matod pa sa kontra DDS mga kigalaan. Di yun maabot mga kigalaan. Di yun maka-file for presidency. Marabag, kwan na yun. Kanang, di yun ma-qualify, no? For 2028 presidency, si Vice President Sara Duterte mga kigalaan po. Duterte is early front runner sa 2028 presidency. Nailabing taas mo nga trust and approval rating. Ang mga gustong i-impeach ang dunay taas ang trust and approval rating mga kaigalaan. Ang katong mga gagmay kag trust and approval rating, wag yun, gipa-impeach mga katong mga kaigalaan. Ito ring balik-balikan ha. Kay karon na gining pizza 18. Then, posible, nanapoy tensyon ani. Karon wag man sa bato mga kaigalaan. Tanaw na ito yung pizza 18. Balita, no? Although natin gingo na under PNP custody. Pero tanaw na to, kaya masing makaligot pa. May abot lang kalit sa Senado sa bato. What? Abot lang to. Ay, ano na po kadri bato? Gingo na po sa bato. ko. Muabsin ko. Task ito muabsin. Pangitaon ko ninyo. Karong na ako. Mangita lang ko.
6: Asintado.
0: Sa mga na kay naka-ninja moves na kung si Kinipog Senator Bato de la Rosa pagsood niya. Gawa si Senado. Oh, karong pizza 18. Saan ako kahimuunan niya? Basig kana kana bang gisuspenso na mga kaigalaan po ang office of the sergeant at arms mga kaigalaan nga si Mao Aplasca. Retired Major General mga kaigalaan Mao Aplasca tungod atong pahitabo May 13 sa gabi idya Senado na ay pamasangin ang duha ka kampo. Wala gina NBI moy unang niluso magla armado ang sini sergeant of arms ni protektar lang po silang kaugalingon og ni kuan sila kana bang tawag aning pasalba mga kahigalaan sa mga ning ato ning tan-aon kay mo sa lagi na on the side sa kinipong Office of Sergeant at Arms wa pa lang to mga NBI nga nilusob dito real pag mga hanggaw mga kahigalaan kuno sila mo kuan pod basalba kay sila protektahan pod la si Senator Bato de la Rosa kay sila koy kuan na diha sa Sergeant at Arms mga kahigalaan bo no ning tanaw na to ni no kuan ra bagirin ta na send up sa kanto bang pamahayag ni kining ombudsman Boying Rimulya Busben bang i-play lang Busben ha iyang gi tataw nga kuan gyud suspended taas taas ra ba 6 months ra ba 6 months ang suspension mga kahigalaan ni Office of the Sergeant at Arms kining head nga si kinipong Mao Aplasca mga kahigalaan. So, kuhan po, da? 6 months, mga kahigalaan. Asta-asa po, walang gigi, 1 week, 2 week, mga kahigalaan. Siguro, gin nga, kani, marag posibleng humana gini kung naam kayo impeachment trial, ha?
6: Asintado!
0: Okay, nalagi, ang pagdudas, mga anti-DDS, kauban ko nun ni si Aplasca o si Bato mo nang kotos mahimo usap sa matag nawagan si Bato sa iyang batchmate diya sa Philippine Military Academy. Tabangi taong ko niya. Kuan ka niya? Kanabang iprotektahan ko ni Aplasca si kinipong kuan na Bato ha? Tungkol po sa Office of the Sergeant at Arms, wakit makuha si Bato mga kaigalan ko?
11: Oh.
0: Kay napay ni Sorgio na itong pugos mo sin, hayaan mang
6: yun.
0: Pag ka na bang isungasong yun ito, bisag naka-best pa itong NBI, uhon mag which is, nako, ginta kayo itong, kung ano, kanang nako, naging kayo itong

0: Yan, yung isa yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito.
1: OMB, kano po katagal? Microphone,
0: please. 6 months, microphone.
2: Taas na.
1: Si WB, kano po katagal yung preventive suspension?
0: 6 months. 6 months.
1: And nakausap yun na rin po ba si Senator Sergeant at Arms Aplasca?
0: Hindi, but hindi ko pa rin nakausap. At, pero pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Sa isang opisina ng, na itinatag ng ating saligang batas, nangyayaring ito ay hindi katanggap-tanggap. Lalo-lalo na sa na siya ay gumaganap bilang Sergeant at Arms at siya pa nagpaputok unang putok ng barel. It's worrisome if we allow this to go unpunished and just ignore it. We cannot ignore something of this.
3: Kanya ang NBID Ombudsman. Ang NBID, sila may nagingo, no? He who is the cause of the cause is the cause of them all.
2: What? Kasi
3: may nag, ang office ni Sergeant at Arms, ilan ang giprotektahan sa bato? Kung wa pa to mo, add to nitong taga NBI, kining ombudsman. Di maun ta to, wa mo untay magpabuto. O, wa man untay, kana bang, kay, makita na to. Video na ang NBI, mga armado mo saan. May tagadara na itong batuta. Di ta to pasalbahan sa taga office ni Sergeant at Arms. Kay, mabatuta lang, mga kwan, biya ni, kana ato mga office of the sergeant at arms, mga retired generals, mga nasa kasundaluhan, mga kahigalaan, kaya, kato kadaham sa garmas, nakabulit pro pa, mga kahigalaan mo raga, ready to war. Kaya, usahan mo ito ni mong ombudsman. Sir Remulia, sir, usahan mo ito ni mo, kanang, imo lang to, imo lang hadlokot, ay, ayaw mugsudri, kay naiungo sa sinado. No. Saon man tani mo, imo lang tong hadlokon din. Gigyon, manood kay mo, naami batuta din eh.
2: Scene!
3: Muto kang NBA din, amura masug, muram tong assault team. Muram tong ganabang, matod pa, matod na, pa'y kamanduan. Kung unsan ni katino, na? Na ay kamanduan nga, by hook or by crook, mga kailan. Dakpon si Bato, kinsa may mubabag, kinsa pamandihay masakitan, mga katropa.
2: Scene! Ano?
3: Kuan dia kana mga plus ka dia mga kaigilan Senate acting sergeant of arms in the Senate mao plus ka imo lang to pasagdaan mga kaigilan di lang ka mo warning shot dia kanang ombudsman morning kuan po kung gusto siya tagi duha po mga kaigilan po no tungod sa mong panghitabo para patas isuspenso na to plus ka og si Matibak. Kay, ingo ka matibag nga nag-pillowship-pillowship mo? Kinsa mo na ito? Mga sakaw pa to sa NBI.
2: Sintado!
3: Sumona nga, di rin mo makita mga kailan, no? Lagi something, lagi something. Kaya gusto nila, dakpon yun. Kinsa na may, kung atong i-connect ang dat mga katropa. Kinsa may nag- kinipong, kwan mga kailan po, no? Iyay, maraghurot atong oras na. And some other time. Kaya ba? Kaya ko liya. Kaya mga tawad sa tag-reports na. Kaya kung papapusin niya si Kusubay, mga batang tanigilas nubi sa gabi mga kaya.
2: What?
3: At sa nabat ng mga reports, patig hugi lang kung tinipo sabihin mga headlines na ito. Ano ni mga kiklan kay... Basta ang gubutag yung Pilipinas, ganaan pa mo mamuyog Pilipinas? Ako, nakanto ko sa gawas naso, maragmahin ipuyo. Ibalik mga kaya... Di lang, ha? Pare sa taas mga reports sa mga kubanan ng mga ila. Atong unawang si Katurbang June 14, driver nga nagpositibo sa paggamit o giligil nga drogas sa naitabong aksidentes. Danaw, giba sa Kaana Uga Kaso.
2: Live report.
3: Atong gawatuan, Katurbang June.
4: Formal lagi pa sa kaong kaso sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, kini nga driver nga nagpositibo ni sa paggamit ni illegal nga drugas human sa nitabog aksidente dito sa Dakpin sa Danaw ni adto nga Mayo 13 nga resulta ni sa pagkaangul sa mga duha ka mga individual sa investigasyon sa mga responding personnel hitabong insidente samtang kining suspek nagmaniho sa Nissan utility vehicle nga padung sa habagatan misuway kini overtake sa laing sakyanan ug misud kini sa pikas linya sa mga nga dalan apan tuod nini abangga ania kining usa ka motorsiklo nga padung sa amihanan nga miresulta sa head-on collision tungod sa kusog sa mga impact.

0: ang driver ug bike rider sumong motorsiklo nalabay sa kalsada ug nakaangkon kini grabe nga kanaot sa lawas ug gilayon silang gihatod sa ospital sa Cebu City alang sa emergency medical treatment. Ang mga personnel sa Danao City Police Station mirespondi dayon sa mga lugar ug nagpatigayon og imbestigasyon. Nagikumpirma sa mga saksi nga gining suspect mao gyud ang responsable sa aksidente tungod sa reckless overtaking ug pag-occupy sa pikas nga linya. Nagpakita usab nga dili normal ang kinaiya nini, lakip na ang kalibog siya nga lihok og di maayong koordinasyon. Voluntaryo siyang misurrender sa kapulisan napansubay sa Republic Act number 10586 Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Gihimo ang mandatory alcohol o drug testing tungod sa grabing injuries sa mga biktima. Bisan og negatibo sa alcohol ang breath analyzer test, ang confirmatory laboratory examination sa Regional Forensic Unit 7 nagpakita kiniyang ihi na nagpositibo sa kuno matud pa sa paggamit og ilegal nga drugas. Si Police Colonel Abubakar Udang Magilan Jr., ang Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office, midayeg sa mga operatiba tungod sa ilang hapsay og professional nga pagduma nining maog kaso. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkaline ka vitamin C. Alang sa nagay usang Pilipino para sa Pilipinas sa inyong katropa, June 14, XFM News.
1: Live report. Salamat katropang June at isunod sa katropang Benzi, talisik, matod pa, sinto ba mga bata nga nagkatagamtam o libreng tulip.
2: Live report.
1: Tapos ulit niya katropang Benz House.
3: Dagang salamat sa mga bayan nga nahipo sa Dagbayan sa Talisay sa Barangay Bulacaw sa Dagbayan sa Talisay. Nagpaday pagkaroon agang ipigayon nga Operation Tuli sa 120 mga bata. Mga bata nga nagpakita ron og 7 anyos hangtod na sa 10 anyos mo ay nagpatuli karon gikan sa duha ka mga gipang clustered yung mga barangay ang Barangay Bulacaw o Kandulawan sa nasigutang sunod. Matod ni Bulacaw Barangay Captain Banjo Abastillas, kontiin mo ay host barangay kung nasa kipahigayon ang libre tuli na nibutyag nga hapit untag ini. Maugtaba tungod sa nahitabong sunog sa iyang barangay sa Milabay nga adlaw, abal may nalang gani nga doon ay pailain nga lugar nga magkapahigayon sa operasyon tuli diin dito lang nila gibutang sa daycare center ang maong kalihukan. Ang lokal nga gamhanan sa Dagbayan sa Talisay o Barangay Bulacaw may nihatag o libre tuli o libre exhibition tuli sa mga bata. Kawag usab din eh, ang mga intern student o nursing student sa Asian College of Technology kon ACT sa nasigutang syudad. Baka na report yung nahipo sa LGU Talisay katropa magilimot yapon sa pagkaplas ganunay sa Santone Herbal Oil. Maganda magkiti labi na katong din mga arthritis. Medyo ba taas yung uric acid pag paghaplas Oxantone Herbal Oil, mga katropa. Hinimo ka na sa Yes to Health Incorporated, babalik sa farmasyang butika sa iyong lugar. Alang sa rekyosan Pilipino para sa Pilipinas, mga katropa, Benji Talisik, XFM News.
2: Live report. Asintado.
1: Ikan katropang Benji, ito'y sunod sa katropang Crystal Drive Hilar Kama. Ito pa, Mayor Nisar Archibald ni Auhag sa mga NGOs. Dili na maghatag o kinipog segun sa man. Ito sa libod suroy o makilimo sa syudad sa Sugbo.
2: Katropang
4: Crystal. Iauhag ni Mayor Nisar Archibald ang mga non-government organizations o mga pribadong sektor nga dili na maghatag sa mga libod suroy o manglimo sa kadalanan sa syudad sa Sugbo. Ang maong pamahayag, subay kini sa pagdakop sa usa ka 68 anyos nga lalaki ni atong Mayo 7 sa Colon Street tungod sa pagpanglimos sa kadalanan. Matod ni Archival nga tungod kay aduna may manghatag ngadto sa mga libud suroy o manglimos, makaagni hinuon kini sa uban hinungdan nga managhana kini sa syudad sa Sugbo. Gipahinumdom niya nga adunay anti-mendicancy nga ordinansa ang syudad.
5: Usas na ka-encourage sa mga tao nga moani sa atong syudad tungod sa mga tao nga daghan kayong manghatag. So, muna, naay certain places nga every Saturday, every Sunday, manghatag og pagkaon. And every Saturday, Sunday, mag-anam kadaghan ang ilang ipakaon. Because it seems that we're taking care of these people, but ang some people realize nga naaman din diri sa Cebu, muanita. So, marag encourage na ito ang mga tao nga muani, nga aron atong tagaan. So, muna, naatay anti-miday kansilo.
4: Imbis nga ilang tagaan, matud sa mayor nga mas maayong i-report na lang ato sa iyang buhatan o sa Department of Social Welfare Services aron nga ang syudad na imo padangat og tabang ngadto kanila. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerka, XFM News.
2: Live report.
1: Okay, kani katrupang Crystal ato sinos katrupang Greggy Magdadarom ato pa pag-repair sa mga taytayan nga nag-go-back sa 6.9 Magitsug Lino gi sugda na na.
2: Live Reply
1: katrupang Greggy.
6: Yes, nagpadayon karon ang pagtrabaho sa gamhanan sa probinsya Sugbo sa ilang rehabilitasyon human may tayog ang magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30 sa miaging tuig 2025. Sa pagkaron nagpadayon ang pag-ayo sa mga nagusbat nga mga saktura og daghan pa ang idugang nga trabaho nini mga tungura nga mga nagusbat nga mga taytayan alang sa masayon og haruhay nga pagkonektar sa maapektadong lugar. Ang Provincial Engineering Office kon PO mibutyag nga upat ka mga provincial hospital nga mga taytayan nga nagagusbat sa miaging linog ang gipaubos na sa repair nga gigahinan og mukabat sa 94.2 milyones ka pesos. Kinahimo ang poblasyon Bourbon Bridge 1 nga dunay budget nga 38.9 million, poblasyon Bourbon Bridge 2 nga dunay budget nga 7.2 million, Tabunal Bridge 1 and 2 sa lungsod sa Bourbon nga adunay budget nga 27 million pesos og Kalumbuyan Bridge sa may lungsod sa Sugod nga adunay budget nga 21.1 million pesos. Ang mao mga proyekto dugang sa nagpreusab nga rehabilitasyon sa ubang mga nagusbat sa linog sa Mahinang Sugbo, partikular na sa ikapat pug ikalamang distrito sa probinsya Sugbo, nagiganan usab og mukabat sa 159.732 million pesos. Kini naglakip sa Kabika Bridge sa lungsod sa Bourbon nga adunay budget nga 27.7 million, Kadaruhan Bridge sa lungsod sa Bourbon nga adunay budget nga 26.6 million pesos, Tagnukan Bridge sa lungsod sa Bourbon nga adunay budget nga 5.5 million pesos, og ang poblasyon Suba Bridge sa may lungsod sa Dambantayan nga adunay budget nga 33.3 million pesos. Lakip na ang Guadalupe Bridge sa may Dakbayan sa Bugo nga adunay budget nga 20 million pesos, Tapolok Bridge sa lungsod sa Sugod nga adunay budget nga 18 million pesos, Bio Bridge sa Abugon nga may budget nga 16.8 million, og Lamintak Bridge sa may lungsod sa Manilien nga adunay budget nga 11.4 million pesos. Sa mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw, inom ganunay og Vision X Plus of gel capsule. Tumigan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapektar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E og zeaxanthin. Sa Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdadaro, XFM News.
2: Live report. Asintado.
1: Salamat katropa Greggy Magdadaro sa mga report. Oras mga higalaan sa XFM Cebu, alas 4:50 na sa kahapunan. Itong oras, dahil sa kanyang sa Turbo Dietary Supplement for Men. Hey, Friday ron mga higalaan. Itong mga banad yung mga uli, siguro nakapalit mo Turbo mga higalaan kay para donation yun. Kaya ngisi ni Miss. Kung makakita pa lang nagpalit mong turbo, wala, magkisi-kisi na. Para kay kining turbo, makikilala sa kapoy mo, mawain yung kakapoy tungkol sa Macau Club Waska, makikilala natural energizers mga lalaki. Natural nga, murag maka super saya mga kaigalaan po, da? Yeah. Sa ato mga katropa, no, magagamay na magigitong oras mga kaigalaan. Ato na yung i-greet no, si Sir Can El Arcosa. Salamat kayo sa pag-ayos kong cellphone. Kanabang di na mo charge. So sa'yo, lubatan ta mga kaigalaan. Sir Can El Arcosa. Kato mga mag-kwanda pa yung cellphone. Kwa lang, Mrs. Leno, Sir Can El Arcosa mga kaigalaan po. No? Yeah, matod pa niya. Shoutout ka sa pangyari. Ma'am Rosa Villa Villamor, may hapon. Lorna Margarita. We just wait this coming election 2028 for the result. Darce Jason, Bonnie Gakain Gumapa. Uy, B, you're coaching. I'm already in. Sa ato sa mga YouTube channel, mga katropa, no? So, mga suki kayo sa YouTube, bayo-bayo ninyo mga greetings mga kaigalat. Saan para waki magmahay mga katropa po. Da? Sir Renato Gilaran, Dinorado, Fairview, Quezon City, Manila. Tignan mo niya, Manila. Ellen Tunya, kao, may hapon katropa nga Erika. Lagas na ang pangalan doon, no? Helen Tunya, kao, may hapon katropa nga Erika. Renato Gilaran. Kinibang Rampi Cabanero, Eric, maing hapon, shoutout lang ko ni Dennis og Suenyo, mga Tuba Boys, Nakwa, Ma'am, Bali. Tuba Boys. Manya, Max Fett, Mema, and Losist Mema, the Lousiest NBI Director. Manya, kwan po, dakening basta taga Davao, okay na, basta taga Cebu. O, sige na, mga kaigalan. Anunsan naman ni si Max. Kaya, kung ano naman ni Dre po. Dili bat Laura, good PM katabang Eric. Niya mamilay na tuloy. Sakto dyan, no? So wala ko'y igong oras magigilan. Mandingon sa sunod Domingo lang po. Ay, sunod Domingo? Alam ko sa Domingo, boss. Wow! Sunod Domingo lang po sa mga taknas o kapagbanuban. Dari lang sa atong pagbanuban mga kaigilan sa mga programa sa XFM Cebu 88.3 mga kaigilan po. Oy, Friday ron mga kaigilan. Friday payday mga katropa. Sumunan ko. Kuan na, kana ba? Kuan na diha, kanang tarong agin yung decisions kina po. Indo tron iloling hay, indo tron ni suroy-suroy. Pagbili ng taon mo, at least makabot pa sa pizza train. Wala ko yung oras, Sir Leo Lina. Tapos ko, mayong hapon mo dahil, sir. O sa tanang na po ito, Magsilya, mga nagpaminaw, walang ka-greet mga katropas, mga naglantaw na ito, tanan, maing hapon niyo, hurot, mga higala. Kala sa kita bukang first sa XFM Cebu 88.3 pinangulan song station manager katabang Zelly Michabi Spikey atog newsroom director katabang Philip Cerujano atog gobandri sa Picas Aquario mga kaigilan the energetic mga kaigilan DJ Turbo atong pang Doc JJ Jobe na himen alin yung bus kalagad sa kanginan inyong anchorman kanong katropa kanong hapunaw sa mga kaigilan katropang Erika Pahanunot Amaro Manamid Bingo. Ngayon sa sabas na may posibilis sa labang makagagahong. Alang sa rikusan Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mo, exciting!
7: Exciting!

0: ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras, XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 5:04 na sa kahaponan, mga katropa. Itong time check. Salton plus coffee mix ang kape, mga katropa. Dinigyan ka makaaslong sa atong tiyan. Hindi mo kapalpitate sa atong dumahan. Okay, walay caffeine, mga higala. Tambal ka kape. Yeah, doon ay mangustin, suya, ug moringa. Tambal, mga katropa. Repair sa mga nag-damage na tissue sa atong atay, yung kidney. Sa mga mahilig ko dito sa Santon Plus Coffee Mix na, timpla na, kapi na, gamot pa. Sansan na!

Plus XFM, se bufullo fins de les 10 a les 5:26. Això és una setmana que troba d'un time check de quina tu és el premium D3 Soft Gel. Mata no tot i con energia, mata no tot. Constant energy, el premium D3 Soft Gel. Sobacà, no caigui a premium D3, mata no tot. Pelic 11, tu al magà, i 11 estem. Delicta, delic, que m'ha sentit. No, quina pena que important di mga ikalang a delicta, no tot i balik, sa hospital. Habon, big habon, big habon. Comment ito din ang mga katropa. Ito pa ta 47 today. Atong sunset mga katropa. 47. 547. Lori Jan Jan Gonzalez. Sa Yawa na. Yan si katropang Lorna Margarita. You know what? Kagahapon katulog ita. Nagbalik-balik og live. Kasi hindi run out. Ayaw! Huwag ko na nabasa. Ayang... Kasi siya kayo kay kahapon. Hindi kapawang sa ato ang live. So good na po tagbangon. Hindi na taga-monitor po sa ato ang na... Napawang na. Joyce Ligaspihisim, good afternoon, Horot. Shout out dilang Maring Jennifer.

0: Mabang Dars Jason. Good afternoon, DJ Turbo.
1: Alright, may hapon, may hapon mga katrupa. May hapon po dahil sa akong asawa o mga anak sa may Barangay Tisa. Labi na gidiya sa akong mga amigo sa may Sitio Tana. Sitio Tana, Barangay Tisa, Cebu City. Labi na nila yung Agaw Juji, Agaw Barry, Barangay Siniel, na Agaw Danilo, Agaw Kael, Agaw Gerard. Og si Agaw Ayan, puro na may gagawin ako. DJ Motsu.
0: Go!
1: Ayan, go! Alright, maghapon po na dias may probinsya sa Bohol. Labi na ako mga parinti diya, mga Pakito family, Mingito family, Imes family, Similio family. Og sa talang taga Bohol, kada na yung nakapilido nga, nakuna, Turi, ako nang parinti. No, may Turi has to reun. Alright, alright, para sa Digimoots!
0: Yan, commercial sa mga katropa. Bumalik pa itong programa. Oras, XFM sa Philippines. Another time, alas 5.29 na itong time check. Hatid ka dato sa Sunphone Gold Coffee Mix. Nga doon ang iking glutathione o collagen.
2: XFM. XFM.
3: Butch, kung sa kanito yung apelido ni mo?
4: Kalabang pirmi ni mong kaptan mga basister ba? O niya, gamito ni mo, igdayin mong katog.
3: Sa ano pa yung apelido? Ang palaya?
4: Ay, dili, Sister Roy. Rosario ba? Rosario.
3: Ayaw!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dugaas lum akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan.

0: Coffee Mix.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santol Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santol Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Tulo ka high grade ingredients giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Ma, mabdos ko ma. Unsa? Mabdos ka? Huwag kayo matasan eh. Ah, dahil sa kaniyot, si Congressman ang amahan. Joke ra lang. Ipa-check up ti ka, Ugma, ha? Ipa-check up ti ka.
6: Ayaw!

0: XFM, Sabu Philippines, Standard Time, a les 5:50 anem a que trobes cap on. A tot hem checat, et ganatos, a Sant Thon, Plas Gold, no? Mayonis, mga doni, caroi, mga Twitter. Pol salau. Mga tagas, supresyon, sinu ko, at mga mga headline, mga diabetes, mga problemas kasing kasi, mga kumpiyansa, mga katalaman. Tone Plus Gold today. 1 hour after meal, magkakama sa Yes to Health. Ayan, narito itong final greetings, DJ Turbo, kay mga milit na tao na tayo ikong palahon, no?
1: Thanks lang nga. Salamat lang kayo sa mga nagpamilang ko rin sa kanyang. Shout out din ko na ni Ma'am Margarita, Madam. Maying hapon dihan ni

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusugay ko minum og kape, 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asil, ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lami siya. Wala pag yun ito karang akong asid. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuan ako ang ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ay, unsa man itong?
8: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo. Dari ko uton ko na imong brahan, ha?
7: Ay, ito ang kagilog. Ano nun?
8: Biag yun, ha? Tag sa kalibo.
7: dong, kagilog ka na dong, ay. Dong, kung kanahan ka dong, kuota dong, nas ubos dong, naitsiki niya. Ay, ha!
9: Exciting!
10: Balanced diet?
11: Check.
10: Regular exercise?
11: Check.
10: Vision X Plus?
11: Check.
10: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3. Usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit na sa mga butika.
15: Turbo Food Supplement Ferment.
16: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
15: Turbo Food Supplement for Men.
13: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
13: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pre.

0: it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Babyco Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Babyco Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Babyco Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
2: Abli na.
1: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
3: XFM. The Music of Salvation. Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
3: This is Gospel Hour on XFM.

0: Always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag at daw, tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew, kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay dog aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try mo ang Santon Plus Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan,

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on X FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko og nga ibate. Pag tumagid mo Sundown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahin na po niyang paminaw.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Coffee Mix.
5: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shame. Tungaon pa na ako na kay Dogaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Sundown Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan. Suabi Jojo.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Ako si Jun. Sakit o kapo, sige, akong lawas. Wala joy lang ni Iliho. Nakinom na ko klase-klaseng tambal, pero wala jud epekto. Gani, nagpasalamat jud ko sa nagkumandar na ko aming Santon Vitamin C. Sulog na sa tulog adlaw, nabati jud na ko ang pag-addict sa akong lawas.
0: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sekreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sekreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
9: Yun is galona, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha, try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on XFM.

0: naghahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magkakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungog nga walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia, ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog sa Reformasyon. Ang tingo nga muhatag og pasinaan, muhatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingo sa Reformasyon. Ang tingo sa Reformasyon. Ug karon, aniya ang inyong alagad.
1: May gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw, dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon sa paghisgot mga higalas mga pulong sa Dios. O gaya, labi na pag... basa usab sa inyo nga mga pagtimbaya, mga text, mga kaigsunan, mga pangutana usab dinhi sa ato ang programa nining kagabion. Sa inyo nga mga comment usab dinhi sa ato ang Facebook Live, ato usab nga tagaan og pagtagad mga kaigsunan o nga portion sa ato ang program. Og ato nga pasalamatan unas tanan ang Dios nini nga kay gayunan nga gihatag nga ni kanato, no, tungod kay kung wala ang iyahang panalangin mga kaigsunan, wala gyud tay mahimo, no, og dili usab kita makahimo sa pag pahat nga na kaninyo nini nga kagabion. Tungod kay siya lamang, no, ang maghatag sa tanan. Og although ang ato nga panahon grabe ka init mga kaigsunan, pero sa gihapon kana usa ka panalangin sa Dios nga hinato, magkatunta mga kaigsunan nga dili magbagulbol, no, pero kayo usahay lagi, no, sobra ka init. O, gawas tong mga naa sa opisina mga higala, pero katong mga atong mga kaigsunan nga nausab sa guwa, no, nga ilahang naas gawas ang ilahang mga trabaho, medyo init yung kayo. Pero sa gihapon, no, dili ta malimot mga kaigalan ng mga kaigsunan nga ato nga pasalamatan ng Dios tungod kay kung wala ang iyahang panalangin, no, di kita makahimos pagbangon, no, sa pagmata nato sa kabuntagon, no, di na gid na mahitabo mga kaigsunan kung wala ang iyahang panalangin, no. Og salamat usab sa tagiyan ining mong istasyon si Doc Rimilito oy. Kauban usab sa iyang tibuok nga panimalay nga naghatag og pagtugot kanato sa pagpahat nga naka ninyo dinhis kahanginan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Unya, maingon man usab na ato ang pasalamatan ang mga nagadumala usab nining mong istasyon, pinangunahan sa ato ang station manager si Sir John Lee Biking. Og sa ato sub nga kauban speakers lawak si Sir Joben Jimenez. Salamat usab, no, di nato kalimtan mga higala diha sa may bakong Negros Oriental. Labi na usab diha kang Sir Romelo o kang Ma'am Melona Nobinario. Salamat usab nini nga kay gayunan. Og sa ato ang mga higala mga kaigsunan diha nga nagapaminaw, ayaw mo kalimot mga kaigsunan kung kamo adunay pangutana, i-text lamang ang ato ang numero Ang atong gigamit mga kaigsoonan dinhi sa ato ang program na 0976-555-1008 na. Muna ang ato ang numero mga kaigsoonan abli na karon no sa inyo hanggang mga pangutana, sa inyo hanggang mga pagtimbaya ang maong numero mga kaigalanaw mga kaigsoonan na. 0976-555-1008 Tamo na nga to ang numero din sa Tingog sa Reformasyon sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Alang usab sa ato ang mga higalag mga kaigsoonan nga gustong umu-message ka na to during sa ato ang program. Dinhi mga higala sa XFM Cebu 88.3 mo na nga page mga kaigsoonan ng live nato nga program. I-message lang ta no, comment lang mo mga kaigsoonan kung gusto ninyo nga itimbaya ang inyo hanga mga higala, inyo hanga mga kaparintihan nga nausab sa nagkalain-laing dapit na sa tanan nato nga mga higalag mga kaigsoonan nga buot usab mo paabot sa ilahang mga pagtimbaya, ala i-comment lang, ayaw kalimot mga kaigsoonan dinhi sa Facebook Live sa XFM Cebu 88.3 na mo na nga Facebook page nining maong istasyon mga kaigsoonan og kung gusto ninyong mapaabot sa inyong mga pagtimbaya, ala comment lang mo aron usab antong matagaan og pagtagad. Now, human usab dinhi sa ato ang program, no? Pwede usab kamong mo-message mga kaigsoonan sa ato ang Facebook page. Search lang ninyo ang SDARM Central Philippine Union Conference. Munang ato ang kita tibukan nga sa page mga kaigsoonan. SDARM Central Philippine Union Conference. Now, muna siya mga igala. Comment lang mo or message, no? I-message na ang atong Facebook page kung kamo adunay pangutana. Labi na usab sa mga pagtulunan nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. O di ba ka ha, aduna mo'y mga pangutana din during sa ato ang program dinhi sa radio o sa XFM mga kaigalaan. Oh, i-comment lang sa ato asab nga Facebook page. O di ba ka no sa ato ang mga higalag mga kaigsoonan nga naalamang sa duol no, duol lang sa Talisay, labi na diri sa Cebu City, Minglanilla ug sikbit nga mga lungsod mga kaigalan ug mga syudad. Bisitahan lamang ang ato ang opisina ug simbahan diha sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, syudad sa Talisay na. No? Og schedule na to mga adlaw mga higala possible no adto sa Liboron San Fernando mga kaigalaan ug mga kaigsoonan no. So kung do na may nahibilin or do na may mahibilin mga kaigsoonan nato nga mga kaigsoonan usab nato diha sa Talisay no, possible na diha sa maong simbahan ug mga adlaw no. Pero kung wala og galing no, possible ang tanan makangadto dito's may Liboron San Fernando mga kaigsoonan. Aritas mga pagtimbaya mga kaigalaan mayong gabi eh, no sa ato ang mga kaigsoonan nga nausab sa nagkalain-laing dapit ilabi na sa may Konsolasyon pamilya usab ni Brother Boy Buli-Buli. Mayong gabi kanimo Brad Boy, uban sa imuhang tibok nga panimalay, uban sa mga kabataan o sa mga apo nga nausab diha kauban nimo karon nining gabi una. Mayong pagpaminaw kaninyo. Happy Sabbath no sa ato ang mga kaigsuonang Adventista, mga nagabantay sa adlawng ikapito, mga kaigsoonan adlawng Sabado. Happy Sabbath kaninyong tanan. Unya sa ato ang mga kaigalaan ug mga kaigsoonan sab dias may garing konsolasyon labi na sab sa kang Sister Filipa Payao uban sa iya usab nga mister mayong pagpaminaw mayong gabi kaninyo diha o ginaw tan Dios magapanalangin sa kanunay naghatag maayong panglawas labi na matag adlaw no. kang Liolin Timpongko na mayong pagpaminaw kanimo diha og mayong gabi dinhi sa ato ang program na sa tingog sa reformasyon. Sa ato ang mga kaigsunan labi na usab sa San Fernando no mayong gabi kang Pastor Di Costa uban sa iyang tibok usab nga panimalay nining gabi una mayong gabi kaninyo og mayong pagpaminaw dinhi sa ato ang programa ang tingog sa reformasyon. Niya sa ato ang mga kaigsunan usab Dias Karkar no kauban sab nato Dias Brother Bernie Pajardo uban sa iyang panimalay. Sa itong mga kaigsunan diya sa Liburon, no? Sa Tierra Family, Alinghalan Family, o ganyan man sa Alpichi Family, o Lopez Family nga naa sa may Liburon, San Fernando. Mayang gabi ka ninyo, o mayang pagpaminaw din sa itong programa. O happy Sabbath ka ninyong tanan diha, no? Sa itong mga kaigsunan, usab diya sa may Malabuyok, mayong gabi usab sa pamilya Lisera, particularly kang Brother Rogelio og bansa iya nga misis og sa ilahang mga kabataan no Sister Mariel og Sister Maribel. Mayong pagpaminaw ninyong tanan, mayong gabi. Ingon man sab no kang Sister Juanita Mijares na no? Mayong pagpaminaw og mayong gabi kaninyong tanan no. Og sa atong mga kaigsunan sa may Oslo, Babrenica og Bilyasis family mayong pagpaminaw no. Og sa atong mga kaigsunan sa dinhis may Ming Lanilla kang Sir Nathan Flores og kang Ma'am Jasmine Flores. Brenica o sa may Basak mga kaigsunan mayong gabi kang Brother Felix Omilon family Paran no diha sa may Basak Lapu-Lapu. Ingon sab kang Sir Anthony Ortiga National no taud-taud da sab nga wa nako ma mabasa mga higala o mabasahi ang comment nga ni Sir Anthony Ortiga National. Maying pagpaminaw kanimo sir uban sa imong tibuok nga panimalay og maying gabi kauban sa imong mga katrabaho sab diha. Mayong pagpaminaw labi na sab sa tong mga kaigsunan diha sa may opisina kang Brother Richard Sinadhan uban sa iyang tibuok nga panimalay. Gingan man usab na kang Brother Carlito Balag nasa silingan nga bahin sa may Tabulasan. Ubansab sa iya nga misis Sister Joyce Balag og sa mga kabataan Sister Daffodil og Sister Donabil Balag. Na maying pagpaminaw, padayon lang mo mga kaigsunan sa pagpaminaw dinhi sa ato nga programa, padayon sa pag-comment kung ugaling kamo adunay mga buti pag itimbaya mga kaigsunan nini nga kagabion. I-comment lang ninyo aron sab atong mga taganog pagtagad. Mayong gabi sab diha kang Sister Estrella no diha sa may Banawa area mayong pagpaminaw kanimo. Og happy Sabbath kaninyong tanan no bansa imo hanga mga kaubanan sa trabaho nining dapit sa kagabion. Now, sa ato ang mga higalang mga kaigsunan. Ayaw lang mo kalimot sa pag-comment mga kaigsunan sa inyo hausab nga mga bot itimbaya nining kagabion. Og sa pagpadayon mga higala sa ato ang programa, sa dili pata maminaw mga kaigsunan sa pagpadayon sa atong pagtuon, sa atong mga naisgutan dinhi sa nang labay nga mga adlaw, maminaw na ta og usa ka mensahe sa awit na nga giandam sab sa ato ang kauban Spikas Lawak nining gabion na. Atong paminawan ang usa ka mensahe nga angay sab nato nga pamalandungan.

Baliktar dinhi mga kahigalaan sa ito ang pagtuon. No? Sa miagi nga pagtuon na ito, last Sunday mga kaisunan, atong gikauban na ito ang bisita, no? Gikan sa Mindanao, lalain si Pastor Hansel Buhawi, no? Usa sa ito ang igsoon mga kaisunan sa pagtuon dito sa gikan sa Mindanao. Pasalamat ta tungod kay iyasabtang gitagaan o kinini ang kahigayunan nga makahimo usab og pahat usab ngadtos mga katawhan, no, dinhi o nganha kaninyo mga kahigalaan og mga kaigsunan og nahimong napalahi usab, no, sa makadiyot ang ato usab nga program ang kaigsunan tungod kay dun ako'y nahimo nga partner at that time mga kahigalaan og mga kaigsunan. Busa nini nga kagabion ato nga padayonon sa pagtuon ang atong mga naisgutan usab sa ningagi nga mga adlaw mga kaigsunan before pa man, no, na to ang bisita, no? Sa dili pa mga kaigsunan, may gabi diha kang Sister Ruth de la Piña, no, diha sa may Kabingtan Ormoc sa tanan natong mga kaigsunan. Mayong gabi o sa imuang sab nga mama, mayong pagpaminaw sa imuang mga kabataan. Mayong gabi, no, kang Rob Jean o sa tanan natong mga kaigsunan diha sa may Kabingtan Ormoc. Sa miagi nato ng mga pagtuon mga higala, naghisgot kita mahitungod sa pagdawat, no, sa himaya sa Dios ug mo ni atong padayonon sa pagtuon ron nining kagabion, no. May gabi sab diha kang Brother William Villaraso, no, pirmira ba ko masayop aning ilahang may gani kay gi butangan na niniyag address, oh, pirmi ko masayop magud anig moingon gyud kog basak, no, pero may gabi, no, Brother William Villaraso from Crosan, Bulacau. Salamat kayo, no, sa imuang pagpaminaw dinhi sa ato ang program antingog sa Reformation. Now, nini nga kagabion ato nang padayonon mga higala ang ato ang pagtuon, no, pinaagi sa ni ana mga kaigsunan kita nakahimo tungod sa kamatayon ni Kristo. Kita nakasecure og walay katapusan nga kinabuhi mga kaigsunan. Dili lamang ako, ikaw, kundili kitang tanan mga higala, no, nakahimo sa pag-secure ni anang walay katapusan nga kinabuhi, no. Salamat usab sa pag-view Sister Sheila Batino. Dinhi usa ka komentaryo mga kaigsunan indot kayo na to nga pamalandungan nagingon: "The prince of this world cometh, saith Jesus, and hath nothing in me. There was in him nothing that responded to Satan's sophistry. He did not consent to sin. Not even by thought did he yield to temptation." Muna ang gihimo ni Kristo mga kaisunan. Muna ang hinungdan, no? Nga kita karon nakabaton o kaluwasan. Mahimong makaambit sa gitawag og himaya sa Dios, no, tungod kay tungod nis gihimo ni Kristo mga kaigsunan, ha? Siya mihimo sa pagtuman sa balaod sa Dios, no, sa balaod mga higala, no, yahang gituman perfectly samtang siya din his kalibutan ug gani sumala pa, wala gyud siya mo response mga kaigsunan sa mga lingla ni Satanas mga kaigsunan. So as we can see here, indeed the righteousness earned by Jesus Christ is not for him. He did it for us since his righteousness fully met the requirements of eternal life. Muna siya mga higala, no? Mo nga kita karon, no, isip siya mo atong perfect representative mga kaigsunan. Siya mo ato ang representante, no, isip tawhanon nga kaliwat, no, tungod kay ang ato ang kaliwat unas tanan mga kaigsunan sa linya ni Adan na hugman sa pagpakasala. Mo nga ni si Kristo, iyahang na angkon mga kaigsunan ang gitawag og pagkamatarong,
And kining iyang gihimo mga kaigsoonan dili lamang sa iyang kaugalingon, ingon nato dili lamang tungod kay kung wa sab siya mutuman mga kaigsoonan perfectly, di magyud siya makauli na ngadto sa iyang amahan forever, na pero kini siya mga kaigsoonan gihimo gayod ni niya alang kanato. O kining iyang pagkamatarong mga kaigsoonan mo ay makapahimo natong haom ni anang walay katapusang kinabuhi. No? Mayang gabi kang Sister Vicky Paran, no? Diya sa may basak lapu-lapu. So, kung maghisgot na mga kaigsoonan, unsa man ining gitawag o himaya sa Dios? What is the glory of God, mga kaigsoonan? The glory of God is His character. Matod pa sa usa ko komentaryo, no? While Moses was in the mount, earnestly interceding with God, he prayed, "I beseech thee, show me thy glory." In answer, God declared, "I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. And I will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy." The glory of God, His character was then revealed. So, kana dayang gisgotang himaya sa Dios mga kaigsoonan, mo day kanang kinaiya sa Dios, o mo day nang kanang iyahang kinaiya. Kana nahitabo mga kaigsoonan sa diha nga si kining sitwasyon nahitabo ni siya samtang nga si Moses dito mga higalas bukid sa Sinai. Moni nga tay mga higala nga si Moses na iyahang gida mga kaigsoonan sa diyang ninaog siya, nagda siya tong duha kapapan nga bato, no? Nga sinulat na dito mga kaigsoonan, gisulatan todlo sa Dios, no? Unya nakasulat diha mga higala ang iyahang balaod, no? So dinhi mga kaigsoonan, sa unsa usab nga paagi, no? Nato nga madawat ang kininiang pagkamatarong sa Dios. Isip effectively mga kaigsoonan mamahimong ato. Sa unsa ka nga pamaagi mga kaigalaan ng mga kaigsoonan, no? The righteousness of Jesus mga kaigsoonan cannot be obtained by painful conflict, nor for hard work mga kaigsoonan, mo na itong ibutang sa una-una, no? Nor for alms giving and sacrifices, no? Dili siya makuha nato ang pagkamatarong ni Hesus mga kaigsoonan pinaagi sa hard work nato, o painful conflict, na uban nga kamatay para lang ang ilaha kunong kalag mo nga to sa langit. So once nga, muna yung uban nga mag-suicide mga kaigsoonan. No? Kana, dili ingon niya na mga higala. No? Nor for hard work, nor for alms giving and sacrifices, nor for emotional, loud and noisy type of worship mga kaigsoonan. Dili ingon niya na, no? Ang pagkamatarong ni Jesus mabatna nato mga kaigsoonan. It can be obtained freely to all souls that has thirsting and hungering to receive it. Kana di siya mga kaigalaan, madawat lamang nato kung kita giuhaw o gigoto mga kaigsoonan nga ato nang madawat, no? So the condition, sumala pa sa usa ka libro nga Faith I Live By, page 127, sa kakomentary mga kaigsoonan. The condition of obtaining mercy of God are simple and just and reasonable. The Lord does not require us to do
some grievous things in order that we may have the forgiveness of sin. So dili mga kahigalaan, no? Ang Dios wala mag-require sa ato, kanang usahay, marag ipalansang ba nato itong kogalingon o atong sakito, no? O ato bang bunalan ng atong kogalingon or magpinitensya or unsay ato ang buhaton mga higala. Pero dili na siya, no? The Lord does not requires us to do or require us to do some grievous thing in order that we may have the forgiveness of sin. Biblically, mga kaigsunan, wala may gisgutan dito, no? Ephesians 2 verse 8. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So, kana siya, mga kaigsunan, ang grasya, unsa man siya, gasa kana sa Dios. Mabato na nato na, dinaagis gitawag og pagtuo. Eh, kung wata aning pagtuo, mga higala, no, di manta mo to o grasya, may mahitabo, no? Watay kahigayunan, mga kaigsunan, nga mabato na nato nang gitawag og pagkamatarong ni Kristo tungod kay di manta mo to o, no? So, ingon ni anak, mga kaigalaan, faith, matod pa, sa usag ka komentaryo, faith is the only condition upon which justification can be obtained. And faith includes not only belief, but trust. So, kana siya mga higala, ang pagtuo lamang is the only condition upon which justification can be obtained. Why? Kung inyong basahon mga kaigsunan, ang Hebrews 11 verse 1, bisan pangani o bisan paganig dili makita mga kaigsunan ato mang tuuhan, no? Wa man nato nakita si Kristo, pero nasulat mga higala o na record ang iyahang kinabuhi, pero kita mituo kaniya. So ingon ni ana mga kaigsunan, kay bisan pa, no, kung nahinumdo mo mga kaigsunan sa sitwasyon ni Thomas o ni Thomas, mga kaigsunan, sa ka disipulo ni Kristo, wa gyud siya mutuo hangtod nga di gyud niya matusok ang iyang kamot dito sa kilid ni Kristo, katong iyang mahikap tong samad ni Kristo diri sa kilid, og katong makita niya tong samad sa iyang kamot, no? So mo na gihimo ni pagtuo ni Thomas mga kaigsunan, pero sumalapas gingon ni Kristo, bulahan sila katong bisan wala makakita, pero nito o mga kaigalaan o mga kaigsunan. So muna, diha mo sulod mga kaigsunan, kato kong gisgutan, no, kanang Hebrohanon 11 versikulo 1, nga kananang bisan pangani ugwa na to makita mga higala, no, atong nga gituuhan. So faith kana lamang mga kaigsunan nga condition, is the only condition upon which justification mga kaigsunan atong mabatunan. Uban nihana mga kaigalaan, dili lamang pagtuo o pagsalig mo usab ang anaa ni ana, na. So muna ang gisgutan ni Isaias sa Isaias 1 versikulo 18, ingon dito, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. So, ang Dios nag-agda na to, no? Bisan sa kanta na to ganiha, no? Igsoon ko balik na. Bisan gani ang itong background mga kaigalaan, no? Karon ang adlaw mga kaigalaan o mga kaigsunan. Ang awhag usab ni propeta Isaias mga kaigsunan 1 versikulo 18. Come, let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet,
Paunsaon man niya? Papution sama sa snow. Wa man taga experience og snow dere mga kaigsunan. Pero atong makita sa mga telebisyon, no? Sa mga show nga puti kayo ang snow mga higala, no? Though they be red like crimson, unsaon man siya? They shall be as wool. Pution mga kaigsunan sama sa balahibos karnero, no? Ingana mga kaigsunan ang buhaton sa Dios, no? Ang ato lamang mutuo ta, muduol ta ngadto kaniya. Ang usa ka komentaryo nag-ingon dito, whatever may have been your past experience, however discouraging your present circumstances, manosay mo ingon ta, murugwa naman ni paglaom ako ang kinabuhi, Brad. Kay kung pagka makasasala, grabe naa sa ako ang tanan. Manigisgutan dere ha. Whatever may have been your past experience, na, however discouraging your present circumstances, if you will come to Jesus just as you are, weak, helpless, and despairing, our compassionate Savior will meet you a great way off and will throw about you His arms of love and His robe of righteousness. Pagkanindot mga kaigalaan, no? Bisan unsa sumala pang atong experience, kung nahinomdo mo mga kaigsunan, pinakabugat nga experience na gawas atong namatay, makasasala mga gito mga kaigsunan katong kauban ni Kristo nga gilansang sa cross, no? Pero giluwas gani to niya tong nangayog pasaylo gani mihangyo nga iuban siya ngadtos iyang paraiso. Pero usa ka is circumstance, usa ka experience mga kaigsunan, kung nahinumdo mo sa kinabuhi ni Maria o ni Magdalena mga kaigalaan o mga kaigsunan, gida siya na tungod kay lagi naghimo siya pagbaligya siyang dungog mga kaigalaan o mga kaigsunan, daw sa atong huna-huna daw sawa nagyod, no, bisan sa mga Pariseo mga higala, siya usa ka makasasala nga dapat patyon, no, sa kinini ang balaod sa mga Hudiyo, mga kaisunan, batoon siya. Pero, bisan pa man ngadto siya hang kahimtang mga kaisunan, no? Naaman si Kristo dito, pero si Kristo mismo wala mo hukom ngad bato kaniya. O gani, iya ha siyang tagaan o kay gayunan mga kaigalaan. Matod pa niya, lakaw o ayaw na pagpakasala. Nga, matod pa din sa atong gisgutan mga kaigsunan, kung kita sumala pa, just as you are, no? If you will come to Jesus just as you are, maluya ho, no? Weak, mga kaigsunan, helpless and despairing, our compassionate Savior will meet you a great way off and will throw about you His arms of love and His robe of righteousness, mga kaigsunan. So, diha mga kaigalaan, no, sa diha nga kita moduol just as we are, no? Maluyahon, no? Daw sa wala nagyoy paglao mga kaigalaan, no? Moduol kita ngadto kaniya mga kaigsunan. Now the question is, how long will you receive pardon? Come to Jesus and receive rest and peace. You may have the blessings or the blessing even now, mga kaigalaan o mga kaigsunan. So at that moment, mga kaigsunan,
Sumala pa. How quick, mga kaigalaan? The moment a sinner accept Christ. By faith. Na, itong gisgutan gani ha. Pinaagis pagtuo, mga kaigalaan ng mga kaigsunan. Mahimo nga ma-appreciate nato mga kaigalaan ang grasya sa Dios. So the moment nga giila nato ang atong kaugalingon nga kita makasasala, nga kita makaluluoy, kita nahimo nga walay paglao mga kaigalaan o mga kaigsunan. The moment a sinner accepts Christ by faith, that moment he is pardoned. So, how quick, mga kaigsunan? At that moment, no? Sa dihang dawato nato si Kristo by faith, bisan pa man sa ato ang kining kahimtang nato karon, no? Di na lang nato iusa-usa, no? Kinibang pagkamakasasala nato, mga higala, atong doolon si Kristo, no? Dawato nato siya, pinaagis tong pagtuo. That moment, mga kaigsunan, kita unsa man, mahimo nga kita mapasaylo. Then the righteousness of Christ is imputed to him, and he is no more to doubt God's forgiving grace. So kanindot, mga kaigalaan, mga kaigsunan, no? Ang ato lamang modool, dawato nato si Kristo by faith, and that moment we're pardoned, mga kaigsunan, gikan sa previous natong mga kasalanan, no? Na napasaylo ta, mga kaigalaan, o na pardon ta sa tanan natong mga sala, no? Wa pa ta masayod nga kato di ay siya usa ka dako nga sala, mga kaigsunan, at tubangan sa Dios. May gabi idea, no, kang civilian ni say pagkabasa ni, no? May gabi og maing pagpaminaw sab diha kanimo.

a child of sin, no? And Satan, no? In short, mga kaisunan, rebellious nga tao, unya dayon anak sa sala ug anak ni Satanas, no? In short, ngadto sa gitawag og to the position of a loyal subject of Christ Jesus, not because of an inherent goodness, but because Christ received him as his child by adoption, no? Kanindot mga kaigalaan, no? Tungod kay kita iyang dawaton, isipon nga anak mga kaigsunan by adoption, by blood mga kaigalaan, no? Kung atong subayon, wa man ta maapil atong dugo kaliwat ni Abraham mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Kita ulib man gihapon pero wild mga kaigsunan, isumpay lang ta, no? Dito sa lain nga mga termino. Pero dinhi mga kaigsunan, by adoption, kita mamahimong iyang mga anak. So, pagkanindot kayo mga kaigalaan, no? Although, kita, sa atong kahimtang, unsa man ta, no, mga hintil man ta, no? Kaniadto walay Dios mga kaigsunan, pero sa dihang, by faith, kita muduol ng Antonia, gikan sa atong pagkamakasasala, pagka-rebellious na to, pagka-anak ni Satanas, ma-convert into a child of God mga kaigsunan by adoption, no? Kanindot kayo anak mga kaigalaan, no? Kay kung atong tan-aw na, no, din his hutong katilingban sa kalibutan mga kaigsunan, once nga ingon ana ta nya mobalik ta sa bakans balaod mga kaigsunan, no? Dias gobyerno, rebuild ba ta, no? Mobalik, no, pribilehiyo kayo mga kaigalaan ng mga kaigsunan. Dinhi, labi na gyud, no? Tungod kay kita, dili lamang basta-basta nga anak mga kaigsunan, no? Kundili anak kita sa Dios, na? Unya, by faith mga kaigsunan, by faith he can bring to God the merits of Christ, and the Lord places the obedience of his son to the sinner's account. Dinhi na mahitabo mga kaigsunan kini ni ang gitawag og pagdawat sa gitawag og himaya sa Dios. Atong na define ganiha mga kaigsunan nga kini ni ang himaya sa Dios ding isgutan is it is the character o kinaiya sa Dios mga kaigsunan. Kinaiya ni Kristo, in short mga kaigsunan, tungod kay siya lamang moy ato ang kinini ang kapul o kahalili nato mga kaigsunan, siya moy ato ang representative, na so din his kalibutan naghimo siya o nituman siya sa balaod sa Dios perfectly, and that righteousness nga iyang gibuild mga kaigsunan while he was here on earth by faith mga kaigsunan sa dihang ato siyang dawaton, mo nay mahitabo sa ato, ano, the merits of Christ mga kaigsunan mao nay makita in place mga kaigsunan sa atong isip usa ka makasasala nga binuhat mga kaigalaan. Mo na nga mahitabo na ang makita sa Dios Amahan, no? Nganhi nato mga kaigsunan, dili na nga ato ang kaugalingong kaniya. Kay sa diha nga atong dawaton si Kristo, ang pagkamatarong ni Kristo mao'y ibutang sa ato, isulob nato. Unya sa tubangan sa Dios, maunsa naman ta? Mahimo tang matarong, no? Christ righteousness, is accepted in place of man's failure, and God receives, dawaton sa Dios, pardons, justifies the repentant, believing soul, treats him as though he were righteous, and loves him as he loves his son, mga kaigalaan.

0: Ingon na kadako nga pribilehiyo mga kaigalan sa diha nga atong dawaton by faith, no? In that moment mga kaigsoonan ma-change ta, no? Gikan sa pagka makasasala, gikan sa pagka rebellious nga anak, o gikan sa pagka anak ni Satanas ngadto sa pagka anak sa Dios. Unya dinhi mga kaigsoonan ang pagkamatarong ni Kristo mo isulob nato dayon at ubangan sa Dios mga kaigsoonan. Matod pa, treats him though he were righteous and loves him as he loves his son. Kung giunsa niya paghigugmang iyang anak mga kaigsoonan, by adoption kita nahimo man sab nga anak, so dinhi mahimo usab nga mo'y paglantaw usab sa Dios nga ninato. Niya sa tubangan sa Ginoo mga kaigalaan, sumala pa tubangan sa amahan, thus man pardoned, kana mga kaigsoonan, no, sa dihang mudool taniya we are pardoned, no, mo confess or mo mudool taniya mga kaigsoonan, we will accept him as our savior, thus mga kaigsoonan man pardoned and clothed with the beautiful garments of Christ righteousness stands faultless before God. So muna itong gisgutan ganihan, no? Muna nga sa tubangan ni Kristo o sa tubangan sa Dios, unsa naman ta? Faultless. Tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo, the beautiful garments of Christ righteousness. This is the character mga kaigsoonan. Muna yung kinaiya ni Kristo, no? Ganayang nahulma samtang dinhi siya sa kalibutan mga kaigsoonan. Isip nagsul o isip usa ka tawo mga kaigalaan, nagpagkatao, nagtuman sa balaod sa Dios, o kana nga pagkamatarong mga kaigsoonan mo na iyang isulob nato, no, the moment nga moduol kita kaniya, instant na siya mga kaigsoonan, that moment, no, nga mo mangayo kita og pasaylo ngadto niya mga kaigsoonan. Repentance is no less the gift of God than a pardon and justification. And it cannot be experienced except as it is given to the soul by Christ. If we are drawn to Christ, it is through His power and virtue. The grace of contrition comes through Him, and from Him comes justification. So, muna, no? So, kana usas mga gasa sa Dios, no? Bisan kininda ang paghinulsol mga kaigalaan o mga kaigsoonan, unya kita nahimong napasaylo, na justify mga kaigalaan sa ato ang mga pagkamakasasala. Ya mapaduol kita nga to niya, no? Pinagi siyang kahom o sa iyang kinaiya. Ya, pinagi usab kaniya, no? Justify kita, no, sa atong gisgutan baguhay lamang mga kaigsoonan, no? Now, dugang mga pangutana mga kaigalaan, no, kanus-a, when will be the beginning of our spiritual life, no? Sumalapas Juan 3, versikulo 3, mga kaigsoonan, nag-ingon dito, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So, kinahanglan magpakatao pag-usap, no? Basin, unya, unsa maning gitawag og pagpakatao, be born again. O, mo baning gisgutan ni Nicodemo, mga kaigsoonan, nga, musod ug balik ngadto sa og taguangkan sa iyang inahan, mao ba nay gitawag pagpakatao pag-usab or kanang giangkon sa atong ubang mga kaigsoonan nga kinini ang pag na kining except a man be born again he cannot see the kingdom of God. Mao ba nay buti pasabot mga kaigsoonan nga mag mubalik tag pag taguangkan sa inahan, unya dayon ipakatao kita pag-usab. John chapter 3 verse 5, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water." So, kinahanglan di ay mga kaigsunan. Mabautismuhan, no? Except a man be born of water and of the Spirit. Kini mga kaigsunan, baptismo sa gitawag Espiritu sa Dios. Dili ni siya. Dili ni ato mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Dili iya ni sa Dios mga kaigalaan, no? Pero muagi kita ni gitawag o pagpakatao diha sa tubig, no? Tubigon nga lubnganan or kanana ang pagbautismo mga kaigalaan o mga kaigsunan. And of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Klaro na, no? Gisgutas John chapter 3 verse 5. Kay matod pa ni Kristo mga kaigsunan, no? Si Kristo naghimo, no, nga nagisgutan na Christ has made baptism the sign of entrance to his spiritual kingdom. Before man can find a home in the church, no, before siya mahimong kanini ang membros gitawag og iglesia mga kaigalaan, or before man can find a home in the church, kinahanglan matod pa mahimo nga gitawag mabautismuhan mga kaigalaan o mga kaigsunan. Usmo na ko pagbasa na Christ has made baptism the sign of entrance to his spiritual kingdom. Before man can find a home in the church, before passing the threshold of God's spiritual kingdom, he is to receive the impress of the divine name, the Lord our righteousness. Kana mabasa sa nato Jeremiah chapter 23 verse 6 mga kaigsunan, so, the Lord our righteousness. Ginalan ato nang madawat, no, itong gisgutan dito sa John chapter 3 verse 5. Katotoang kanana ang matawo kita diha sa tubig og sa espiritu, no? So kinahanglan ato nang ma-experience mga kaigsunan, no, bag-o kita mahimo usab nga maka sulod or maka before passing the threshold of God's spiritual kingdom, no? So let them remember that their baptism is a semblance of death. Aton sab nga hinumduman mga kaigalaan o mga kaigsunan nga kining bautismo, pakasama ni siyas gitawag og kamatayon, death to the world. So paglubong na ni siya mga kaigsunan, no? Mo na ning gitawag og paglubong sa gitawag og tubigon nga lubnganan, no? Semblance of death to the world, no? Kamatay diha sa gitawag og kalibutan. Kay nganuman, no, mobiya naman tas ato ang naandan nga gawi mga kaigalaan, no? Let them remember, akong usbon, let them remember that their baptism is a semblance of death to the world, to its passions. Monisya ang naa kamatayon di sa kalibutan mga kaigsunan, kinini ang fashions, its customs, and its evil practices. They are to be dead to the world but alive unto God. In him there is for us the power of life mga kaigsunan, no? So unsa may mahitabo mga kaigalaan, no? Kay kining atong lawas, naisgutan nato before, gitawag ni siya og animal body, no? Satanic nature naana nato mga kaigalaan og mga kaigsunan nga mga kinaiyahan, no? So unsa may mahitabo mga kaigsunan sa diha nga kita mamatay ni ana? Maunsa naman ta? Motong gisgutan sa 1 Corinthians 15 verse 46, yet the spiritual body was not first, but the animal, no? Animal body, no? But afterward, no? Sa diha nga kita mabautismuhan, mga kaigsoonan, afterward, the spiritual. So, muna na'y mahitabo, mga kaigalaan. So, doon ay changes, no? Nga mahitabo sa itong kinabuhi. Atong hinumduman, no? Nalakbitan na to ang topiko, mga kaigsoonan, gito, baptism. Ang bautismo, mga kaigsoonan, mo ay pagkamatay sa ato ang daan nga kinaiya, mga kaigalaan. Kostumbre sa itong fashions and evil practices, mga kaigsoonan. Mamatay siya diha, no? Ilubong through baptism. Then afterward, pagkabanhaw na to, mahimo na ang gitawag og spiritual, mga kaigalaan. No? So, sa diha nga doon na ay changes, matuman na dahil nag-isgutan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 15, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Muna'y mahimong experience na niya, mga kaigsoonan, sa ito ang kinabuhi, no? Sa diha nga kita mo dawat kang Kristo, mga kaigsoonan, mahimo ng bago niya nga tong daan nga pagkatao, mawala na to siya, mga kaigalaan, no? Let no one suppose that conversion is the beginning and end of Christian life. Di isa na to ibutang sa tungunauna, mga kaigsoonan, no? Say mo, ingon ta nga, bautismuhan na bitaw ko, diha na kutob, no? Dili, di ay siya, mga kaigsoonan. Let no one suppose that conversion is the beginning and end of Christian life. There is a science of Christianity that must be mastered. There is to be growth in grace. That is constant progress and improvement. So muna, mga kaigsoonan, no? Dunay improvement diha sab sa ato ang kaugalingon, mga kaigalaan, o mga kaigsoonan. No, muna'y gitawag og kanana ang Christian growth, or kanini ang matod pa, there must be growth in grace, that is constant progress and improvement, no? Kaniadto, muna'y giingon sa mga pagpamatuod sa uban, no? Kaniadto, ingon ani atong kinabuhi, karon dili na. So ingon niya na, mga kaigsoonan, no? So wa naman tayo igong oras, mga kaigalaan, sa ato ang program dinhi sa Tingog sa Reformasyon, ato ning tapuson, pinaagis pagampo. Dalaygon og silimbaw ng mga Diyos nga na ikaw skitasan sa mga langit. Salamat sa kaygayunan imong gihatag sa imong alagad. Ikaw lamang mga panalangin sa imong mga pulong. Kining tanan, akong salig diya kanimo, ikaw magapakamaayo, labi na sa mga tigpaminaw o sa tagiyaw sab nining mga istasyon o sa mga naglumala nini. Kining tanan, kisalig ito giyan, gilamang madawat. Sa ngalan ni Jesus ang mga luwas. Amen. Ang to sa sunod higayon, mga kaigalaan, mga kaigsoonan, din sa itong programa, Tingog sa Reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan, Brother Aldrin Romo, magaingon ka ninyo. Mayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kininghuni nga inyong nabati, mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang Tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon, ang Tingog sa Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ang Tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.